0: adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalod.
1: D3 Bio, ang D3 may Visio, ang Visio may D3. D3 Bio,
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
4: garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nagtake ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabat siyag
4: ganito? DTX 500 Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
8: mabaka nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mercy, at pasok nag-a-star sa Colab City. Termina ko ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabasa butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing.
15: Luto na.
14: Ang labahan.
15: Nakasampay na.
14: Ang uniform ko.
15: Naplansa na.
16: Ganito ako.
17: Tigasi.
16: Tigalaba.
17: Tigasay.
16: Tigaplansa.
17: Sa araw si Missy.
16: Ang masusunod
17: sa gabi,
16: ako ang bossing.
17: Dahil kasang ako
16: ang extend
17: supplement for men.
16: Lourdes,
17: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling, come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend food supplement for men.
4: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel, sang Banica, Roa City. May high blood ako, pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500, nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
4: DTX 500.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup.
8: Bumakal sa mga butika.
4: I Care Gold.
20: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong kingod balay. Testingan ko ang eye care capsule kag eye care drop. Amun ako nang iya ginagamit. Huwag gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Pinakabarato nga data
22: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
21: Oh,
22: data.
0: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
15: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
24: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
23: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
25: Mga butika!
23: D3Bio!
26: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Visio. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
23: D3Bio! Ang D3! Yung may Visio! Visio! Yung may D3!
15: Kasakit ang tiyan! Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Mag-Clinica! Max4 Biotics! Makabulig sa pagtanggap!

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fat Deliver, DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix?
9: Gusto ko na.
8: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
2: Extend Food Superman for Man.
13: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement.

0: D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Los Pueblos Roldan Besara Villarreal. Para sa Futuro de los Pueblos.
5: Futuro de los Pueblos.
4: Roldan Besara Villarreal. Para sa
5: Futuro de los Pueblos.
4: Futuro de los Pueblos.
6: 12 minutos sa nakaligad sa takna nga las 8 mga ka K5. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Gani mga ka K5, mag-load na sa Shopee. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Power Trio nga suplementong epektibo sa pag-amlig sa tunikeng lawas. Subong nga panahon, hindi lang yung delikado ba magastos pa magmasakit mga ka-K5. Katuang ginaton ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Subong bala, sari-sari nga kanser gatubo sa lawas ta nga hindi ta na mapaktan kung paano ini naghalalin mga ka-K5. Ang isa dira, kanser nga nagatubo kag nag-develop sa lawas tabangod sa pagpanigarilyo. Balanta naman ang pagpanigarilyo ang isa sa mga rason kung nga nagatubong kanser sa lawas ang tao. Pila sa mga vital organs nga usually ginatubuan sa mga bukol-bukol kag kanser, amo nang nga nagaresulta sa cancer mga ka-K5, among lung cancer, throat, baba, esophageal cancer, pancreatic cancer, cancer of the bladder, cancer of the kidney, breast cancer, and even cervical cancer mga ka-K5. May madamo nga toxic chemicals ang aso sang sigarilyo. Kag ini nagaguba sang DNA, kag nagapahuyang sang natural defenses sang lawas mga ka-K5. The good news is, masarangan ini tapnaon sang bastante nga antioxidants. Magluwas kiti nagalikaw ka sa pagpanigarilyo or nagalikaw ka sa second hand smoke. Kay balaan nyo, ang second hand smoke amo na may nagayupyop abisang sigarilyo da sa isa kanan smoking area, may tawo nga makaklo. Ti ikaw nang resulta mo da ikaw nang second hand smoker, mas peligroso pagid. Nga wala ka nag-sigarilyo pero kaklo ka lang sang aso ka sigarilyo, delikado pag inaslawas mo, sulikawan tana mga ka-K5. And mag-DTX 500 kadadlaw. Ang DTX 500 may aras ang 1.3 million antioxidant units nga nag-neutralize ang harmful free radicals. Nagasuporta mga ka-K5, nagasuporta ini sa immune function kag magabulig protect sa mga healthy cells. Kagang pag-inom mga ka-K5 adlaw-adlaw sa DTX 500, pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon, healthy foods, kagang pag-ehersisyo, kagang pag-untat sa pagpanigarilyo mga ka-K5, ang pinaka-epektibo nga panguntra sa anumang sa isang kanser. Kung nagapanigarilyo naman, dapat naga-DTX 500 kagid adlaw-adlaw, agod protektado batok sa halit kadala sang aso sang sigarilyo. Indi na magulat pa nga may magtubo nga bukol-bukol sa lawas mo or magresulta sa kanser. Subong palang likawan mo na, untati, hagan-haga na ang bisyo, mag-DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mga ka-K5. Magluwas sa DTX 500 para mapag-o naman ang aton immune system. Katuwang naton mga ka-K5 ang Mighty C alkaline base ga vitamin C, the immunity booster, pampapagon sa aton immune system para hindi ka madali-dali latnan sa mga balatian. Taupod naton, katuwang naton Mighty C mga ka-K5. Kag para naman madasig magumpaw sa ubo, sipon, trangkaso, hilanat or malikawan ang mga kagaw nga nagaresulta nagatugas ang balatian sa lawas ta everyday, ugalia ang pagtumar sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, isa ka natural ng antiviral, kag antibacterial specialist mga ka-K5. D3 Bio. Amaning Power Trio nga suplemento nga ginasaligan ta sa pag-amlig sa tunikeng lawas. Ginasaligan ta nga makabulig amlig sa tunikeng lawas batok sa mga masakit, batok sa delikado, kag magastos ng mga kondisyon mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada kag mabakal man sa sentro sa Malaligyaan mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City sa tabok sang PLDT. Tanda na, basta ikang lawas istoryanta dapat amligan tagid na aragid ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio makat.

0: tuwang ninyo mga kagayfive. 16 minutos na nakaligad sa takna nga las 8. Sa dugang nga balita diri sa Foro de los Pueblos program mga kagayfive, Richard Filosofo Barnego maing aga, solid supporter sa mongpong dulunan maing aga si Richard Filosofo Barnego. Nagamonitor na kay Doreen Diocen Artates sa Tabok Norte, Panitan. Gapamati naman si Doreen Diocen Artates. Ma'am Irene Macario, maing aga Ma'am Irene. Kagkay Ma'am Elsie Acuña, nagamonitor na madamo. Gidya salamat. Isa ka ginakabig karon high value nga drug personality na dakpan sang mga otoridad mga ka-K5 kag 1.2 million pesos nga balor sang drogang na-recover. Nagligad to ang Regional Drug Enforcement Unit grupo ni Police Captain Dennis Los Banyes, nag-operate man sa Mambusaw. Sobra to 2 million nga balor sang drogang na-recover. Kaina, nag-operate naman sila diri sa Roa City. Sobra naman 1 million ang balor sang drogang na-recover. Balontang detalye sini sa balita na kasan by K5 Rodney Dalanon. K5 News FM
1: Live Report. Arestado diri ka K5 Roldan kag wala na nga makapalagyo pa ang isa ka lalaki nga ginakabig high value individual matapos ang ginpatigayon nga by bust operation sa mga otoridad sa barangay Sibagwan, Roa City, particularly kaina ini sa alas 12:30 sang kaagahon subong man nga adlaw ka K5 Roldan. Ginkilala diri ang nadakpan nga si alias Tuto, 47 anyos ini siya, kag-residente sang Barangay Guba, Pontevedra, Capiz. Kag sa atin rin nga pagpakigangot man kay Police Captain Dennis Los Banyes, ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Iya dirigin pahayag ka K5 Roldan nga naglabot sa isa ka bulan ang monitoring sa amon nga persona kag naglabot man sa duha ka semana ang ilang operasyon nga ginpatigayon batok sa sining subject person bangod nga suno kay Police Captain Los Banyes ka K5 Roldan madanlog ang ining subject person no, so duha gid ka semana ang duration antes iniman nga dalayon nga nadakpan kaina sang kaagahon. Kung sa diin, nadakpan ini pamaagi man sa isa ka food surveyor nga nagpakuno-kuno ka K5 Roldan, kag diri na baligyaan ini ang food surveyor sang subject person sang isa ka sheet sold transparent sachet nga nagaunod sang ginapatihan shabu sa baylo nga 14,000 pesos bilang buy-bust money. Kaya sunod pa diri kay Los Banyes, ka K5 Roldan, sa ginpatigayon man nga search, na kumpiskar ang kabug-usan na 19 tanan ka sa shay. Kung sa din ginakalakipan in isang isa ka buy bust item, nga amo ang ginbaligya sa food surveyor, tapos ang 16 ka mga bagagmay nga sa shay, ka K5 Roldan nga nakuha sa isa ka coin purse nga nagaduag itom. Kaga dugang pa sa bulsa naman sang subject person nakuha pagid ini ang duha ka nakabugkos nga dagko nga pinutos o kung dagko nga sa Shayna ka K5 Roldan nga kun sa diin ginabulubanta nga nagabugat sang mas o kung menos 185 ka gramos. Kaga may ginabulubanta naman nga standard drug price nga 1,258,000 pesos tanan ka K5 Roldan. No? So, magluwas ni sang confiscated nga drug items may ara pagid sang nakumpiskar man nga isa ka unit sang keypad nga cellphone nga nagaduag itom dugang pa kwarta pagid nga 1,050 pesos nga kon sa din ginapatihan nga kanini no nga kita sang sini nga subject person sa iya sini nga illegal man aktibidad kaga isa ka motorsiklo ang getaway vehicle kontani nga kulay pula nga motorsiklo ka K5 Roldan. No? So amoy ning kabilugan nga nakuha man sa subject person kaga ka K5 Roldan ini sa subong nga dapabilin na sa kustodiya sang Rojas Component City Police Station na natala na ini nga ipaidalom sa drug test, kag subong man ginahikutar na sang mga otoridad ang tanan nga mga dokumento agud mapasakaan ini sang nagakaigo nga panumbungon sa paglapas sa Republic Act 9165 o kun ini ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. yari ang kabahin sang nangin pahayag ni Police Captain Dennis Lesbanyes, ang team leader sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa kataniling na interview.
2: Yes, may ginpapigayong kita nga bypass of the gabi. Around 2:30 AM of August 2026 sa Barangay Sibaguan, Rua City. Ang aton nga subject, corporation na muna sa alias Toto, Presidente Barangay Guba, Punti Pedra Capiz. So, may confiscated kita more or less 185 grams of suspected shabu with Sanga drug price na 1,250,000. So, considering high value individual. Yes, sir.
3: Okay. Pagluwas sa sinisir nga confiscated nga suspected shabu, may ala pa sa iban sir nga mga pagkabutang na confiscar sa paginakop sa nga check?
2: Yes, sir. May narecover kita ang yang kuan nga 1 unit 150 red rosy motorcycle spot siya nga getaway vehicle siya nga illegal drug activity siya.
3: Okay. Sir, kay as mentioned, taga Pontevedra siya, tapos diri siya sa Sibaguan, gindakop. Ano ini sir, paano ini nga ginpatigayon ka bypass operation?
2: It takes 2 weeks sir ang pag casing surveillance siya. Then, during actual operation, palit-palit ng area ng transaksyon. So, ito, madulas itong subject natin.
3: Mm-hmm.
2: This is time na materializer sa Rua City, sir.
3: Ah, okay. Pero ang operation, sir, sa monitoring nyo, gidsin sa iya, sir, mga pila, gidya ka bulan?
2: Almost 1 month, sir, ang pag-monitor siya.
3: Mm-hmm.
2: Yeah, yung mga veterinaries kabanwas ang Punta Pedra kag sa mga neighboring municipality, sir.
3: Okay. So, gina-confirm niyo, sir, nga may record ini sa barangay. O kung I mean is, ari ini siya sa Badak watch list?
2: So, initially po, sir, as to background sa subject, pagi ini naging bypass operation man sa agro-operating unit year 2018. Dirasa ba naman po dito ko naman, sir?
3: Oo, oo. Pero ano ni siya, sir, na preso siya sa itong time?
2: Yes, sir, yes, sir.
3: Okay, tapos mga sano, ini siya nga nakagawa, sir?
2: So, ano ba na sir ang ginagawa na to, sir? Ginagawa natin, sir, kung ano hidang exact nga mandan date nga na-release, sir.
3: Okay. Kaga, ini ay hat ka, sir, nagabalig lang o kung nagagamit pa rin?
2: So, ako pa lang sir ang dapat na itong mga balancer kay siyempre i-enter ko na siya sa laboratory examination. So, di natin mabalang itong cheater mga positive siya o negative siya sa drug test.
3: Nausi sa ayan sir kung sa diin naghahalin ining iyang mga nagginabalig o kung ginaduso ni nga droga kagati ang iya gidbala sa nga area sir sa pagpatigayan sa iya sa mga illegal nga aktibidad.
2: Sir, isa sa mga sources, sir, dari sa probinsya San Capiz. Pero, hindi natin pwede ma-reveal doon nga, kung na-propose nga sa itong future operation. But, ang main source na sinis, sir, is Monte, sir, sa Manila.
3: Oo. Tapos, ang iya sinis, sir, nga operation, sir, dari gini siya sa bilog ng probinsya San Capiz man?
2: Yes, sir. Yes.
3: Okay. Kaga, sa subong sir, sa din ini siya?
2: Sa subong sir, ari siya sa Rua City Police Station, sir, pa-disposition sa.
3: Kaga, ano ang iya sinis sir nga panumbungon nga posible pag-atubangon?
2: So, nagkakailin siya, sir, sa paglapas sa violations ng RA 9065, sir. Dangerous drugs ako, about 2,000 pa.
3: Sanay niya siya, sir, nga pasakaan sang nagkakaigo man nga kaso?
2: So, no, sir, ongoing nga ito nga pag-materialize ang documents, ito nga is-folder agad nga as soon as possible, sir, may inquiry ito, sir, sir, sa before the city office prosecutor ng Bunga City.
3: Okay. And with this successful operation, Sir Los Banyes, lastly, ano ang luyag ninyo nga ipalabot nga mensahe sa mga individual nga nagapatigayon sa kasubong sining nga illegal nga aktibidad?
2: Yes, sir, nag-remind ko sa Bilogan Pumuloyod yun sa Provincia Sangapis na kung sino man na nagagamit, na nagaduso sa illegal na droga, paliyo kung tata na kayo wala gisumayong ng tanang pag-engage sa illegal drug trade. Ang Regional Police Drug Enforcement Unit, sa pagpahulo sa itong Regional Chief, si Police Lieutenant Colonel Ariel De Liro, wala nag-contact sa pag-operate especially sa mga high value individual. So kung hindi ka mo maluntat, mag-iuri kita sa pag-dakpanay. At the same time, nagpasalamat ako sa Bilogan Pumuluyo din sa Provincia Sangapis nga wala nag-contact sa pag-atag sa informasyon sa ton. Agad nga makapalidig na ton, matikasyon kag madapog those persons yung nag-engage sa illegal drug trade activities.
1: Napatian ka kay Fabrol Dan ang kabayan sa nangimpayag ni Police Captain Dennis Los Banyes sa aton ininga na interview. Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, initi ka kay Fabrol Dan Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Katib sa K5 News sa PAM.
0: Maraming salamat kay Fabrol Dan Dalanon sa gindulong balita diri sa aton siniga pagpangalagad. So dako-dako ni nga value ho sang illegal nga droga mga ka-K5 ang na-recover ang nakuha karon sang mga otoridad diri sa probinsya sang Capiz, particular diri sa siyudad sang Rojas. Angot karon sang ining involvement sa illegal nga droga sining suspetsado mga ka-K5 nga according sa report ni K5 Rodney, no? Nadakpa na gali mga ka-K5 before sa kapareho man nga kaso, no? May kang tanan man sa illegal nga droga, taga Pontevedra paning subject, taga barangay Guba, Banwa sang Pontevedra, halin sa Pontevedra labot sa dibaligya droga sa Roa City. Pero wala ini makalampuas sa maidid ga monitoring sang Regional Police Drug Enforcement Unit nga nagresulta karon sa pagkaresto sining subject mga ka-K5 nga si Alex Potato Del Rosario. Alex Del Rosario, 47 anyos, taga barangay Guba, Banwa sang Pontevedra mga ka-K5. No? Ining si Alex Potato Del Rosario, ginakabig high value individual, isa ka gabunan nga drugista, nakuaan sang masobra 1.2 million pesos nga balor sang illegal kag makalalit nga droga. Triple nga drug personality ni. Hindi lang gali basta-basta nga sinsilyo lang ang dala niya sining droga mga ka-K5, kundi milyon-milyon, no? Minilyon ang balor sang dala niya sining droga. Kag maayo lang ara ang grupo ni Police Captain Los Banyes, kay just imagine kadamo-damo police unit sa Capiz, damo-damo mga law enforcement unit sa Capiz. Pero ang grupo pa ni Los Banyes ang nakatuntol kag nakadakop sa sining subject mga ka-K5 nga si Alex Potato Del Rosario. Terrible nga mga apelyido niyo. Kilala nga mga apelyido mga ka-K5. Alex Potato Del Rosario, taga barangay Guba, Pontevedra mga ka-K5. According kay Los Banyes, isa ka high value individual. biktima ini kay dako-dako nga volume sang droga ang nadula naman subong sa kalye, mga ka-K5, kagang mga parokyano niya sinima minas anay subong bangod sa dako nga volume sang droga nga na-recover mga ka-K5. Tis iban pada nga nagaduso kag nagagamit sang droga, hindi kamo magsalig nga may protektor kamo. Kaya protektor nyo, hindi mientras tanto makaprotektar sa inyo. Hindi kamo magsalig nga ginahimo kamo, ginagamit kamo bilang asset-asset, pero ginapabaligya kamo isang sabo. Kaya nagagamit sa inyo bilang asset, gali ginakwartahan lang kamo. Hindi kamo magsalig, hindi kamo madakpan. Mabot ang tsempo, maubos ang swerte nyo. Kagano ginabing galgal nyo nga sa kadamo sang palangitanaan nga maayo, timo ginayang gimpili nyo magbaligya droga. Nga sa kadamo-damo sa mga makabig na tundri, liti mo nga palangitanaan. Baligya siya bugid yung opisyo sa mga animal nga niyo. Kumadakpan dahil mga iho deposit nila, mapaluy-luoy mga ka-K5. Dason may mga into man sa social media, nga maluy-luoy man dayon without thinking kung pila ka kabuhi gingguba sini mga animal nga ni. Kung pila ka pamilya ang nasamad, pila ka buhas damlag ang nasamad, pila ka krimen ang natabo, bangod sa existence ni nila, bangod sa negosyo nila nga pagduso sang droga. Hindi naton masiling nga biktima ni sila. Nga ah? Kabalo ni sila nga iligal ang ila ginabuhat. Kinsindi na sila nga iligal ang pagbaligya sang droga. Hindi ko magpati nga wala sila kabalo sang konsekwensya. Konsekwensya sa ila ginahimo nga base sa pila kadlaw madakpan sila, mapriso sila. Konsekwensya nga hindi sila magambal, nga way sila kabalo, nga sila pagbaligya sa buo, may mga maguba nga pamilya, maguba nga pangabuhi, maguba nga boss damlag, or krimen nga matabo. Ginpili ni nila ang ini nga palangitanan. Kagang masubo mga ka-K5, may mga pamilya nga mga konsentidor. May barangay official, gani konsentidor mo? Parinte niya, drugista. Ti-opisyal pa sang barangay ang pariente, ginatolerate ang iligal nga negosyo and even ang involvement sa pila ka mga krimen. Tugmahan nyo, abi, kundi na. Amo na masubo da. Hindi ni matapna-tapna ang droga. Kay bisan alinagas, tamagabi nga dinakpanay, may mabulos, managyapon. Kay nga, may pamilya nga nagatolerate. May komunidad nga nagatolerate. May mga ara sa uniformado nga hanay or even sa palangakuan nga mga protektor o kon nagatolerate. Ang kampanya sa droga wala lang na focus supposed to be sa supply reduction, kundi pati sa demand reduction mga ka-K5. Supply reduction in the sense nga kanda kita sang series of operations, drug buy bust operations, implementation of search warrants, kagiban pa nga mga measures. But on demand reduction, dira masunod ang kampanya ta sa mga eskwelahan, sa barangay, sa komunidad, sa pamilya. Pero tilang tawa bala, dira na lang gani sa itong lokalidad. Doon lang tawa nyo kung sino nga mga barangay di ang aktibo. Aktibo sa kampanya kontra droga, tido halos wala man. Ang iban gani, dugin bato na lang nilang kapalaran sila barangay, at ila barangay, most shabulized barangay. No? Hindi kita magsiling nga hindi matap ng droga. Matap na ini kung tanan gabuligay. Nahimo na nga ang malapnagon nga patsanay nga wala makatap na sa droga. Kiti hindi lang nayamon ang approach mo. There should be a supply and demand reduction approach mga ka-K5. Kagikinanglan ini sang suporta sa pamilya, komunidad, barangay, munisipyo. Tanan! Dapat manging involved diri. Kay may ara mga gusto na magbag-o, gusto talikdan ang bisyo, wala sila kadtuan. Wala sila kadtuan. Ang iban man nga gusto mangita sang iban nga palangitanan, ay maano sila. Wala man sila kadtuan. Kay hindi prioridad mga ka-K5 sang local government. Hindi prioridad sang barangay. Amo na masubo na. But of course, would like to comment ang aton Siriga PNP, ang grupo ni Captain Los Banyes, no? Nga ti talagsa lang mag-strike ang Regional Police Drug Enforcement Unit, pero hindi yas ang putso-putso. Milyon iya da yon ang recoveries. No? Nagligad to sa mambusaw. Masobra 2 milyon ang na-recover, kag kaina sa mag-aga, masobra 1 million pesos. Amo na iya. Nga kung mahanot ka naman lang, siguradoon mo, nga baratiyang ihampak mo. Hindi iya, nga lag-i. O kuni sa kabilog, nga silhig, nga ting-ting. May impact. Saliwat, no? Kabay pa ma-sustain ini sang Regional Police Drug Enforcement Unit ang ila effort. And of course, no, ang iban pa din nga mga law enforcement agencies sa ila sining effort kag kampanya kontra illegal kag makalalit ka droga. Anong makomento sini sa mga mata sini ni Alex, oh? Mga ka-K5? Makon mo, pangalan niya Alex Potato Del Rosario. Triple nga pangalan. Makon mo, milyon. But of course, igina-enjoy ni Alex Potato Del Rosario ang inosente ini. No? Magkapabilin ini siyang inosente, kagkortegid lamang makapamatbat sa iya kung siya bala guilty o kung hindi, mga ka-K5. But of course, meron man sang makabig datun din mga remedyo pa man siya nga mahimo para mapangapinan ang iya kinamatarong. Pero tingatun din, no, sa ibanda, sa mga miyembro sa komunidad. Buligay kita tanan sa kampanya kontra droga. Hindi ni masarangan sa mga law enforcers naton. Suguran tang kampanya sa sulod sa aton sinipanimalay, sa aton pamilya, sa aton komunidad. Bangod, kita gapati nga magabot ang tiyempo nga matap na ang illegal kag makalalit ka droga. May Arico series nga ginalantaw sa Netflix. He's a former CIA agent, mga ka-K5. May ara, gali mo. Nga may mga operations nga kung gusto mo gubuon ang isa ka society, kung gusto mo gubuon ang isa ka pungsod, sang amat-amat, bahaan mo sang druga. Just like sa ginapayag karon, may mga countries nga nagabaha sang fentanyl, gapabaha to sang supply sang fentanyl sa Amerika. Kay gusto nila nga ti maghuyang nga society, maghuyang nga mga tao, ang mga Amerikano. On the other hand, may mga informations man nga di same man ang ginimo sa Amerika sa iban nga mga pungsod. Ginabaha nila sang droga, ginabaha nila sang iban nga mga illegal substance. Pero ti mga istorya inay. Ti kun lang taunta diri sa aton, din gid bala gahalin ang droga. Din gid igali now. Kay kun pasugiron sa aton lokalidad, ti way man sang laboratorio pero pamangkot din galin. Nga padayon nga may supply kunaros halos adlaw-adlaw may nagakadakpan din igahalin. Nga hindi ta na mamonitor kundi na mga laboratorio sini. Hindi ayahan, ginahungod ini nga magbaha diri sa pungsod ta. Para magabot ang tsimpo do, halos tanan na lang adik, tanan na lang mango, tanan way nagaganang utok. Hindi na makapaminsar kag do mga zombie na, kung tanan na adik mga ka-K5. Mangin mauya nga pungsod ang Pilipinas, kabase sa pilakadlaw, why na? Hindi na kita makatindog sa pag-amlig sa aton sinang soberanya kag kinamatarong mga ka-K5. May aga naga-monitor diri sa aton siniga pagpangalagad si Madam Roslyn Dorman. Roslyn Bibot Dorman diri sa visa nagatutok madamo gid salamat sa pagpamati si Russell De Los Reyes may aga nagapamati kuno sa dat sa Mungpongo si Ma'am Adeng Belo. Ma'am, good morning Ma'am Adeng Belo sa Sitio Lonok Mungpong amo man kay Tony Bigonia naga-monitor man madamo gid salamat sa pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad kay Ma'am Telma Betico. Ma'am Telma Betico may aga salamat gid sa pagpamati. No, kag kay Yudela Francisco, naga-monitor man kag kay Maria Elmera Francisco, dira sa Mungpong. Amo man sa kay Frodensa Amador, Ernesto Betico, nagapamati na dira sa may barangay Mungpong. Madamo gid ga salamat sa pagtutok dira sa aton siniga pagpangalagad. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, may aga dira sa may barangay Banika, salamat gid sa pagtutok dira sa K5 News FM. Richard Filosofo Barnego, may aga, Ma'am Irene Macario, Dorin Diocena Artates, Ma'am Elsie Acuña, good morning. Nagakapikapi na si Ma'am Elsie DTX Coffee Mix. Kay Ma'am Roda Donato Amago, malamig nga aga, Ma'am Roda, bikapi na da DTX Coffee Mix, good morning. Bebo Patricio, nagatutok na, Arlene Uñada Basa, Maing aga, Ma'am Arlene, kag kay Joshua Patrick Matias sa Robles and Matias family sa Lantangan Pontevedra nagapamati na. Thank you gida sa mga suki naton nga mga ka-K5 nga nagatutok diri sa aton pag pangalagad subong aga. L. Patrick Robles kag kay Madam Irene Blanco, salamat gid sa kuno. Salamat gid sa pagtutok diri sa aton pagpangalagad. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos gidadulong sa inyo mga ka-K5 sa Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Pagbaliktad, dugang ang mga balita pagkatapos sa mga pahanumdong.
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Jose Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon putis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vaccine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Sa barangay
11: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
10: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nel ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagpati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
15: Babakan sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: X5
20: extend food supplement for men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo, naku nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
20: Extend food supplement for men. DTX
22: 500. Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
20: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
23: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
24: Ay, Mari, nga adito kaya mabakal sa mahal?
23: Kay may barato balaya nga butika.
24: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
25: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan, pag-abot sa generic medicines.
23: Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
24: Ay, sus, Mari, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
25: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
26: Rain Pharmacy.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: May puso!
31: Puro de los Pueblos,
32: Don Besana Villarreal,
31: para sa Puro de los Pueblos.
32: Puro de los Pueblos.
0: Pabalik diri sa Foro de los Pueblos sa gyapon ka pod sa inyo ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mga ka K5 nga lagi palabot diri sa aton sinigap pagpangalagad, ipadala lang ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. By the way, natala na subong nga aga nga mag-abot no ang Deputy Director General for Operations sa Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA, sa Assistant Secretary Renato Gumban. He is the third topmost official sang PIDEA mga ka-K5. Si Deputy Director General for Operations Renato Gumban mga ka-K5. No? Timely man kay na, ginistoryanta, droga, pamangkot. di nakutob ang kampanya kontra droga sa Biloga, Pilipinas. Are we really winning sa campaign nato against illegal drugs? Or doon mo manggiapon? Dakop, kaso, buhi. Dakop, kaso, buhi. O mula na, kaya mo, kaya mo. Yung problema tas droga, nagalala nga nagalala mga ka-K5. And we all do understand na sa aton si Magkotoran yung mga tagpalamati nga nagalala, yan nga nagalala ang problema kontra droga mga ka-K5. Kagdaga kinanglan ini nga tutukan kay isa ini sa nagasamad sa aton society. Isa ini sa mga kabangdanan sa nagalala naton nga dalagan sa peace and order, sa sahi, sa mentalidad, kag-utok, the way maminsar ang tao, nag-apekto ini tanan. Kaya kung nakita yung maglantaw ang droga, amat-amat nga ginahiluan, amat-amat nga ginaguba ang mga masunod generasyon para maguyang ang Pilipinas, mga ka-K5. Hindi lang niya basta nga ti droga, suyop-suyop lang na. Kundi may long and lasting effect ini mga ka-K5. Nga kung hindi matap na, ano na lang sa pilakadlaw ang mga Pilipino? Ano na lang sa pilakadlaw makita ta sa mga lingtubo? Basi do mga zombie na mga ka-K5? Lutaw, why kain chindi sa gida paminsar? Why na? Mangin mahuyang na nga sosyodad ang mayara kita. So kabay pa, no? Ma-address ini. Kag ginakomend naton ini mga efforts, operations nga ginakandak, but of course, nakita naton kulang pa ini. Bango daga kinang lanini sa mas dako pagid gi suporta mga ka-K5 sa level iya sang komunidad mga ka-K5. Ginakulabos kita sang tiempo diri sa aton siniga pagpangalaga, dilibati kita sa iba naton nga mga programa diri sa K5 News FM. Standby na kamo masunod na mga impormasyon sa ikang lawas program mga ka-K5 diri sa K5 News FM Roas. Padayon nyo nga i-follow aton official Facebook pages K5 News FM Roas, agud oras-oras updated kamo sa mga balita, mga issues kag impormasyon.

0: Sa ngalan sa Aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa Aton Station Manager ka K5 Ami Berondo, ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500, hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dali kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga pungkod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Klinika DioFresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
8: Klinika DioFresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
14: Klinika DioFresh.
8: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
15: Extend. Supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
22: Hi, Dennis Juanes.
21: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
23: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
24: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
29: May puso!
30: Hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: DDX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Dugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
0: DDX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DDX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DDX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
0: DDX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong nga programa, Informasyon sa Ikaayong Lawas. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga guaranteed makabuligid sa aton. Hindi ka mo magkalipat sining aton nga DTX 500 of Danta sing Mighty C alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio kag Clinica Clinica Spore Biotics. Initanan pag-discuss naton sa sining nga kagahon para matagaan kamo sing insakto nga information. Upod naton sa aton nga programa, Sir Brad Paul, Sir GP, Jean Paul Hineroso, Completos Ricados, kag si Sir Boy, Pugi Sulweta.
7: Mayong aga sa imo, mayong aga sa imo, engineer, kag sa aton nga mga tigpalamati, mayong aga gid sa inyo. And I do hope ang aton nga daily maintenance na inom nyo na, and of course, ang inyong supplementation, adlaw-adlaw man, DTX 500, especially kung may bisyo. Istorya ta sining aga ano nga mga cancer ang associated sa pagpanigarilyo kag paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C. Good morning, Sir Boy.
8: Good morning, Sir JP. Good morning, Brad Paul. Good morning man Engineer Alba. Mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggata nga KSS supporters sa Slow Rams. Mayong aga sa inyo, kabay pa naka DTX 500 na kamo para protektado ang silula kunta sa mga ginatawag ng mga gakosang oxidative stress mo, mga bisyo, pulaw, stress, inatanan-tanan, no? Mabuligan, hagan-hagan ang epekto sa lawas kung naka DTX 500, because this is a super antioxidant that protects your body in a cellular level, no? Ang paaman, ganubo, gamat-amat panubo ang blood sugar, kay may ampalaya extract, no? Amo ni ang sekreto sa DTX 500 when it comes in fighting diabetes, no? So, when it comes naman in boosting your immune system, para hindi ka dali magmasakit, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa imo immune system, ha? Para kampiyon ang pagbato kontra sa mga yatawag ng mga micro-invaders sa inyo lawas, mga viruses and bacteria sang imo mga sang mga soldado sang aton lawas. Ang paaman, nami ang skin, nami ang collagen production, nami ang production sang glutathione, ki rich in alkaline vitamin C, ang environment sang lawas kung naka mighty C, the alkaline vitamin C. When it comes to your eye health, no? So ang health sang imo mata, ang the best na food supplement is Eye Care Gold. Ang Eye Care Gold is rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extracts that works together in maintaining your eye health, no? So kung kamo pamigatubang sa computer, ha? Laptop and may Pulau TV ang ginatubang adlaw-adlaw, amo ni ang sekreto para magdugay ang health sa inyong mata, Eye Care Gold. Updila sa ginatawag nga Eye Care Drops. And of course, kung datang kaso ubos ipon kagilanat, may problema ka sa mikrobyo, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. Sa D3 Bio, tuntanta ko, paano bala makabulig ang D3 Bio when it comes to your growth hormones, no? Kung paano ka bala ginapatiktahan ni D3 Bio, gaginapan nami, panami ang imo growth, pa-maintain mong growth, lalo na kung bata ka pa.
6: Okay, hindi kita magpaligoy-ligoy na, istoryanta. Ang mga posible matabo kung nagapanigarin.
7: Sige na, engineer. Ano ang problema sang pagpanigrilyo? Now, there are 7,000 known chemicals nga ara sa asusang sigarilyo.
6: Toxic? Grabe, no?
7: 7,000, not all toxic, but there are 7,000 chemicals in a cigarette smoke. 69 sina sa ila can cause cancer. So, 69 nga chemicals sa 70,000 ka chemicals okay. Posible makita sa sigarilyo, sa asusang sigarilyo, 69 sa ila can cause cancer. Now, ano nga mga chemicals ang ara dira sa sigarilyo nga makita mo man sa palibot? Alright? Ari, according sa American Lung Association, ang cigarette smoking ang mayara sa mga toxic substances nga makita mo man sa imo common household.
6: Okay.
7: Nga mga industrial products. Ano ni? Acetone.
6: Acetone, ti medyo toxic na.
7: Ang asusang sigarilyo may acetone. Mm. Trace of chemical nga acetone. Ginagamit ni sa kakas gani ang kwan.
6: Ang mga pinta?
7: Ang pinta, kakas gani ang imo cutix.
6: Uh-huh.
7: Oo. Very toxic. Ano pa? Ammonia. Ang ammonia makita mo na sa mga household chemicals.
6: Mm-hmm.
7: Okay? Ara na sa asusang sigarilyo. May arsenic.
6: Mm-hmm.
7: Ang arsenic, amoni ang number one nga killer agent sa mga rat poison.
6: Sa pagpatay sa mga ilaga?
7: Oo. Mga hilo sa ilaga.
6: Uh-huh.
7: Racumin. Ano ba? May arsenic na.
6: Mm-hmm.
7: And arsenic,

0: Led ba tingga?
1: Oo.
0: May tar man nga makita ini sa spalto.
1: Mm-hmm.
0: Oh, amo ning tar nga
1: nagapaitom sa
0: atong gapaitom sa imong islo, gapaitom sa imong kuko, gapaitom sa imong unto.
1: Uh-huh.
0: Tar.
1: Daw tagok na siya.
0: Ah, ti makita ina man sa spalto.
1: Mm-hmm.
0: Now, di na na ginakuha sang sigarilyo. Una engineer alin ina sa tanom mismo. Kay ang tanom nga tabako, ang tobacco, blang tanom, tabako.
1: Uh-huh.
0: Nag-absorb ini sang mga heavy metals kaangay sang cadmium, lead, halin sa contaminated nga soil or fertilizer.
1: Absorbent siya galing sa mga bad nga mga
0: kwan. Oo. Amo na nga may lead siya.
1: Uh-huh.
0: Makuha yaman ini sa mga insecticides, sa mga pesticides. Siyempre, butangan nila insecticides. Karong kauno na isang sang ulod ang tobacco mo.
1: Uh-huh.
0: Oo. So, inam-absorb na sang tobacco. Kaya siyempre, alangan mo manugasan yung mga tobacco leaves. O, lagi na dry pa ganin na. Na ano pa? During the processing, sa pagproseso sang tobacco, ini ang naga-involve sang nitrosamines during curing. Ginabutangan nila ini sang nitrosamines para dasig nga mag-dry. No pa? During combustion, sa pagsindi mo sang sigarilyo, ini ang may mga toxic compounds ka gases nga ma-form halin sa sigarilyo. Now, ano karon engineer nga mga cancer sa sigarilyo? O, nga makuha ni mo, nga amo ni engineer ang mas delikado. So, cigarette smoking again, especially secondhand smoking, alright, pwede ini makakos ang cancer. Ano nga mga cancer? Una, lung cancer. At siyempre, ang asog sulod sa imong nga baga, o di magka-lung cancer ka, magka-cancer ka sa baga. Ano pa? Throat cancer, ang aso galabay sa imo puwa kag tutunlan, simpre dira mas nagid sa mat sa baba. Mouth cancer, esophageal cancer, ang imo esophagus, ang imo nga pancreas, no, you may develop pancreatic cancer, cancer sa bladder, cancer sa kidney, cancer sa breast kung babaye, kag cervical cancer kung babaye. Kag madamo pa nga mga sites ang cancer ang pwede nga magtubo sa lawas mo kung nagapanigarilyo ka. That's why dapat may depensa. DTX 500. Sa mga asawa, sa mga nanay, kung imubana pala sigarilyo, bakli DTX 500, kagpauntata na. Ang DTX 500, nami ini, nga pangontra, batok sa cancer, nga idulot sa sigarilyo, pero mas nami nagid, hindi kagid naman sigarilyo. DTX 500, hindi kang problema na kisa, si kanan smoking. What if, ganigusyo kakapihan, ang imo nga mga customer ka panigarilyo, wala ka panigarilyo, pero ang customer mo, panigarilyo.
1: Igo ka mang gapon.
0: Igo ka mang gapon. What if, hinablos ka, ang imo tiyo ka panigarilyo, what if bata ka, imo tatay ka panigarilyo? Every day, sa balay nyo, limang ka panigarilyo, si tatay, si lolo, si magulang, si tiyo, ka panigarilyo. Every day ka man kahaklo sa ang sikanan smoke. That's why, dapat magsikrito kaya, DTX 500 kag may TC, agod mabatuan ta ang mga halit ng mga toxins because DTX 500 is a powerful antioxidant and ga-remove sa mga toxins sa lawas. DTX 500 ang may TC, imnunta, adlaw-adlaw, bangod batok ini sa cancer kay iban pa nga mga halit sa sigarilyo sa lawas.
1: At ang kwan bala, Sir GP, like for example, abi nila daw pahog-pahog lang ni? Kaya bisan sa label gani isang mga sigarilyo, gambal dara smoking causes lung cancer.
0: Ah, tiyo ko na patay. Tiyo ko na patay nga pinagapinagarilyo, patay sa cancer ah.
1: Okay. Ramdi, smoking causes heart disease. Oh. Smoking causes emphysema, stroke, addictive. Na? So, smoking use as a dangerous to your health. Galing kay Damo Gapon. Amo ni gani ang warning ni siya. Pero wala ginaseryos ang mga...
0: Your life, your call. Oh, imo okay. Na yan. So, engineer, ang importante sa tanan, ga-DTX 500 kita, agod, mangin, healthy kita. May tao magkakapatay sa cancer, wala ka pinagrilyo.
1: Correct.
0: Hindi laman sa sigarilyo makuha ang cancer. Kisa, sa imo man nga, predisposition. For example, sa food mo, or sa imo nga lahi nyo, gidya, ginakanseron. Okay? Sa amon niya side, ang pakaisa ni papa ko napatay sa cancer dito sa Bindoy, lala ni Boy. Ang isa, Uto ni mami ko patay man sa cancer.
1: Cancer
0: po. Lung cancer because of smoking. Ang iya nga baga, engineer, ya, itom-itom.

0: Oo. Alam mo man to ang sa Bindoy, tubo ko to actually. Paka-isan daddy. Ah, magulang sa mga 2 years akon. Napatay sa 3 years ago. Ang tiyo ko napatay 4 years ago. So sa family ni mama ko, isa napatay sa lung cancer bangod sa smoking. Sa paka-isa ni papa ko, isa man na napatay sa lung cancer because of smoking. Halim sa gagmay, sila nag-reliyo na sila ya.
1: Ito, buting gano'n, do wala sila na hadlock. Kaya siguro, part niya, kabuhi niya, no, hatag niya sang Diyos.
0: Ng uyab. Oo. Tanan na, namo na risko sa kabuhi engineer. Putanti, amun ang DTX 500 kita para mabuligan kita. Kanto ta sa talk ni Doc, with your boy, Sulweta.
2: Sa talk ni Doc, tunanta kung paano walang growth hormones.
1: Okay.
2: Medyo, why ka bala nagtaas ang gamay ka? Medyo, medyo, ang totong sinigani ni, why ka bala ka labot sa gina-attain mo nga height?
1: Nga height,
2: ha? Ha? Basi, kulang ang ginatawag nga growth hormone sa imo. So, kis a, why man taga ang aton pamilya, di magigya tagas.
1: No? Okay.
2: That's why, di magtaas. Pero,
1: ang Pilipino ya.
2: May mga pamilya ya, nga tagas, ikaw ya, why kaya ka labot sa gina-standard sa standard nila. Maybe, because may mga kaluluhan ka,
1: uh-huh,
2: nga hindi may gidiatag-as ka. Ayun,
1: no? Dito kaya binagsunod?
2: Dito kaya binagsunod. No? So, genetic plays a great role, no? When it comes sa imo, nga tawag nga growth. And when you talk about growth, sa height mo, sa development sang lawas mo, total growth na yung natunan din, no? So, sumunga daw tunan ta, paano pala makabulig si D3 Bio when it comes to your growth sa pagdako mo? And ano pagit bala ang ubras ang ginatawag ng mga growth hormones nga ini nga ginapadamo ni D3 Bio, no? So ang growth hormones is basically the key, no? Uh-huh. sa pagpadako sang ma-reach ang the term is full potential growth sang isa ka bata, no? And ang medium chain fatty acids ng D3 Bio plays a great role in that aspect, no? Because basically, ining D3 Bio ini, ginaga-interact niya sa ginatawag ng metabolic and hormonal pathways, offering specific benefits for physical and physiological stress management. So, una-una ang ginatag sa D3 Bio is rapid energy availability. Iyadayon. Ang tawag nga instant energy needed for growth. Hindi man pwedeng na magdako ka, wala ka gatong. Ha?
1: Correct.
2: That's why, ha, ang essential, kung gusto ka magdako, ha, kaan kaon ka protein. Ha? Dahan rich in protein ka. Ha?
1: Kung para ang mga muscles mo, medyo dalalagmol man. Kung magdako, magtaas ka.
2: Remember, protein is not only, it builds your muscle, it also helps in muscle repair. Damo, pag siya, when it comes in repairing your body, ha, kailanan mo gidya protein. That's why kung ga-gym ka, gusto mo padakoon ang imo muscles, ha, kiwear in, the only way for your muscles to grow is to tear itself. Motod na siya.
1: Aha.
2: Tapos ma-repair, ma-cover na siya. That's why gadako siya, gadako.
1: So, no? Boy, pero may mga kwan ma, may mga reason behind. Like, for example, ang mga ginikanan, siling sang iban, dapat man balasulon. Kaya nga ang fatal growth bala. Ang mga fetus, nga aras sa tiyan kung kaisa, hindi na magdako tungod sa mga bisyo sa nanay. Ito lang no? Permisa itong itan.
2: Isa na yung ka-factor, no? Nga, syempre, the health of the mother is very important when it comes sa growth sa bata. Kalanan ang iloy gakaon sang mayo.
1: Mayo healthy man.
2: Mayo, kundi healthy food. Dapat way gapulaw.
1: Okay.
2: Remember, ang tanan nga nutrition sa bata sa sulod.
1: Nakuha rin sa nanay?
2: Alin sa nanay. Imagine kung ikaw isa ka iloy, gaan mo tul-an ang imo bata. Di dan ang calcium na alin na sa iloy?
1: Uh-huh.
2: Alin na sa iloy. That's why, when it comes sa growth mo na, in line manigapon sa atong topic, kalanlan ang iloy kalanlan magkaon sang calcium rich food during pregnancy, no? Kung wala man siya health problem, kalanlan makaon sa calcium. That's why kalanlan makaon gid utan, mga utan kag mga seafood nga kumbaga makabulig not only sa bone health sang bata sang baby sa sulod but also in the total development sang bata.
1: No? May mga nanay, Blaser Boy, na wala nagapanidi. Nga ti, ara mga infant formula ang ginahatag.
2: But which is wrong. No?
1: Oo.
2: Dapat, gidya, sa amon sa nursing niya, breastfeed
1: gina dayon. Breastfeed gidyan dapat.
2: Pagkuha pa lang gani sa bata na, ginatapik na dayon sa
1: nanay?
2: Sa nanay para may banding na dayon, no?
1: Pagba pa ni diun gidyay?
2: Hindi pa.
1: Hindi pa.
2: Abako pa lang. Abako pa lang ang pagpagwa. Para itapik lang anay kag kanlan ang colostrum which is the first milk
1: sa nanay.
2: Ang nanay contains a lot of essential tawag naton nga
1: vitamins
2: no mga minerals mga hormones
1: uh-huh.
2: Mga ang tawag pag naton nga mga ano na ano gabus ang
1: antibodies
2: mga IgG antibodies na ginapasa na through breastfeeding no so kun wala kaga pa breastfeed sa asawa mo sa imo bata gina-deprive mo ang bata mo sa ginatawag nga
1: good health
2: and overall total development that is very essential
1: correct
2: ha that is part of nature kumbaga you uh-huh. Don't interfere with nature nga madidigid ang bata iya sa iya iloy no formula milk is good in fact it is developing dami man ang pagdevelop sa mga big companies ang ginatawag nga formulated milk but nothing is better when it comes to breast milk, no? So, going back to the topic, no?
1: Okay.
2: Going back to the topic, di mo makita nga ang growth is consists of a lot of things. Unang, health sang iloy, ang ginatawag nga production sang growth hormones mismo sa bata, and ang diet, both sang iloy kag sang bata during developing years. And D3 Bio provides the energy for the child, to have that rapid growth spurt lalo na mag-edad na from 2 to 10 gagindog gina unat lang na
1: correct
2: do gina unat lang na bata kakibot ka taga tuig may anak gin mamakitan mo and they need
1: significant nga increase
2: no and they need all the support the essential minerals and vitamins that are needed for to optimize their growth. That's why that gasulod ang D3 Bio because D3 Bio helps in the absorption of minerals and vitamins, lalo na fat-soluble vitamins and minerals. And of course, increases the potency of growth hormones which is really important sa growth. Basically, it is the optimum hormone, ang pinaka-importanting hormone sa growth. But, ato sa the beginning of our lecture naman ko takon ano pag i-vlog na obras ang growth hormones nga gina-promote ni D3 Bio. Growth hormones are basically essential for repair. Ang aton lawas bisan tigulang na ta, gas secret pa na sa juta nga growth hormones during sleep
1: mm-hmm.
2: Para maka-repair ang aton body. Ginausar na sa aton lawas for repairing. So ang D3 Bio is with you taling ka sang gamay hasta ka magtigulang ka. It does not only helps you it does not only protects you from ginatawag naton nga mga viruses, bacteria and fungi and even parasites. It protects our body. It basically optimizes or amplifies the potential of our body for growth. So diin ka pa may food supplement ka na kung tatlang kaso ubusip on kagilanat. Nambi pagli ha sa pagpadako sa imo bata but again ha disclaimer lang kung magpapatumal ka mo sa D3 Bio always consult your pediatrician oh ha? So okay. Lalo na sa mga bata mangkot gid sa inyo doktor kung pwede bala nga makapainom sa D3 Bio sa inyo kabataan but for adults for teenagers this is really safe for you no para ma-optimize po pang growth mo.
1: Hindi tanan nga mag-enlarge sa imo, mag-growth sa imo, manami sir boy, pero may ara man nga enlargement of the heart, tida po, pa problema na ya. The moment ka mag-
2: Lain na iya. It's not growth. That is abnormality. Hindi na iya growth, no?
1: Okay,
2: ang enlargement of the heart ya, that is basically, nag-enlarge na through nga sobra ka-ubra.
1: Okay.
2: Nga sobrang-ubra sa heart, isa ta nakatopic ko next week no nga nagdamol ang muscles ang heart mo nang dako ang muscles ang heart mo tanan nga law sa palti sa lawas ang magdako ng muscles mo is good except in your heart
1: correct
2: okay so, kun tam-ana kadako ang heart mo it could not function properly
1: so disease na ya pag sinang enlargement of the heart
2: it's
1: abnormalities sa imong heart
2: it is an abnormality hindi na nami.
1: Okay, now. So, padayon kita sa atong nga programa. Salamat gid Sir Boy sa imo mga
2: again, why pa ko kano? Gusto ko, kung gusto mo magayo, ha? Kung gusto mo da nami ang imo group, Magditribayo. Yes, engineer, sorry.
1: Okay, okay. No? So, padayon kita sa itong nga programa. Istoryanta naman, Sir Boy, ang growth or video siling natong systematic balang presentation sa aton nga panit, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
1: Kinanglanta, mag change ang aton nga panit. Magiging kwan healthy ang aton nga panit. Kung medyo himbiso ni mo panit dira, permiga dry, kinanglanta ang habon nga DTX Beauty Soap, Sir Boy. Mm-hmm. Amunia ang growth mo changes sa imong panit para maging healthy likaw sa mga bad bacteria nga ara sa imong panit, no? Dapat moisturize, dapat medyo mataas ang collagen, Sir Boy, para malikaw kita sa mga bacteria sanhi sang mga pimples, no? Sang mga skin diseases kag iban pa. Sir Boy, ano ang dapat nga ang magpaligo sila gamit ang DTX Beauty Soap?
2: Ang DTX Beauty Soap may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, an-an, buni, psoriasis, and even your problematic pimples nga hindi na magalin sa guya mo.
1: Uh-huh.
2: Dilawan mo ang DTX Beauty Soap. Kaya nga VCO kaya nga tapnaon ang mikrobyo nga gakos sa pagdako. Ang pagbuto isang imo punggod, ha? Ini man nga VCO nga ala sa DTX Beauty Soap, amo man ni ang the same VCO nga gapatay sa mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor nga dali ka magbaho biskan bag-o ka lang naligo. So kung gusto mo protektado ka all day when it comes to your skin against skin diseases, kag layo ka sa nga tawag nga body odor, mag DTX Beauty Soap. Regarding beauty properties, hindi mo man siya matawaran, may papain nga gapaputi sa imo, ah, ining papaya extract nga ra sa DTX Beauty Soap whitens your skin naturally, and there is also a whitening amplifier nga tawag nga guava extract, extremely rich o perti kataas ang vitamin C sini, ang impikto sini, gataas ang glutathione levels kag collagen production sang imo lawas. That's why, gahamis ka na, gaputi ka pa, layo ka pa sa wrinkles. Kung ang imo habon, DTX Beauty Soap. Opdan mo na na isang deodorant nga natural, nga epektibo. Clinica Deo Fresh. Ang Clinica Deo Fresh, amunia gatawag nga deodorant, may VCO man nga gatap na sa mikrobyo nga gatuga sa imo underarm body odor. That's why you stay fresh longer kung imo deodorant, Clinica Deo Fresh. 48 hours of freshness ang ginahatag sang natural kag epektibo nga deodorant, Clinica Deo Fresh.
1: Kung gabaho man lang kita kung poor ang aton nga hygiene, buti man nun ang mga bacteria nagabuild sa aton nga skin kung hindi kita permi nagapaligo, Sir Boy, gamit ang DTX Beauty Soap. Ang excessive man nga sweeting, especially sa imo nga kwan nga ilok da, sa tiil sa imo nga mga tinago dira, kung magabaho pagid ina, Sir Boy, kung wala sing nagapatay sa mga bakterya nga ara dira. So kinanglan gyapon naton ini ang Clinica Deo Fresh.
2: There's nothing wrong with sweating, ha? Ha? Klaro na namon, engineer, ha? Okay, ganyan magbalhas ka. Galing, ang kulang balhas mo ma-ferment ni tungod sa mga ginabakterya ang iniamunin ka pabaho sa imulawas. But sweating is always good. Avoid deodorant na may anti-perspirant. Kay guwayo na ginapagawa ang toxin sa imo.
1: Uh-huh.
2: Ha? That's why nga delikado man na. But that will be a nice topic on the other day. I think we have that topic 5 years ago, no? Anyway, no? Ha? Pukun aga, nami gidya kung mga pika. Ha? Kung mga pika sa aga, dapat ang kape mo may health benefits man. O kampiyon ang health benefits. Dapat naka DTX coffee mix. Ang kape, nga buga na sa ginatawag nga DSE is a super antioxidant that protects the body early in the morning while taking that cup of coffee para manugbo ang imo oxidative stress aga pa, which is really important. May ara mang tawag ini nga chia seeds. Chia seeds that are rich in fiber that cleans your colon para layo ka sa mga ginatawag nga mga abnormal growth sa imo colon, para layo ka sa ginatawag nga colorectal cancer. No, so kung gusto mo kape nga may double detox in the morning, detox na sa colon mo, detox pa sa selula mo, mag DTX coffee mix, gakape ka na, ga-detox ka pa.
1: Obdanta ni Sir Boy, kung medyo may bisyo ka, kape man gyapon ng solusyon, Sir Boy, DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, namin saya kung may bisyo ka, like for example, taas imo blood sugar, makabulig ni saya kay ang iyang nga sweetener sini is stevia. No? Gapanami man siya sa imo nga sulok-sulok. Ah? Kay tea, of course, premium coffee, nami ni siya, Sir Boy, sa mga bisyuhan. May DSE man siya, kag may ari man siya nga mga antioxidants nga makabulig sa imo nga sulok-sulok maging healthy. Of course, ining isa pagid bala, pre-bio coffee, Sir Boy, nga diretsyo niya sa atong sulok-sulok. Ining mga bakterya naton, ining gut bakterya naton nga maging nga healthy, mapa-multiply ni Sir Boy, mapadamo. Kag the moment nga maayo ang good bacteria sa imot yan, libre ka sa mga lupot nga ina, tag iban nga mga stomach disorder.
2: Oo, no, gadalan siya sa ginatawag nga probiotics kasi imot yan, no, para magdamo ang imo probiotics, ang prebio coffee. This basically a coffee that improves your mood in the morning. Or basically help you face a stressful day. Kay puno ni sa ginatawag nga spore-forming probiotics ang prebio coffee. Ini nga spore-forming probiotics, huwag niya kakapatay sa init sa tubig o sa asido sa tiyan, giving you the full benefits of probiotics in the morning. So if you're not a morning person, buringot ka aga pa, isli ang kape mo, mag-prebio coffee ka na.
1: Okay, te, of course, may ara patang, ano Sir Boy, mga ining clinicas probiotics, may 80 billion colony-forming units. Ang pinaka-purpose ni te, awan ni probiotics ni Sir Boy, nga pagsulod sa imong atyan, magabulig siya. Populate sa mga good bacteria, nga magiging kwan, upod sa imo mga hangaway, nga mag-get rid sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan. Atong tiyan, Sir Boy, ang atong sulok-sulok dira, damo na iya mga good kag bad bacteria. Ang pinaka-importante, paalamon niya, ipahilti niya ang mga good bacteria, kag igitrid niya, Sir Boy, ang mga bad bacteria para ang imo tiyan healthy. Kag kung healthy ang imo nga tiyan, healthy man ang imo mga brain kag iban nga mga party sa imong lawas, Sir Boy.
2: Mm-hmm. So that's why, no, Mag Clinicas Probiotics, 80 billion colony-forming units of different kinds of spore-forming probiotics working together, no? Different kinds of species, lactobacillus, bifidobacterium, initanan-tanan sa spore-forming. Ginimot na sa spore-forming para hindi mapatay sa asidus ang tiyan mo, and you get the full benefits of good metabolism, production of gut-derived vitamin Bs, the absorption of antioxidant, ang pinakamayugid, ha? Ang nami ang ginatawag ng mga brain health because your gut is your second brain. It basically produces all the hormones and enzymes needed by your brain to function properly. So kung diin ka pa, no, kung gusto mo kampiyon ang imo gut health, kampiyon man ang imo brain health. Mag-clinicas probiotics ka na. No?
1: Ang importante sa mga lalaki, may edad-edad na Sir Boy, gidaw ginahikayan sila sa ilang misis niya, wala man! Bisan isa din hindi katapos, Sir Boy, kinanglanta mag-extend food supplement for men. Nami ni siya, may mga epekto ini nga anti-inflammatory effects, kay may ari ini siya nga makakaklawas ka, according sa study, anti-inflammation ining makakaklawas ka. Nagapa-improve man ini sa imo sleep quality. Kung maayo ang imo sleep, damo ang kwan man, repair and maintenance sa imo nga mga bacteria, maging healthy man mga friends and relatives. Antioxidants ini taas man ang makakakabuwas ka, may ara nagapusis ang antioxidant properties nga makabulig sang cell ka from oxidative damage, Sir Boy. Kag ini siya kinanglan gid ni Manoy, kay gapanami man isang blood circulation, Sir Boy. The moment nga ang blood circulation ara, ang tanan nga mga oxygen nga kinanglan sang imo mga silyula sa lawas, tagaan man, Sir Boy, kay tungod nami imo blood flow.
2: So
1: mag-extend food supplement for men.
2: Extend food supplement, no? Kung gusto mo nami man imo blood flow, magpamasahe adlaw-adlaw, no? Ay, hindi man adlaw-adlaw, twice or thrice a week, basta makigang ka ni misis mo. Ang sikreto sa masahe, ha? ang ginatawag nga balanyos. Dapat ang balanyos mo, DTX liniment oil, tilawin yung bala. Ang ginatawag nga hagod, nga kag-init na, that relaxes your tired muscles. Ha, makuha na mga hangin-hangin sa kasukasuan nyo kung ang inyong balanyos, DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, kampiyon man, ang ginatawag nga aromatherapy, ang inahatag sini, no? It relaxes your brain from stress, lalo na kung sa biyahe hilo. So, diin ka pa, no? Kung gusto mo 2-in-1 ang imabalanyos, ha? Mag DTX liniment oil ka na, no? Ha? Ang sana oil ng bayan.
1: Well, that's yung po, sir boy. Anong mga ati, weekend na subong? Mm? Buwas, Sabado, wala trabaho. Kinanglan, maging healthy man sila, sir boy. I-equip nila, lawas nila sing aton mga suplemento. Labi na ginang DTX 500 of Daniel sing Mighty C. D3 Bio kag Clinicas Probiotics. Magkapi sila sang healthy, sir boy. Anong mga rekomendasyon mo ka mga advice?
2: Of course, no, we're going to a weekend, no. If you want to enjoy your weekend, at kanalan kampiyon ang kondisyon sa lawas, no. Kanalan naka DTX 500, naka Mighty C, the alkaline vitamin C. Gusto niyo protektahan ang lawas niyo, no? Ang inyong lalo na inyong mata. Sa going to a weekend, kung masanag ang katuan niyo, mag-wear ka mo siyang shades.
1: Mm-hmm.
2: Kag magtumasang ginatawag nga Eye Care Gold food supplement. And para protektado sa mga mikrobyo, kundi hindiin ka mga lugar makadto, mag D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and enjoy your weekend.
1: Salamat sa aton nabusing, Sir Doc Ramil Oy, na nagahatagid, nagaplano gid per mi para makahatag sining mga informasyon nga dapat ginaton mahibaluan. Of course, aton nga Vice President of Operations, Sir Eljan Castaño, aton Station Manager, Sir Rods Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Champion.

0: istorya nga kalanlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
1: What?
0: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo. Kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istas.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaro.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo lupo, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Makakas mga butika.
0: DTX 500.
3: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
0: Mag DTX 500 na.
3: Masamihin ni kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
3: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test.
6: Kira tong score ganit?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C.
7: K5 News FM.
8: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
9: Ikaw bala, Angelina? Mas importante kaya sa imo ang busog. Bala daw wala kaya may makwa ng leksyon, no?
10: Oh, eh, po this life ti gani, bay? Hala, kuya labot nga mga kuya. Importante yung may pagkaon ko.
9: Hala, si Desende, asaya!
11: Okay, thank you for that.

0: Sa din kahaling borog ha?
1: Dito sa plaza.
0: Nagano ka to?
1: Nagbulubantay sa mga nagkakatabo to
0: ah. Ote, ano natabo to?
1: Ah, si Chay Marites, nga scammer, na-scam.
0: Hala.
1: Imbes ka siyang manginto, siya pang naintuan. Huwag mo naman muna.
0: Daw sa hindi man na mapatihan nga maintuan pa si Chay Marites. Amuna sila dang mga hangkilan nga mga manuginto.
1: O gani madam, amuna ganing katingalahan nga manuginto. Ah, manuginto ka na pero naintuan ka pa ya.
0: Ay, ati, basi nagabaan siya eh.
1: Pero labay lang akon bla madam.
0: Ati sige labay lang o hinay lang ha. Basi ba, was pasandad ka na o.
1: Ayaw ba? Hindi ah. Ba't ko silingo nagapamangkot sa ako ng mga taga-kalising ko? Kung kanday sino ang mga nadala sa BBM scholarship katag 20 mil?
0: Hala, nagapamangkot sila?
1: Oo, madam.
0: Ay, ti, anong sabat mo?
1: Hindi sabat ko yung wala ko yung makabalo eh, kay hindi naman ay akong trabaho.
0: Very good. Mayo na.
1: Pero sa to ng madam, kanday sino ang nadala sa lima ka estudyante nga para sa BBM? Oh?
0: Ay, sino pa? Kunding lapit sa luwag eh.
1: Ay, ba? Sino nagpili sina madam?
0: Ay, si kapitan eh.
1: Ay, ba? Di kamusta man ang pagpili ya?
0: Ah, ihatag ya pa sa iban, kundi siya naman lang pamilya.
1: ano?
0: Kanugon pa na yung magkadtuman lang sa iba niya.
1: Nagrabi ba? Di ka na yung sinong nadala?
0: Ang duwa ka bata ni Kapitan. Kagang isa kay na blues ya. Samtang ang duwa, ginahatag ya sa mga uyab-uyab ya.
1: Uyab ba? Nagrabi ba?
0: Ay, pagusto lang siya eh kung sinatagan niya. Kahit di siya man yung kapitan.
1: Hala, sadya-sadya gini no? Wow!

0: Boss Rocket, maseryoso na ko.
1: Maayo kon magsubong sinay.
0: Kabalo ka bala, boss? Damo ang nabisto nga may mga ukon ang mga barangay officials?
1: Nabisto mga barangay officials sa ano? Blood control man?
0: Ha? Ay, hindi, boss, ah.
1: Sano man gali?
0: Nga pangdala nilang ilang kabataan sa BBM scholarship nga tag 20 mil.
1: Ati, kano kun pa man guro kung magkadto sa iban?
0: Ati, amo man gurong rason nila, boss?
1: O, tenong natawo?
0: Sang nabalaho ba, boss? Kag nagwa sang mando ang DILG, ginpanguli nilang kwarta nga nabaton sang ilang mga kabataan.
1: Ay, agaya.
0: Oo. Ang iban nga nagasto na nila, boss. Ginripan, gid. Oo, ang nagasto bala. Ginripan na nila, boss. Ang iba naman, gastuhon pa ng tani, pero wala na nila gintandog.
1: Iban ba si style nila na nga wala gintandog kay bistado na mo?
0: Ati, daw amo amo ginaguro, boss eh.
1: O, ti ano dayon, Boy Ramon?
0: Amo ni boss, oh. Sa banta mo, ano ayan ang rason nga ginbalik nilang kwarta?
1: Natural patay huya ka nagidya kung hindi mo payapag-ibalik ang kwarta. Gapakita ka nagid na iya nga damol ka na wong kagswapang ka kung hindi mo pag-ibagi-uli.
0: Pero boss, may ara gidya wala nag-uli sang 20 mil nga bata sang barangay opisyal bisan ginamulay na sang tawo.
1: Ati basi ka bala na ginasaya.
0: Sa bagay, boss, no?
1: Kay kung maayo ka lang yung tao,
0: oh.
1: Kag may huya, kag may delikadisa ka,
0: oh.
1: Hindi po kanya pagdalon sa listahan ng mubata. Ila binagin kung kapitan ka. Kabalan ka na ginaya klase kapitan.
0: Ati sa dyan, no?

0: Bo, grabe galing yung dala ni Kapitan Magdalena ba?
1: Oh, siya pa ya.
0: Grabe no? Grabe si Kapitan ba?
1: Siya pa ya eh.
0: Grabe no?
2: Ako ba lang ginaistoryahan ninyo?
0: Ay, demonyo! Kap?
2: Ano ang ginaistoryahan ninyo, gadwa?
0: Nakabugtaw ka na liwat, Kapitan Hugakom?
2: Ano mo, o kung anong paglantaw mo sa akong subonghaw, gagatulog ba? Burob,
0: Kap?
2: Ang mga pamangkot mo bala, do binurugin.
1: Ay, Kap! Oh? Maayo kayo nakabugtaw ka na, Kap ba?
2: Oo. Eh nga, aman, ano ang problema?
0: Ha? Eh, Kap, gakumod ang taga Kalising ko parte sa BBM scholarship.
2: Gakumod sila?
0: Oo, Kap.
2: Tinulabot ko kung gakumod sila. Pagkumura lang da sila. Wala, mas lagyapon may mo kati. Ako man ang kapitan. Hasta man sila sa kumod, ah. Wala, mas lagyapon may mahimo kati. Ako yung hari sa barangay ngayon, eh.
0: Wala, sadya-sadyay, no?

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-aria. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Mags 4 Biotics.
1: DTX Coffee Mix.
2: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5.
6: K5?
1: News FM.

0: Budot?
1: Ano man ta, bagog?
0: Damo ka pagkatupakari diri sa barangay ulo?
1: Oo man.
0: Kabalo ka kung ano nang ilang atuyo?
1: Oo, agad mga sisal sa barangay kung kanday sinong nadala sa BBM scholarship.
0: Ay, galik ka?
1: Oo.
0: Nga mamangkot pa silang? Wala naging pabalong?
1: Basi ginatago-tago nila. Matyagan ko ginasikrito lang para maambal sila nga sikrito para bibo.
0: Animal!
1: Pero pabayi lang do. Pabayi lang gakatabo sa barangay. Ang importante ya subong ang gakatabo kay Nuli.
0: Ay nga man! Anong nagkakatabo kay Nuli ang?
1: Gakalipay siya magistorya sa mga shells nga gabuka-buka. Labi na ginang taong nga ganganga.
0: Aya!
1: Oo, labugok. Ang inmasadyag ni si Nuli ya. Kaya sige siya istorya sa mga taong.
0: Aya!
1: Kaya ikaw man tabugok para mangin masadya ka. Istorya, walang taong ko.
0: Ala! Aya!
1: Pag tumaganaan ka, talahan na lang sang mga kamot mo.
0: Aya lang! Kalain! Ay, sadya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-dya-

0: Sure nga, bakod ka na?
1: Aho, oa. Bisan, tilawan ta na subong.
0: Ano ang tilawan mo?
1: Ang linuto mo, ah.
0: Ano nga linuto na?
1: Ang pinamalhan mo nga may sabaw-sabaw.
0: Hala, ara ka naman, Norbing di Malunhaw, ha? Ikaw naman ang nag-umpisa, ha? Basi kun mabalda ka naman.
1: No! Never again!
0: Abaw. Basi pasalig lang na balahaw.
1: Ah. Ilaw agod, mapamatundan mo.
0: Nabaw.
1: Pero antes sina, pasudla ko daanay sa karinderya mo kay makaon ako sang imo pinamalhan.
0: sige ah, apang bayran mo na iya ha? Kay wala na ko diya bala nagapautang subong.
1: Natural! Natural. Ah, sangsan o lang ko di nagkaon nga librihaw?
0: Rabaw.
1: Ah, basi kon ikaw guguro ya ang kanon ko libre, Gabe.
0: Agoy. Hey! Kalain.
1: Kalain ka pa. Gusto mo gid lang na, bro.
0: Abaw.
1: Hindi bala kayot my ex-girlfriend?
0: No! Sa gusto, medyo gusto, pero may kulba nga samo. Kay basi bala, magkalaula ka naman.
1: Ay singganan na ganing pag-una kagpag-ros na kuya. Nagbalik na ang Bertod. Siyang akon pulitas.
0: Abaw, pati. Sadya-sadya tani.

0: Metal ya. Oi. Ano nano ka dyan, guwar?
1: Are, daw mapatay na ko sa pagpangasubo, di.
0: Ay, salamat!
1: Nga nagpasalamat kay Payahaw.
0: Ay, may nalang ganin nga mapatay ka, kaya wala na kuya balantayan. Nagtaway na ko, kag isa pa, makabayad ka na sang bill mo diri sa ospital.
1: Paano ko kabayad? Kay wala bang kukuhaon nga benepisyo.
0: Ay, wala man gani. Pero papulawan, kaya naamon sang duha ka bulan, igo ilubong.
1: Kag nga aman.
0: Ako dakudak ko ang daguro kag tung namon. Punglawig ang pinulaway. Para pala makabahay ka man diri sa ospital, tapos ang imulungon, baraton lang, lawanit lang, guro, eh, hindi gani, ang nipis lang bala nga plywood.
1: Ba, pero di makatipid ba?
0: Oo, kaya ang lungon nga yatag sa imo, paulian na mo sa iban, ah.
1: Hala, grabe ba? Sa dasadyagin din, ho.
0: Ay, ah.

0: na po? MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
0: Ga! I-shoot na ga!
2: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM.
4: Mga abyan, sundabagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: five galingawan time! Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
1: Laway, laway, laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Ispiho?
0: Hey, five galingawan time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
2: K5 News FM. News FM.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. E3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Sport Biotics. Makabulig sa

0: dugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka!
1: Base UTI na ina,
2: mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics.
4: Klinika Sporbiotics.
5: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
6: DGX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
9: Sa DGX 500.
7: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Uy na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik?
19: Performance mo bala? Maluya na?
20: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
17: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
18: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
20: Extend Food Supplement for Men.
21: Tigasin!
20: DGX 500!
22: O, si Katrina Zapian. Kapis. Sang una dako ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian niya sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
5: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
19: Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Ginatarget sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
6: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
8: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
9: Kay may barato balay nga butika.
8: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
6: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
21: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
6: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
8: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya.
6: Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
21: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
23: Rain Pharmacy.

0: bansang ibon ng Pilipinas. Nagsisimula ito sa letter M.
1: Manok!
0: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
1: Manok!
0: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
1: Alam ko na!
0: Ano?
1: Lechon manok!
2: Hey! I'm Galingawang Time!
1: Kampiyon!
3: K5 News FM.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mga buti ka.
7: Checklist na ta. Ga D3 Bio ko Sir Boy because ini ang may soothing effect sa imong digestive tract. May mga study Sir Boy nga pag take mo sang ang virgin coconut oil especially nga ara sa D3 Bio, pag buka to Boy, ining imo nga good fats will soothe your small intestine. Kun ang imo nga small intestine Sir Boy kampiyon kag indi siya irritated, no, ini ang makabulig sang dako sa imo absorption. And hindi pa na natapos. Oo. Ginapataya man ang mga bad bacterias nga
8: aradera. Hindi lang Sir GP ha. Oh. Nami pa pupo mo. Kay gakadanlog ang pupo mo.
7: Ang nami pa Sir Doc, when your intestine is kag colon, nami siya ang iya kondisyon. Ang peristaltic movement, nami. Hindi ka paghangin-hangin nun, hindi ka katrap ang gas, kay tayo yun ang lakat sang pupo. Naming, wala ka sang problema sa digestive tract. Nami
9: nga lakas sa pagali, Sir GP.
7: Exactly. Oh. So, hindi na makaya sang plain D3.
8: Ako, Sir GP, amon niyo. Ti, palakaon, gigaya mantikaon. Di ba? Pag palakaon, gaya mantikaon, mga karne, mga tambok, mas bintaha kung gainom ka D3 Bio. Nga man, damo ka ginpasulod niya, bad cholesterol. So, the only thing na mag-neutralize ng bad cholesterol para pagkuhaon ng sobra, it's the good cholesterol. Ang plain nga D3, hindi amuna kadamo ang iya nga good cholesterol. Mas damo ang iya ka D3 Bio because of the BCO in the D3 Bio. The more nga kadamo ang good cholesterol, the more nga kontrolon niya yung mga bad cholesterol.
7: Ang plain D3, kinanglan pag isang fat para nga ma-absorb siya. That's why nga kumpleto si Ricardo siyang D3 Bio.
8: So, na ka kung kung gainom ka plain nga D3, D3 Bio ka na lang. Kay combine na siya.
9: Combine na.
8: So, alaala mainom ka D3, tapos mahigop ka BCO, yung nagdumbing gasto mo. Bakal ka na lang D3 Bio.
9: Hindi ka pa sigurado sa quality sa BCO mo.
8: Amo na ang bintaha, Sir Boy, kung naka D3 Bio ka against ordinary lang nga plain D3.
4: D3 Bio!
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
8: Ang Kaiser Kevin, Sir Boy, amo niya, gusto niya D3 Bio. Eh, hindi siya sa plain nga D3. Kaya ang imulawas, wala ga-produce daw sang monolaurin.
7: Oo, oh, gusto.
8: D3 Bio lang. Correct. Ara lang sa D3 Bio, ang ga-produce ang ano, monolaurin, kag MCT. Mas gusto gin niya. Mula na ang rason niya. Kaya imulawas, wala ga-produce monolaurin. The only thing nga mag-produce monolaurin para mapatayin kagaw, it's D3 Bio.
7: Ang ga-produce monolaurin, si nanay mo. Pero siyang una pa to. Hindi ako ka na, why na na. See?
8: Di subong, mainom na lang siya D3 Bio para may monolaurin siya. Para may resistance siya. Again, sa mga kagaw kag bakterya.
11: Gusto ko ya ang D3 Bio over ordinary vitamin D3. Kay gapuhay ang akon pancreas.
7: Ay,
11: ang pancreas ko amuni ang kusina sang aton lawas. Kung ano mang inakaon mo, amuni tagahiwa, tagapudpud para makaon sang aton, para makasulod sa aton gut, no, or sa aton small intestine. Ang ginahimo ni D3 Bio, ginapanami ang imo insulin. Ginapa-effective ni, no, gina-increase ang sensitivity sang gitawag insulin. Kung sensitive ang imo insulin, meaning to say, makasulod dayon si ang insulin sa imo selula dala.
4: D3 Bio!
11: Ang imo glucose. Hindi magdamo ang imo glucose sa imo bloodstream, nubo ang imo blood sugar. Kung sakto-sakto lang ginproduce ni pancreas ng insulin, hindi siya kapoy. Kay ang insulin to, sufficiente na para magkwa sang tanan nga blood sugar kag isulod sa aton selula. So,
4: D3 Bio!
11: That's why gaditri bayo kuya ki gusto ko magdugay ang akon pancreas over ordinary vitamin D.
8: Hindi siya mabangkrap, sir boy.
11: Hindi siya mabangkrap.
8: Oh, see? So mas maayo magano na kamo. Mag-D3 bio.
11: D3 bio na, no? Mag-D3 bio na kamo, no?
9: Sa ilo na.
8: Upgrade na. Upgrade na sang, kung sige mo lang kainom sang ordinary nga D3, mag-D3 bio na sila, sir boy.
4: D3 bio. D3 bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 bio. Health. News, D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
13: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
14: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
15: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utan kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
17: 27 lot.
18: Ano ginabatsyag mo sa
17: high blood gid ko?
18: Kailan sa una ang imo
17: blood pressure? 180 over 100.
18: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
17: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
19: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
22: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
23: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
4: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
22: Tiga, ma-joyride na ta.
23: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
22: Sakay ka kidya.
23: Siyempre, naka-extend ko ya.
22: Basta sagad nga driver, extend, love.
4: Extend Supplement for Men. Yahoo! DTX

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Matalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
3: Hi, Dennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. E3 Bio.
7: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.
0: GTX 500.
9: Masami ka bala nagaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan.
0: Mag GTX 500 ka.
9: Kaysa GTX 500.
0: Ang stress malikawan.
9: Pagkamuringon malimtan.
0: GTX 500.
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom GTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
0: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Saka sales rep.
15: So una,
14: problema. Gid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hiltay sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akon panulukan.
11: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
18: Gagabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: News FM Rojas, alas 11:15 sa aga.
1: Headlines. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

0: ano karon ang mga talalupang doon ng mga balita. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. By the way, sa aton sini mga ka-K5, hindi na pa ipatandog pa ang lilisuan sa inyo sini mga radyo ha. Itutok lang 100.9 sa lilisuan dra sa inyo sini mga radyo. Itutok na sa K5 News FM Rojas. Kaya dire nyo lang mabatihan karon ang mga kampyon nga mga balita, topiko kag sumuman mga reports ang aton sini mga K5 reporters. Dire na lang mabatihan sa kampyon nga istasyon ng K5 News FM Rojas.
1: Kampyon.
0: Mbps na mga balita at public service sa aton sining mga K5 followers. Makita kita sa pinagi sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. K5 News FM Rojas mga ka-K5, liog like and share. Like and share mga ka-K5. I-follow nyo lang. Kagsuman mga ka-K5. Ang aton sinisa sa mga Facebook page, K5 NFM Rojas Digital. I-like and share mga ka-K5.

0: Pag-standby ka mo karon sa pila ka mga reports ang aton sining mga K5 reporter. Kanami sang panahon. Kanamit sang tiyempo mga ka-K5. Kamu dira, kamustang panahon nyo da? Dira sa inyo nga lugar? Abi, padala nyo di, pinagi sa pagpadala sa inyo sa mga mensahe. Gusto magpa-shoutout? Gusto magpa-tamyaw? Kagpila pagin yung mga mensahe nga gusto nyo ipadala diri sa aton sa nga programa? Ipadala nyo lang diri sa K5 News FM Rojas. Kaya aton ina, basahon dugay-dugay. Kamustang panahon dira sa inyo? Sa amon diri, okay lang. Manayanayang tiyempo diri sa Roa City. Tanit dira man sa inyo, no? Amunay mga tiyempo ka namin mag-inom sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa atong tanan. Sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, nakakapi ka na, ma-detox ka pa. Manayanaya man ang imo sini nga lawas pag nakainom ka usang DTX Coffee Mix. Kuha ang stress sa imo sini nga lawas. Ma-detoxify ang imo sini nga lawas. Malimpyohan niya gid ang imo sini nga lawas mga ka-K5. So sa aton sini nga mga kuturan, mag-inom na maggamit sang DTX Coffee Mix adlaw-adlaw. Kanamit kag kumpleto gid ang imo sini nga adlaw, mag-inom ikaw sang DTX Coffee Mix. So ano pang ginahulat nyo? Mag-DTX Coffee Mix na adlaw-adlaw. Ano karon ang mga talalupang donta nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad kag mga reports sa aton sini nga mga K5 reporter. Kag karon sa mga headlines. ₱1.2 million nga balor sang shabu nakuha sa suspect sa ginpatagayon nga drug buy bust sa barangay Sibagwan, Rojas City. Kadako. Grabe na gid ang pagdata sang droga, pero sige man lagas ang aton sini mga awtoridad. Congratulations sa aton sini nga mga kapulisan. Dako na ni nga kantidad. Ang suspect diri mga ka-K5 ginpahayag nga may kaso maning illegal drugs ang una pa. Tiklo sa aton si mga kapulisan. Dugang ang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Isa ka minor de edad patay, tatlo pa nasamaran matapos na bungguan sang series bus ang ginasakyan nga motorsiklo sa Banwa sang kwartero. Obserbasyon ko lang ni mga ka-K5, no? Damo subong nagakaladisgrasya kag nagkalamatay involving minors nga nagadala sang motorsiklo. Pagalong-halong man sa aton nga makuturan. O sa nagligad nga adlaw, may disgrasya man o minor de edad man. Kung i-summarize tap ni Permi kada simana, damo sang mga motor nga nagakaladisgrasya nga imbulbado mga ka-K5, mga minor de edad. Eh, pwerte, ginpadaloon bimo. Hatagan ko ni karon update, ha, diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. BSKA sa November 2, 2026, posible nga hindi madayon. Publiko, pabor sa ipadayon ang eleksyon. Amuna ni karon masadya nga ginahinalaan. ang barangay kag SK Election. Madayon man o sa indi, kitaya nga mga ordinaryong Pilipino, kitaya nga mga common tao, life must go on. Baida! Baida ang mga barangay, binarangay, opisyal. From Masmayo, maning misturyahan sa aton ng mga kauturan. Kay maning mga barangay, opisyal, may mansig supporters inimo. So, muna karong ginisturyahan, madayon bala o kung hindi. So, daw da kong posibilidad ng hindi ginmadayon mo. Dugang nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. DILG City Field Office Head Gino Salamanca, no comment kun magapabilin o kun indi si punong barangay Giovanni Balsote sa iya nga pwesto. Interview ta kahapon si Mr. Gino Salamanca, mga ka-K5. Ang DILG City Field Office Head diri sa siyudad sa Roas, angot sa kaso ni or ining ombudsman na suspend or removal order para sa kay punong barangay Balsote. Ito daw, puro malang to, no comment. Di DILG ka mo, dapat ginstudyuhan nyo na. Kaya ang DILG among nag-supervise sa mga local government unit. Ito yung barangay is the smallest local government unit. Tapos way mastudyuhan ining order sang ombudsman. Ipatuman inaokon hindi. Anong pulos ang ombudsman? Anong pulos ang sang complaint dito kung hindi malang na mapatuman? Sinugid ang maservis na nga order. Amo na yung pamangkot karon sang aton nga mga pumuluyo. Di ko ng rason lang permi, no comment.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
0: Dugang ang mabalita, diri sa aton sininga programa mga ka-K5. Isa ka Pinoy, yara sa listahan sang ginatan-aw nga missing sa Nepal flash floods. Bo, grabe ning natabo sa Nepal, no? Ining flash flood, mga ka-K5. Ginatos na ka mga persona ang missing. Damo ang nagkalamatay. Makamunara raw do kwalang sa i-describe ko sa nagapamati sa aton sa radio ha. Matyag mo daw tsunami mo. Pambihirang flash flood mga ka-K5. Mga lapok. Mudslide. Ha? Ang duta ni naga daw inanod sang tubig. Makamuning pag-waslik, pag-sulod sa isa ka lugar. Sobra pa ya sa dagko nga balod. Waay ini ginexpektar mga ka-K5 sa mga pumuluyo dito. Nga amuni kataas ang flash flood nga matabo. Kagkadamo ang missing labi na sa mga turista. So far, isa sa mga masubo diri nga balita kay na-record isa ka Pinoy ang nadalang missing dito sa Nepal flash flood mga ka-K5. Amunik karon ang aton nga ginalantaw kung na tagadiin ini nga Filipino nga nadala dito sa missing mga ka-K5 sa natabo nga flash flood sa Nepal. Daw sa likod, boundary ini sa China mo. Katag-asang tubig nga may dalang lapok, dalang duta. Abi ko gani anay, anay do tsunami. Ginibalo ni karon mga ka-K5 kung ano ang rason sining nanabitan ni nga flash flood. Gumuho ang lupa. Base karon kalbo na itong ilaw lang mga kabukiran. Tagahanta na karon update diri sa atong sining pagpangalagad mga ka-K5. O shout out! Shout out, shout out! Shout out time! Good morning, Sir Alan from Leo John Billiones. Ay, Sir Leo, kamusta? Shout out sa kay Roda Donato Amago, Genevieve Incong Rosales, Nika Christine Diseo, Mick Villaruel, Kagrina Leo Ayan Rohan from Leo John Villones. Ay, kamusta ka mo, mga ka-K5? Mayong oto, K5 Alan from Rodolfo M. Evangelio Jr. Thank you, Sir Rodolfo. Good morning, sir, from Gerson Larissa. Hi, Gerson, kamusta? Mayong oto ka K5 Sir Alan, nagatutok na sa balita mo from Bernadette Omitin Calzado. Thank you, good ma'am Bernadette. Mayong oto mga ka K5 from Mary Jane Ocampo. Mayong oto idol Sir Alan, patamyo naman di sa Barangay Tinigban, Panitan sa Distor Family. Listening samtang nagaloto kulitis kag bangros. Tanghalian, idol, salamat kid from the store, Jonathan. Wow, kanamit sang sudaan ni Jonathan the store. Bangros nga may kulitis. Nagalaway-laway naman tas nang tinula ba? Sige, magabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Iban nga nagapa-shoutout, balikanta pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Muti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka ang butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy. Pasok na guys. Star sa Kulag City. Termin lang ako ginaubo. Pag-sip on. Das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo. Pag-sip on.
2: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawong pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon. po na ako ko magpangapi. Isang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
11: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalaba!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko
18: ang Extend
17: Supplement for Men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to Mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sangbanika, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
2: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ila panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
2: Glaucoma,
21: Eye Care Gold Capsule,
2: Bacterial Conjunctivitis
21: o Pink Eye,
2: Eye Care Gold Capsule,
21: Eye Allergy,
2: Eye Care Gold Capsule,
21: Cataracts,
2: Eye Care Gold Capsule.
21: Ang Eye Care Gold Capsule
2: may arasang lutein,
21: Vitamin A,
2: Vitamin E,
21: Vitamin C,
2: Zinc,
21: kag Dilberry Extract.
2: Eye Care Gold Capsule
21: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health.
2: Mag-inom sang Eye Care Gold.
21: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
2: Adlaw-adlaw,
21: Eye Care Gold Capsule.
2: Mabakal sa mga leading drugstores sa mabuo na presyo.
22: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
23: Ay, Mari, naa didto kaya mabakal sa mahal.
22: Kay may barato balaya nga butika.
23: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
22: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
24: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
22: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
23: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
24: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ng barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
25: Rain Pharmacy.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
26: This year,
0: More than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

Balik tri sa aton siring pagpangalagad sa 11 Mbps. 42 minutos nakaligad sa tak ng alas 11 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Standby sa report sa aton sining mga K5 reporter. Ini nga report builog nga gradulong sa inyo sang Mighty C. The immunity booster Mighty C mga ka K5. Lagnat sipon ubo trangkaso. Kung nagabatsyag kamo sini mga ka K5, sigurado nagahina na ang inyo sini nga immune system. Kung maghina na ang inyo sini nga immune system, magguluwa ini nga mga sakit sa inyo sini nga lawas mga ka K5. Kung namuna ni nabatsyagan nyo, ginasipon kamo, malagnat kaga ginaubo. Once nga maghina na ang inyo sini nga immune system, hindi na pagpadugaya nga maglala pa ang sakit sa inyo sini nga lawas. Inom damo nga tubig, mag-inom sang Mighty C adlaw-adlaw. Ang Mighty C alkaline base nga Mighty C mga ka K5 immunity booster buot silingon. Batak-batako niya, dugang-dugangan niya, pataaso niya ang imo sini nga immune system. Kung mapag-on ang imo sini nga immune system, hindi ka dali-dali matapikan sang balatian, pareho sang ubo, sipon, lagnat. Gani adlaw-adlaw mga ka K5 mag Mighty C. Kung mag-inom ka Mighty C, ang imo sini nga panit, medyo nagakoryanot. Kung adlaw-adlawon mo Mighty C, makabulig pa ni sa panit mo. Locking yang, nagahubin ikaw lantawon. So mag Mighty C na adlaw-adlaw mga ka K5. Kag sumuman sa aton nga makuturan nga naga soprer sang komplikasyon sa ila sini nga lawas. Nagabatsyag nga nagasaka perme ang blood pressure. Kag sumuman indi mamonitor ang blood sugar sa ila sini nga lawas. Komplikasyon dala sang pagtaas ang blood sugar sa inyo sini nga lawas mga ka K5. Nagahina na ang inyo sining resistensya. Nagaluya ang imo sining lawas. Hindi na paghulatang maglala pa ang ininga balatian. Maggamit na mag-inom sang DTX 500. The superior antioxidant. Agod nga mangin mapag-on ang ikaayong lawas. Kag ang antioxidant sa aton sini nga lawas mga ka K5 nga nagahatag sa nga proteksyon sa aton nga kalawasan ining DTX 500 adlaw-adlaw, no, mag-inom sang DTX 500, mag-invest kita sa sini nga suplemento agod nga makabulig sa aton sini ikaayong lawas mga ka K5. Why man may madula si mo, why man may maperdi si mo. Importante, protektado ang imo sini nga lawas. So magamit kita adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Shoutout, shoutout! Sa aton sini nga mga kauturan nga nagpadala diri sang ila sini nga mga mensahe. Are pagid karon ang dugang naton nga ihatag nga balita sa aton sini nga programa mga ka K5. Standby karon sa report sa aton sini nga K5 reporter. Assistant Secretary Renato Gumban, PIDEA Director General for Operation, nagbisita
diri sa probinsya sang Capiz. Ano ay han ang tinutuyo sang PDEA Director General for Operation mga ka-K5 nga nagkadto diri sa probinsya sang Capiz? Balibaloon tanakaroon ang dugang nga detalye diri sa aton sining pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Nagabot diri ang General Director for Operations ang PDEA for more updates sining mga ka-K5. Ang Philippine Drug Enforcement Agency amo man karon ang nagapanguna sa pila ka mga drug operation, kampanya kontra droga diri sa probinsya sang Capiz mga ka-K5. Pag siyempre ang aton sining mga kapulisan man, sige man ang kampanya kontra droga. Dugang nga nagapa-shoutout diri sa aton sining pagpangalagad. Good noon sir, gamonitor na ko di sa sityo Lagubang, Natividad Pilar. Thanks gid sir. Sherdana from Roberta Patricio. Thank you gid manang Roberta, mayong udto gid no sa inyo dira sa Natividad Pilar Capiz. Si Jana Anvil Siloso. Hello, ka-K5 Alan. Listening you loud and clear. Diri sa Anvil's Choice, Loktugan. From Jana Anvil Siloso. Mayong adlaw sa inyo, dira, Jana Anvil Siloso. A shout out, Mangali, dira, kay Bench Catalan. How are you, Noy? Okay nang pamatsyag ta. Payo gid payo. Shout out mayong utol Sir Alan, kanap gina pasang aga kami nakatutok diri sa Almalbes Village, Barangay Kulasi, mainit diri sa amon. From Victor Bustillo Hulasca. Ay mainit-init dira ang tiempo. Pero manaya-naya naman. Mainit pero medyo malamig ang huyop sang hangin. Dugang nga pa-shoutout. Rizaton sining pagpapangalagad.

0: taga-standby dugay-dugay ha, sa dugang report sa aton sining K5 reporter. Diri sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Mayong uto Sir Alan from Dolores Abilarde. Thank you gid na ng Dolores. Thank you so much gid sa pagpamati. Lindon Hano watching live. Lindon Hano, kamusta? Good morning idol, panyaga kita. Galuto ko di tinulang balanak. Wow! Isda kag dayok. Butangan ta sang kalamansi, sold na. Sige di pamati sa balay watching St. Francis Subdivision, Barangay Tangke. From Romeo Hugao. Kampyon ginaro mo yung balanak. Namita nga pagluto. Wow. Joshua Patrick Matias, mayung otto K5 Alan, shout out to Matias Robles family sa Rosario Lantangan Pontevedra Capiz. Mayong utok K5, nagamonitor na kami sa Barangay Insulooban, Manyagata, sir. Kunsudan adubo nga manok from Mario Alfabete. Anong sudan mo, Mar? Adubo naman nga manok? Wow! Naamit sang adubo nga manok, kampyon isudan.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
0: Na mitsud an subong sang mga ka K5 tao. Sige, ang iban pagid nga mapa shout out diri karon sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Balikan ta na diri sa aton sining programa. Sige, dugangin nyo lang kay basaon ta na karon ang inyo sininga ipa-shout out. Kag sumuman sa aton sininga mga kauturan. Tagaan ko ni karon update mga ka K5 ining natabo tong flash flood sa Nepal, sa pungsod Nepal. Naging kakibot sa mga pumuluyo, no? Nga perte ang tubig. Tubig nga may dalang lapok, nga duta. Katas-taas nga klase sang tubig daw, tidal wave daw, tsunami. Halos damo gid ang damo ang nakibot sini mga kaki-5. Ano ba, kung kisaman mga K5, ang problema sini, kalbo na ang aton nga kabukiran. Hindi ata matingala sini, kalbo na ang kabukiran ta. Bangod kay way ginahalungan man sang aton nga mga kauturan, ang aton nga mga bukid. Batunon ta na sa indi, kita man mismo nag-aabusar sang aton sini nga kabukiran. Ginabusaran ta ang aton sininga dunang manggad. Atagan ta na update diri sa aton sininga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Inang balita, builog nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio, the antiviral specialist mga ka-K5. Kung nagaluyan ang inyo sininga lawas, nagasuprer ka mo sang ubo, lagnat, infeksyon sa inyo sining lawas, dulot o kondala sang kagaw nga nagtapik sa lawas sang tawo. Maggamit, mag-inom, magtumar sang D3 Bio. Ang D3 Bio mga ka-K5, may component ni siya sang virgin coconut oil. Kabalo naman ka mo ang virgin coconut oil, bulong na sa COVID. Kag ang Klinika D3 Bio, tanan ni nga kagaw, anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo, kakason niya na i-remove ya or i-block ya. So gani, pangontra-kontra kagaw. D3 Bio magka K5, adlaw-adlaw. Mag-inom kita sang D3 Bio. So iparesta na lang ang Power 3 Supplement. D3 Bio, DTX 500, Mighty C, adlaw-adlaw mga ka-K5, The Power 3U Supplement. Initanan produkto ni Doc Ramil Oy, mga ka-K5. Sarang nyo makita mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Kag-available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diri sa McKinley Street, Roja City, sa tubang lang sang PLDT. Mga ka-K5, magabalik kita sa paghatag kaboy sa aton si Magin pang headline. Kalakip ng report sang aton si mga K5 reporter pagkaligad sa importanteng mga commercial. Kindly stand by.
2: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: So good lang nag-inom ka,
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Generoso, istoryanta karon ha. Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga diskusyon si Dr. Ramil Oy.
2: DTX 500.
4: Isa sang mga manami nga stress reliever is music. Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati kat sa tunog sang tubig nga tubod no sa stream. Mm-hmm. So yung mga Japanese mahilig sina therapeutic na no,
5: music therapy.
4: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi.
2: DTX 500.
4: You know what? Ang aton longgan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves, kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imo nga sugar. That's why kung nubo man blood sugar mo, o kung ini ba lang hypoglycemic, way kabi ka kahon, gabagting na. Mabagting na sa anay kung stress ka mo man na, no? So amo mani ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imo nga blood sugar levels. Duha ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan yadtong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulungan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
2: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tilang imo blood sugar sa una?
6: Sobra 300.
4: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
6: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa kabulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500!
5: Mostly, ang gakabungol, tigulang.
4: Husto.
5: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
4: Oh, araman,
5: the reason
4: oh.
5: One is, taas ang antioxidant.
4: Oh,
5: Pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
4: Uh-huh. Isa ka
5: na... pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilan lunggan.
4: Husto.
5: So, dari gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one
4: aging.
5: Of the reason. Wala na gabase sa edad.
4: Pag edad mo, abido
5: kay, kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old,
4: hubin pa.
5: Like, in general ba?
4: 70 na, pero daw 60 lang.
5: Daw 60 lang, daw 50 lang. Mostly, ang ginaigo sa dulungan is kung may measles ka, mumps, that's
4: araman,
5: viral infection, gubay mo ka na, pamatinan.
4: Pamatinan.
7: Ma-infect ang dalunggan mo, inablang gatulo na.
4: So, ini ha, simple
5: meningitis.
4: Na. Oh, meningitis. Oh. Saman, maka-affect
5: pwede
4: sa imong...
5: Pwede apik, inflammation sa imong ano, brain.
4: Oh, example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your
5: kagrabe ears. Kagrabe gilang diabetes sa Sir GP.
4: Grabe gilang.
5: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar nga among rason nga ang nagkaguba ang imo nga palamatinan.
4: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para amligan naton ang aton nga dulongan.
2: DTX 500. This is K5 News FM, your official news and music station.
8: Sa ulang ng mga nagbabagang balita, 11 barangay sa Iloilo City may clustering of cases ng dengue. Opening salvo ng Kalibo Ati-Atian Festival 2027 itinakda sa November 3. Paghablo sa cellphone ng isang babae sa Bacolod sa pool sa CCTV habang isang paaralan sa Negros Occidental ninakawan.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, 11 barangay sa Iloilo City may clustering of cases ng dengue. Abang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Kim Caluyo.
9: Nakapagtala ang Iloilo City Health Office ng 11 mga barangay sa lungsod ng Iloilo na may clustering of cases ng dengue. Ayon kay Marlo Avancenas ng ICHO, ang clustering of cases sa mga barangay ang may naitalang kaso ng dengue na hindi bababa sa 3 sa loob ng 4 na sunod-sunod na linggo. Sa data ng CHO, ang 11 barangay na ito ang kinabibilangan ng Barangay Concepcion, Montes, Zamora Melyesa, Rizal Palapala 1, Veterans Village sa City Proper, De Venegracia, Caingin sa La Paz, Mansaya, Lapu-Sur Sur sa Lapu-Sur, San Isidro, Tabuk-Suba at San Pedro sa Haro. Ang mga barangay na may kaso ng dengue ang nagsagawa ng health campaign at iniinganyo ang mga residente ng barangay na maglinis ng kanilang area at mag-misting bilang bahagi ng preventive measure upang hindi na madagdagan pa ang kaso ng dengue. May 288 na dengue cases sa lungsod at 3 na ang namatay dahil sa dengue ngayong taon. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, opening salvo ng Kalibo Ati-Atihan Festival itinakda sa November 3. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
10: Itinakda ni Kalibo Mayor Jury Socro ang November 3, 2026 bilang opening salbo ng 2027 Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival. Ito ang napagkasunduan sa ginanap na meeting kahapon araw ng Webes ng LGU Kalibo sa pangunguna ni Kalibo Mayor Jury Socro bilang chairman ng Kalibo Ati-Atian Festival Board. Ang pagtakda ng panibagong petsa ay isasabay sa Kalibo Foundation Day sa November 3 na ginugunita bilang anibersaryo ng pagkatatag ng Kalibo. Nagsisimula na ring bumuo ng iba't ibang komitiba upang pamunuan ang iba't ibang events at mga preparasyon para sa naturang festival. Tiniyak naman ng alkalde na gagawin nilang lahat upang maging matagumpay ang selebrasyong ito at makikinig sila sa mga suwestyon ng iba't ibang grupo o individual na maaring makatulong sa ikakabuti pa ng tinaguriang Mother of All Philippine Festival. Samantala, ang highlight ng Ati-Atihan ay magaganap sa Enero 7 hanggang 17 sa susunod na taon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
8: Ganyan din paghablot sa cellphone ng isang babae sa Bacolod sa pool sa CCTV habang isang paaralan sa Negros Occidental ninakawan. Balitang hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
11: Nasa pool ng CCTV ang naganap na paghablot ng cellphone ng isang lalaki na nakasakay sa motorsiklo mula sa isang babae na naglalakad sa kalsada sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental. Isa lamang ito sa mga viral video sa lungsod matapos inihayag sa social social media ang krimen. Naganap ang insidente sa Lopezina Street sa Barangay 31, alas 7 ng gabi noong araw ng Linggo, Agosto 23. Malapit lamang sa gate ng bahay ng biktima ang pinangyarihan ng krimen. Napag-alaman na naghihintay ang biktima ng food delivery rider noong maganap ang insidente. Ito na ang pangalawang kaso ng panghablot ng cellphone na naganap sa Bacolod na nasa pool ng CCTV. Samantala, isa pang kaso ng pagnanakaw ang naitala sa Negros Occidental na naganap naman sa bayan ng La Castellana, kung saan pawang mga gadgets din ang kinuha ng suspect. Linggo ng hapon, Agosto 23 din, nang madiskubre ang krimen. Ayon sa isang guro, nagkalat na ang mga gamit sa ilang mga classrooms at nawawala ang Department of Education issued tablets at laptops na ginagamit bilang mga learning materials ng mga guro at estudyante. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5. Sa detalye pa rin ang mga balita, nurse patay matapos sa mabagsakan ng konkretong waiting shed sa Catbalogan City. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
12: Patay ang isang nurse matapos madaganan nang bumagsak na konkretong waiting shed sa Sierra Island, Barangay Kanhawa na Gotik at Balogan City kahapon na Agosto 27. Dead on arrival sa ospital ang 35 taong gulang na si Kelvin Castro, isang nurse ng Department of Health na nakatalaga sa Catbalogan City Health Office at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Canlapuas, Catbalogan City. Batay sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, nagsagawa ng misa rubella supplemental immunization activity si Castro sa naturang lugar kasama ang kapwa nurse na si Jeffrey Cagnetti. Habang hinihintay ng dalawa ang kanilang sasakyang motorboat pabalik ng Catbalogan, naupo si Castro sa isang waiting shed. Ngunit bigla umanong bumagsak ang konkretong estruktura at natabunan ang biktima. Malubha ang tinamong pinsala ni Castro, partikular na sa kanyang ulo. Sinubukan pa siyang iligtas ng kanyang kasamang nurse at agad na isinugod sa Samar Provincial Hospital. Ngunit gayunpaman, idiniklara siyang dead on arrival. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang buong insidente. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, 48.1 milyon pesos na ayuda na ibigay na sa 4,757 na magsasaka sa Negros Oriental. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
13: Naglabas ang Department of Social Welfare and Development ng kabuang 48.6 milyon para sa emergency cash transfer na tulong pinansyal para sa 4,757 magsasaka sa Negros Oriental na naapektuhan ng peste na Red Stripe Soft-Scale Insect kung RSSI. Ayon pa kay DSWD Regional Director Arwin Razo noong Webes, na ipamahagi ang pondo hanggang noong Miyerkules, Agosto 26. Batay sa datos ng DSWD, anan na lokal na pamahalaan sa lalawigan ang nakatagap ng tulong, kung saan ang mabinay ang may pinakamaraming beneficiaryo na umabot sa 2,551 na nakatagap ng kabuang 25.83 milyon. Sinundan ito ng Canlaon City na may 867 beneficiaryo, sa Baer City na may 839, Pamplona 357, Sambuanguita na may 71 at Himalalod na may 70. Ang bawat beneficiaryo ay tumanggap ng 10,325 bilang tulong para sa pagkawala ng kabuhayan dulot ng peste ng RSSI sa mga taniman ng tubo. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: At lalaking dati nang naaresto dahil sa ilegal na droga, arestado muli sa Sibalo, Mantique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
14: Isang lalaking dati nang nakulong dahil sa ilegal na droga ang muling naaresto sa isang drug buy bust operation na isinagawa ng mga otoridad. Tinatayang alas 5:04 ng umaga kahapon, Agosto 27, sa bayan ng Sibalo, Mantique. Ang suspect ay kinilalang si Alias Hapon, 27 taong gulang, walang asawa at residente ng District 3, Sibalo. Na-recover mula sa suspect ang 9.64 grams ng hininalang shabu na may katumbas na halaga na 67,000 1,480 pesos at ang buy-bust money na nagkakahalaga na 1,500 pesos. Isinigawang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Sibalom MPS, Antique Police Provincial Office PDEO at PDEA Antique Provincial Office. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Sibalom MPS ang suspect para sa karampatang disposisyon. Para sa MyTC Network News, KK5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At sa iba pang detalye ng balita, high value drug personality huli sa Capiz, mahigit 1 million pesos na halaga ng droga na recover. Balitang hatid sa atin ni KK5 Roda Villarreal.
15: Huli sa pagtutulak ng droga, ang isang high value drug personality sa barangay Sibagwan, Lungsod ng Rojas, pasado alas 12 ng madaling araw nitong Biyernes, Agosto 28. Kinilala ang suspect na si alias Alex, residente ng Barangay Guba, Pontevedra, Capiz, na uling suspect sa isinagawang drug buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Ayon kay Police Captain Dennis Luzbanez, team leader ng RPDEU 6, umabot sa mahigit 1.2 million pesos ang halaga ng droga na nakumpiska sa suspect. Naging mailap-anya ito sa isinagawang surveillance at transaksyon ng mga otoridad, ngunit nitong huli, hindi na nakapalagpang suspect matapos hindi na malayan na mga operatiba na pala ang kanyang katransaksyon. Sa ngayon, nakapit na sa Rojas Component City Police Station si alias Alex at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, droga sa transportasyon na sinalag ng PDEA. Mahigit 500 driver at maritime personnel sa El Nido, Palawan, isinailalim sa drug test. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni KK5, Ray Almudal.
16: Isinailalim ng PDEA sa isang mandatory drug testing ang 536 na mga drivers at maritime personnel sa El Nido, Palawan. Sa ilalim na mahigpit na pagbabantay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at lokal na pamahalaan, isinagawa ang agresibong dalawang araw na offline harabas upang pigilan ang pagpasok ng droga sa sektor ng transportasyon. Hawak na mga biyaherong ito ang buhay ng publiko. Kaya naman, 385 POV drivers at 151 maritime personnel ang isinailalim sa operasyon upang matiyak na walang adik na nagmamaneho o naglalayag sa karagatan. Bagamat zero positive o walang nagpositibo sa natura pagsusuri, nagbabala naman ang mga otoridad na hindi ito rason para maging kampante. Dahil dito, nagsanib puwersa ang mahigit 20 ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Land Transportation Office, mga lokal na barangay at tanggapan ng munisipyo. Ang zero positive ay panandali ang kalasag lamang, ngunit ang gera laban sa banta ng droga sa transportasyon ay mananatiling mahigpit at walang katapusan upang maprotektahan ang bawat turistang namamasyal sa El Nido. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At mga K5, para sa detalyo ng ating balitang abroad, umalo na sa humigit kumulang 390 ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 1,400 naman ang nawawala matapos ang pagguho ng yelo at bato na nagdulot.

0: Santiago at K5 News of Amkalipo ang tabayanan ng pagbabalik ni ka K5 Justin Kes at ka K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of Am Philippines.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.

Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Kinsiminutos na kaligid sa tak ng alas 12 oras diri sa K5 News FM Rojas.

0: Namugin na pa shout out dari sa aton sini nga pagpangalagad. Mayong udto Sir Alan, pa shout out sa family Bilonyo sa Crossing Cagay. Kag sa akon apo nga si Francis Aaron Bilonyo. Kag Lilian Faith Bilonyo, TY Sir Alan from Jose Rolly Bilonyo. Mayong udto good noon kag K5 Alan, good noon shout out dira sa mga paryente namon sa Dao Capiz. Sa Arbis kag Agupitan family from Melanie Arbis. Shout out good noon po. Okay, good noon po from Franz CJ. Good noon. Naka-standby na sa line number 3 si K5 Myla Vasquez Fuentes. Angot ini sa pag-abot sa Assistant Secretary Renato Gumban, ang PDEA Director General for Operation diri sa probinsya sa Capiz. Ano ang katuyuan sa pag-abot diri sa provincial o kon Director General sa PDEA diri sa siyudad sa Ruas kag probinsya sa Capiz? Kag pila pagid ka mga police report yari sa kaundan sa line number 3. Si K5 Myla Vasquez Fuentes. K5 Myla, with your report, please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagbisita, subong gidap nga aga ka K5 Alan, ang provincial o kon ang general o kon director general for operations nga si Assistant Secretary Renato Gumban diri sa probinsya sa Capiz. Sa aton diri kaina nga pag-interview sa iya, isa sa mga tinutuyo sini sang or agenda sang iya siniya nga pagbisita amo ang pag-checkyar sang mga regional offices. Lakip na subungad daw diri amo ni ang gin-check na niya ang opisina sang PDEA sa Capiz. Kag gapanawagan man ini no nga kun mayara sa mga local government units nga luyag man mag-donate sang duta no nga mahimo pahamtangan puntani sang talatapan no sang PDEA kay mayara naman sang pondo nga ginalukar para man niya sa pagpatindog ka kay Faeva Alan sang opisina kag amo na pagkaron ang gina-work out kag gina-papangitaan pa or gina-pangitaan pa sini no sang area kag padayon ang ilas niya nga pagpakigangot particular ang PDEA Capiz kay K5 Alan agud nga mayara man sang dako man nga pasyo bala ang talatapan sang PDEA yari ang kabangin yes kasi

0: pala. Nag-ano sila ka K5 Mile? Nag-rent lang sila silang lugar?
1: Yes, no? Sa Subong nag-renta pa lang. Kaga si Rodricon mag-renta man sila or magpangita. Dabi sila sa ang duta nga pag-rentahan, no? Hindi manimahibo nga patindugan man niya sa government property ang area, no? Nga renta lang. Kaga amuna nga nagpangita ini sila kung mayara sa mga local government units nga open nga mag-donate sa ila siniya nga duta. Agdodrina, no? Ipahamtang ang opisina man niya sang PDEA ka K5 Alan.
0: Before do sa pueblo ni sila ka K5 Maila, di ba? Naga ila opisina.
1: Yes, malapit lang man no ang actually daw kange barangay 1 ang okay. Ila sini dati nga opisina pero gamay lang dabi ang area kag subong ang bago nila naman nga opisina. Medyo dako-dako man siya o galing limited bala ang space pagabot man niya sa mga parkingan. So nagkakinanglan niya sang lapad nga area ang talatapan man niya sang PDEA ka K5 Alan. Kari ang kabahin sa payang ni Assistant Secretary Renato Gumban, ang PDEA Director General for Operations sang aton nga ma-interview.
2: Yung matingnan ko yung mga situation sa mga regional offices natin, especially sa region at yung provincial offices, tomorrow I'll be going to Guimaras again, i-check naman natin yung provincial offices doon. Paano may tutulong natin? Dahil kinakonstruct na natin ngayon yung mga provincial offices, yung mga regional offices, na para sa PDEA na ideal ka. Ito hindi ito ideal, of course, diba? Provincial office to create ito lang dahil 2017 lang ito na-create. Now we are looking for labs. Kung sino makadonate dyan ng municipality, we have funding for building. Problema na namin is donated labs. Hindi naman pwede na mag-rent kami ng hindi pwede mong patayuan yung ng government office, yung mga rented lang. Dapat donated labs. Yan ang purpose ko dito. At same time, matingnan ko rin situation dito sa province.
1: Nabatian ka K5 Alan si Assistant Secretary Renato Gumban, ang PDEA Director General for Operations sa ato nini nga mabisita. Kagdiriman, no, niyagin na pakigbayin ka K5 Alan nga ang mga droga nga nakukuha diri sa Panay Island, no, magamay lang ini kun ikumparar sa iba niya nga mga areas. Kag nagapanguna sa gihapon nga mga nakukuha sini nila hindi lang sa Capiz kundi sa National. Amo ang shabu ka K5 Alan. Nagasunod diri amo ang marijuana. Kag sunod diri padayon sa gihapon ang ilang pagpanikasog. Kag ginkumpirmar niya sinino nga kulang sa gihapon. Kulang gid ang katapo sa Philippine Drug Enforcement Agency ka K5 Alan. Agod nga patigayon gid bala sa mga operations pero amo na ginatinguhaan sa gihapon nila hindi bastante kumbaga ang personnel sang PDEA ka K5 Alan pero sa pihak sina no nakikita man sa gihapon nga padayon ang ilas niya ga operasyon hindi lang diriya sa probinsya sa Capiz kundi sa buong nga Pilipinas. Sa pihak sining bahin ka K5 Alan no sa pila ka mga police reports dakop diri ang isa ka persona nga ginakabig most wanted person kag street level individual rank number 5 sa municipal level matapos ining serbihan sang warrant of arrest alas 7:07 kagabi Agosto 27 sa Barangay Malagit Banwas sang Pontevedra. Ginkilala ang nadakpan kay alias Dante 30 anyos kag residente sang Barangay Bailan sa nasambit nga Banwa. Ang nasambit nga persona ang nagapangatubang ini sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 bukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag impirmahan sang presiding judge sang Regional Trial Court 6th Judicial Region Branch 19 Rojas City kag kapetsahan Agosto 27 subong nga tuig. Sa karon nagapabilin ini nga nakahunong sa karsel sang Pontevedra PNP para man sa nagakaigo nga disposisyon. Ini si K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiz. K5 News FM.
0: Madam, mo salamat ka K5 Mayla Vasquez Fuentes sa imo sining report. Matapos nga nag-abot diri sa probinsya sa Capiz sa ila sining satellite office mga ka K5. ang Assistant Secretary si Renato Gumban, ang PDEA Director General for Operation, nga ginbisitayang iya opisina diri sa bahin sa siyudad sa Rawas kag probinsya sa Capiz. Tiyan mo na yung pagpanawagan niya no, sa mga local government unit o kon LGU nga interesado mag-donate sa duta para sa talatapan sa PDEA. Kaya kung aton sini nga lantawon mga ka-K5, ang PDEA ang nagarenta lang ni sa ila nga opisina. Kinanglan gid man nga dapat set up ang opisina sa nga PDEA agud nga makahulag man sila sa insakto, makakampanya sila sang maayo kontra illegal nga droga mga ka-K5. Pero maskin apisar sining sitwasyon karon sa PDEA Capiz, diri sa aton sining lugar, nakita ta sa Gyapon ang ila sining accomplishment. Pag-abot sa kampanya kontra illegal nga droga nga madamo man sang operasyon nga ginpatigayon ang PDEA mga ka-K5. Muna lang ngati ginpahayag nga kung imo nga lantawon mas damo pagid ang operasyon sa iban nga lugar kag mas damo pagid nakuha ang iban nga probinsya ay kumparar naton diri sa probinsya sa Capiz mga ka-K5. Nagakahulugan bala ngati diri sa probinsya sa Capiz hindi gyapon naton ma totally eradicate, hindi gyapon naton totally eliminate ang illegal nga droga, particular na ining nagadata nga Shabu sa pila ka mga lugar diri sa probinsya sa Capiz mga ka-K5. Diyan mo ni Gapati, gikuya sa ginambal sa tosang PDEA nga may ara gapon barangay diri sa probinsya sa Capiz, diri sa siyudad sa Rojas nga hindi pa makonsider nga drug clear mga ka-K5. Damo pa. Damo pagid barangay nga kinahanglan silhigon kag sumuman kuwaon eradicate ang illegal drugs mga ka-K5. Damo pagid iya sa probinsya sang Capiz. Kita niyo ang operasyon sang PDEA. Operasyon sang aton nga mga kapulisan. Sige-sige, wala untat ang operasyon kung illegal drugs ang pagahambalan mga ka-K5. Damo pa diya sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Kita niyong balita kung isa kada simana drug by bus ang ginapatigayon, damo sang drug by bus operation nga nagakahinabo diri sa probinsya sa Capiz or even diri mga ka-K5 sa siyudad sang Rojas. O ari sa nagligad lang kung aton lang tawon sa nagligad lang, may ara naman nga ginaresto ang mga katapo sang otoridad diri lang sa may barangay si Baguan, Rojas City. Kagapon ini kagina ini sang kagahon mga ka-K5. Actually Agosto 28 so na ini ha. Alas 12:30 ang takna sang aga. August 28, 2026. Ining nadakpan nga si alias Toto, 47 anyos ang pangidaron, kag taga barangay Guba, Pontevedra, Capiz. Taga Pontevedra nang langiyaw pa di sa Rojas City. Baligya lang droga. Mga ka-K5, sa interview sa aton sining mga K5 reporter kay Police Captain Dennis Los Bañez. Si Los Bañez, mga ka-K5, amunin siyang team leader sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Ginpahayag nga ining nadakpan nga subject person nga nagabaligya sa nga droga, nakuhaan ini siya o kung may ara sang nagaserbi nga pusher buyer. Managtest test buy mga ka-K5 ang aton sini nga mga kapulisan para sa sining subject person. So, nakwaan ini siya sang droga. Kag ginabugusan sa 19 tanan ka mga sachet. Makamuni 19 ka sachet sang illegal drugs. Ukon ginapatihan nga shabu kag iban pagid nga mga drug paraphernalia, mga ka-K5 ang nanabitan nga persona. So ginabulubanta ni nga nagabugat sa mas ukon nagabulubugat 185 grams nga shabu ang nakuha sa nanabitan nga suspect. Kag nagalabot ini ang standard drug price ya sa nakuha sa iya, nagalabot sa 1,258,000 mga kakifive. Kita nyo kung ano kadako ang standard money nga nakuha sa sining nanabitan nga persona kaginasang kaagahon diri sa may barangay si Bagwan. Buot silingon, hindi basta-basta lang nga droga ang nakuha sa iya mga kakifive.

0: Nagalabot 1.2 million ha, sobra 1.2 million ang balor sang droga sa pag-assist sang aton sini nga mga kapulisan nga nakuha sini sa kay alias Toto nga taga Barangay Guba, Pontevedra, Capiz mga kakipaib. Ginpang lang yaw mo pa di sa sa Ruwasi, tingi mobilidad ba? Labot pa di bligyan, nice shabu sa Ruwa City, taga Pontevedra. Gingubat mo pa di sa Ruwa City. So sa subong mga kakipa, biyara na sa custody sa Ruwa City, Ruwa's Component City Police Station, ang nadakpan nga suspitsado kag natalana ini nga pasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kuning Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 mga ka-K5. Intensify drug operation. Amo nang kinahanglan dapat diri sa probinsya sang Capiz. Padugay-dugay na way gapon madula o hindi gapon aton totally ma-eradicate. Isiling sang DILG damo na barangay nga drug clear. Firme lang plano drug clear. Hindi niya nga for accomplishment ang aton lagsun. Ang tutuod yung operasyon na munang lagsunta. Hindi lang niya siling ati for accomplishment kinanglanta na dayon drug clear barangay. O tudo pa kampanya sang PDEA, tudo pa kampanya sa mga kapulisano. Kontra illegal nga droga. Magabalik kita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Balikan tang iban pagid nga mga balita topiko sa aton nga pagpangalagad diri sa 11 Mbps. Pagkaligad sa importante nga mga pahibalo.
1: K-K5 News FM. News FM.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng Galingin Hulo po. Naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagat, mga butika! D3Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO, VCO. Yung may D3.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics.
6: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imong nga ninom nga kakapsula.
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
10: DTX 500. Mighty C.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Dali si Jake. Una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
13: Mabaka mga butika.
14: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Siyela sa Mansilingan. Sa unang may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
14: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
13: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabakal sa mga butika.
22: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon.
22: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
24: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
22: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
16: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juan.
16: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juan.
16: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
25: Hi, Dennis Juan.
16: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
26: I Care Gold.
27: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
28: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
30: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
31: Wow! My puso!

0: Balik diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps. 40 minutos nakaligad sa taknang alas 12 ang oras diri sa K5 News FM Rojas. Mga ka-K5, isa pagi sa mga talulupang doon na ton nga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Matapos nga nagabungguan nay o kunabungguan, no? Sang series bus liner ang isa ka single nga motorsiklo sakay ang apat ka mga minor de edad, isa ka minor de edad ang patay. Samtang ang tatlo mga ka K5 nga minor de edad pilason. So ang aksidente, ini sila nabungguan sa series bus liner dira sa may barangay Bitoon, Ilawod, Kwartero, Capiz, pasado alas 12 ang takna sang udto sa itong nagligad nga Agosto 27, tuig 2026, kahapon nga adlaw mga ka-K5. Wow, permi na gid lang ning involved ang aton sini nga mga kauturan nga mga minor sa disgrasya mga ka-K5. Tinantawa bala, apat git sila yung nagasakay sa motor buot silingon. Single nga motor, apat pa sila yung nagasakay. Ano ginikadako nga motor nga apat git katawong karga sinima ka K5? Kaya kung ako maglantaw, sa isa ka single nga motorsiklo, isa duwa o duwa kamu isa dabingga drive. Isa imo back rider, tapos may helmet ka ba at least. Medyo safe ang imo sining panakayon kung ara ikaw sa highway o kung nagadala ikaw sa motorsiklo. Pero, pigurahan nyo mga ka-K5, minor de edad, mga minors pa ang nagadala sini. Apat pa silang nagasakay sa isa ka single nga motor. Tiway giniginigiyahan sang ila sining mga ginikanan. Abi, maghalong-halong kamo. Lantawas ang nagligad nga adlaw. Minor man involved sa motorsiklo nga nagasakay sa motor. Na disgrasya man. Kung inyo isipon mga ka-K5, diri sa probinsya sang Capiz, pila na ka mga insidente ang nagalulunta diri. Involved mga ka-K5 ang minor. Yung isa, hindi tani malikawa niya aksidente, hindi tani mapulong sa dalanon, no? Matapos nga makuhaan ka sang control, wala pa ka mo helmet, kuhaan pa ka mo sang control, hindi mo pa mabalansi ang imo sininga pagmaniho sang imo nga motorsiklo, kaya manti apat ka mo gasakay mo. Oo, tama na. Tiyan mo na, uso na to sa segundo distrito. Uso na to ya sa medyo mga lugar nga kung sa din. Uso ang motor, damo, gangkas. Pero aton panugyan, tani sa mga ginikanan, kagsuman sa mga nag-atipan sini mga kabataan. Una bes, kung kinanglan, tamalang malikaw. Kag hindi tapagpadalon ang mga minor de edad, ilabi na gid sa highway, nga nagadala sining mga motorsiklo, likawanta. Ikadua, ang balontaman ang mga nagasakay sa motor nga ang single nga motor, ang kapasidad sinaya, kung ako maglantaw, duwagid lamang katawo. Just imagine, apat ang gasakay. Tiyanong klase sang motor ni? Apat yung gasakay. Tiggiyahanta ang mga kabataan. Ha? At agantas ang giya kag advice, nga hindi magdali-dali. Hindi magdali-dali sakay sa motor nga ti apat pa kamo nagasakay da. Mayo ginang makapreparar kamo ha para malikawan ang disgrasya mga ka-K5. Kilan tawa isa patay. Isa ka minor de edad patay. Ang tatlo ya kaupod pilason. Hindi na iya tricycle. Nga tatlo ang gumang may sidecar. Nga maskin lima pang makasakay, Pwede. Tinesing goal ng motorsiklo. So halong-halong ha, sa aton nga mga kauturan sa mga minor de edad. Why pa ni lisensyang iban? Ibang grabe pa ni padalon sang motor. Dasig-dasig pa ni padalon sang motor. Kung sino pa tong wala lisensya, amo pa ng perte kag triple padalon sang motor mga ka-K5. Sa pihak nga bahin mga ka-K5, gusto ko ni hatagan sang pagtamod. Ining nangin opinyon sang Department of Interior and Local Government, DILG City Field Office, diri sa siyudad sa Rojas. Angot ini mga K5 sa order sang ombudsman sa kaso ni punong barangay Giovanni Balsote sang barangay Bulo, Rojas City. Ginpagwa na ang order sang ombudsman. Pero nagapinamangkuta na gapon mga ka-K5 ang barangay Bulo kag ang DILG Rojas City Field Office na no ini legit na ni sinong maserbis ang order. Kay asta subong matapos naton nga na-interview kahapon nga adlaw mga ka-K5 si Mr. Gino Salamanca, ang DILG City Field Office or City Field Officer diri sa Rojas City, wala pa na implementar sang DILG ang order sang Office of the Ombudsman bato kay punong barangay Giovanni Balsote. Sa na-interview ta kahapon si Mr. Gino Salamanca mga ka-K5, suno diri sa iya nga tinabaton lang nila yan, nabaton sang ilang opisina diri sa Rojas City ang order nga ginpadala sang regional office sang DILG kag attach ang isa ka memorandum nga ginapa-explain siya o kon ginapa-submit siya sang isa ka special report. Suno ba diri sa kay Mr. Salamanca mga ka-K5? Ang iya sining special report ang kaundan nga ti amo na nga nabaton sang mga respondent ang order sang Office of the Ombudsman nga ginapahali na sila sa ila sining talatapan kag ang isa pa gid dito sa desisyon sang Office of the Ombudsman mga ka-K5 ang perpetual disqualification from holding government office mga ka-K5. Di karoon nagapinamangkutanay sila. Ano inibala final and executory na on the part sang ombudsman ang pagpadala sang ila sining desisyon? Kag ginapamangkuta ang DILG. Kay ang DILG, amo ini sila ang nag-supervise sa local government unit mga ka-K5. Teka pa mangkutunta ang DILG, anong proseso sini? Ano gid ang flow sang pagserbi sang desisyon sang ombudsman? Kay maski ng kapitan si punong barangay Balsote na hang ginatagaliog man. Gapamangkot man siya ko galingon, ano ni mapabilin sa da sa pisto o kon hindi. Dira ka lang, hindi lang. Amo nang pamangkot naton. So that, ang mga barangay official, ang mga respondent, kag mismo si punong barangay Balsote sang barangay Bulo, hindi man mahigot, hindi man matagaliog sini. Kasta subong ka pinamangkot, masasaya ko galingon, ano ni mahalin ako, di o kung hindi pa. Kaya until now, ang DILG, nga amo ang nag-supervise sa local government unit, hindi man makasabat. Wala man sang opinyon nga ginapagwa mga ka-K5. Mangko taganit gapon si Mr. Gino sa lamang kati siya no comment. Ay, naano ni no comment na lang perme? Ano ni mamabilin si Punong Barangay Balsote o kon hindi? Ano comment lang ko danay kay gina studyohan pa sang amon sininga talatapan kung paano ina iserve kag ano bala iserve na namon ini o kon hindi pa. Mga ka K5 ang punto naton amon eh. Para hindi man mabutang salang-alang ang punong barangay sang barangay Bulo nga kon bala maga-function pa sa barangay kapitan o kon hindi na, dapat may ara ginaya opinion, may ara ginaya sang desisyon, opinion halin sa DILG mga ka-K5. Kamuya hambal sa punong barangay, kay may legal department mani ang DILG. O, nakbato nyo na, nakita nyo na ang order sang ombudsman. Ang pamangkot karon, mapabilin da bala si Balsote o kon hindi. Kung mahalin siya sa pwesto, definitely mga ka-K5, ma-apply dira ang ginatawag nga rule of succession. Buot silingon, nga ang number one barangay kagawad sang nanambitan nga barangay, amo ina ang magapungko o kon magabulos bilang punong barangay once nga maghalin na si punong barangay Balsote mga ka-K5. Pero at this broadcast time, waay patamay na batian o even kahapon nang gikan sa DILG. That's why gin-reach out naton ang DILG. Sino sina ma-implementar? Sino sina ang ma hatag dito sa bahin sang punong barangay? Ano ang protocol para nga mabaton ina maimplementar ina ang order sang ombudsman? Kaya hasta subong nagapinamangkot karon ko ng number one kagawad, eager to replace or eager to set down as punong barangay sang barangay Bulo mga ka-K5. At gina tagaliog man eh. Si kagawad number one tani gusto naman mapungko. Galing kay Mati, why gapon maserbi, why man opinion ang DILG, why man kabalo ang DILG kung mapadayon function ang punong barangay o kung hindi mga ka-K5. Tiyanong butsilingon, mahamper ang operation sang barangay Bulo Roja City, mga ka-K5. Kaya nung the part ni punong barangay Balsote, nagapamigar man to siya mo. Hindi man kuya magpungko, danay barangay kapitan. Hindi na kuya, kaya ginapahalin ako sa ombudsman, ginapahalin na siya sa ombudsman, mga ka-K5. Di the moment karon nga mag-function sa as punong barangay, base i-question siya na karon sa pumuluyo. Kung may jurisdiction pa siya nga magpungko bilang barangay kapitan o kung wala. Di tama man ang ginaubra ni punong barangay Balsote. Base pa mang kuton pa na siya karon. Tinga sagad ka pa da function bilang punong barangay. Di ba lagi na pahalin ka na sang ombudsman? Di ba lagi na parimove ka na sang ombudsman? Nga hindi ka na barangay kapitan dira? O, di kung nag-function pa sa karon, kung may mag-question sa iya, nga pumuluyo sang barangay Bulo Roja City mga ka-K5, kundi dugangan kaso ya. So ginapangabay naton as early dapat ma-resolve ina. Di sinong papungkuon nyo da karon punong barangay? Pila na kasimana nga nakahang ang operation sang barangay Bulo Roja City? Sino ma-take over dira? Base karon pumungko man ang number one. Kag wala pa sang order halin sa matutod or hindi pa final ni secretary. Kasi mabutang man alang-alang ang number one nga barangay kagawad. Wain ta oras, wain ta tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps. Nabilin nga nagapa shout out. Good noon ka K5 Sir Alan, always gid amon pamati from Bernadette Omitin Calzado. Mayong hapon sir, always watching from live from Manhoy Dao from Kapundan Gaga. Good noon Sir Alan from Rina Leo Ayan Rohan. Mayong hapon gid sa inyo tanan. Salamat sa inyong pagpakigupo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Lata tiyempo sa aton sini nga programa mga ka K5. Aton sini nga technical partner ka K5 John Dituga. Sa ngalan sa aton sini nga news director ka K5 Roldan Villarreal. Upod man kag sa ngalan sa aton sini nga station manager sa K5 News FM Rojas ka K5 Ami Birondo. Sa ngalan sa aton sini nga presidente kag Chief Executive Officer Doc Ramil Oy sa K5 News FM Philippines. Ini naman ang inyo alaga ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
1: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung mundo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
5: Istoryahan ta ang D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong pagpalangapoy, why ka energy? No? Anong epekto sini sa lawas? Mga bagay nga hindi mahimo sang plain D3, kagkaya lamang sang D3 Bio.
6: Ang chronic fatigue syndrome, ano resulta ni sa mga underlying sickness, no? Kung sako ang inflammation sa lawas mo, kulang ka sa tulog, may multiple sclerosis ka, diabetic ka, may cancer ka, lalo na kung kaagi ka trangkaso, no? Kung kaagi ka trangkaso, may tawag sila nga hangover. Hangover nga usually ginakambalgin sa COVID, may harap man, no? Kung nag-ayo sa COVID, tagbinulan tungkol sa cytokine storm.
7: Yes, because of inflammation, no? Sir Boy.
6: Inflammation.
7: Kaya kakatabo sa sulod sa lawas.
6: Correct. No? So, ina siya tanan-tanan, gakos niya sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Ang D3 Bio, makatap na halos ang tanan nga sinyalis kag simptomas sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. Paano madamo mga bagay? Number one, ang D3 Bio may ginatawag nga medium chain triglycerides nga halin sa extra virgin coconut oil. Ini siya gaatag sang insigida nga enerhiya para sa imo lawas.
7: Ang imo las Sir Boy, kung gakaon ka kuan mang yapon, kapoy, luya, palanakit, hindi na lang ka magkaon.
6: Correct, may punto
7: kaya
6: siya.
7: Kaya nga man, number one, ang ginakaon mo is gapurma mo na glucose. Padugang sa imo nga inflammation. I suggest ang source mo sa energy is ketones na lang. Mamahaw ka di tribayo, manyaga ka di tribayo, manyapon ka di tribayo. Lantaw na ito kung di ka maayo. Sumong niya kaanom kapito sa isang kadlang magkauntaw niya.
8: Uy po, uy ka kaon.
6: Correct. May inset na na dapat may breakfast.
7: Wala pa kay breakfast, may tinapay ka.
6: May pre-breakfast.
7: May pre-breakfast ka. May pamahaw, may merinda, may panyaga, may merinda, may panyapon.
1: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
7: Sir Boy, di ba ang imo nga immune cells ang paborito man niyang vitamins is vitamin C.
6: Vitamin C.
7: Pero kung arang blood sugar, unahon niya ka.
6: Unahon niya
7: blood sugar. Same man sa brain, blah.
6: Same man sa brain.
7: Oh. Ang dapat niya kabalo ka maginto. May keiko. Inom ko anay vitamin C.
6: Unahon karon lang na.
7: Para nga, unahon ka on niya. Pero kung unahan mo ka on cake, tapos inom ka vitamin C, ay na, hindi na to niya sa pako ng vitamin C. Siling ka busog na kuya's cake. Amo mo ng brain, sir boy. Halimbabi, nauna mong mga tamis, masiling brain, alipay ang brain. Pag introduce mo sa mga ketones, hindi na niya sa pakon. Kung mayari pa ko niya, busog pa ko.
6: Correct, no? Do, dapat intuon mo gid, no?
7: Dapat intuon mo gid niya.
6: Intuon mo gid siya.
7: No? Unahi inom sa D3-bio.
6: Kikon may glucose, unahon niya ng glucose, pero kung wala sa choice, kinag D3-bio ka na.
7: Oh, like, especially early in the morning, sir boy. Di wala ka, wala sa source ang, ano, sa glucose. Di yung ketones sa kon, D3-bio ang iaunahon gamiton.
6: So, ang ketones, katagda yun, instant energy, o labot ginatinloan pang yung brain sang beta-amyloid plaques.
7: Amo na pinaka-the best, yeah.
6: Ha? Gatinlo, gatag na enerhiya, ginatinloan pang utok mo. Hindi ka makakita sang food supplement nga gaamo na sa extra virgin coconut oil lang sa D3-bio mo na makita. Ang pinakanami, gid, kung before ka magsugod sang imo Alzheimer's, meaning to say, medyo may type 3 diabetes ka na. It is an indication that your brain doesn't need glucose na for energy. Ti, kung gina-starve mo ang brain mo, kiwain sa gakaon saan dapat niya kanon, gaan mo siya sang ketones nga din sa D3-bio para magbalik ang iya function.
1: D3-bio!
6: So, amo na, no, si kitanan-tanan ini ga epekto ni there are contributing factors sa ginatawag nga chronic fatigue syndrome. So, ang pinaka-importante gid sa akon, nga ako no ang tao, feeling niya, okay man siya, way man sa tanan, nga agaluyagid siya. Kay ang viral load mo nagsaka na. Way kakabalo, ang viral load mo ga-peaking na. So yun ka na nantap na on ang mga virus sa lawas ta, nga hindi matap na. So ka dapat mag D3-bio.
7: Ang kasi, isa pagid ka produce ng kaapoy, sir boy, pag may cancer ka na.
6: Oh, na.
7: Ang nakanami lang, the lauric acid sang D3-bio, kaya niya simintuhon ang imo nga cancer cells.
8: D3-bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3-bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3-bio. Ang D3-bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3. Mangabot ka. D3-bio. Health news.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics! Spore Biotics!
10: Ang best friend sa mga kababaihan!
11: Spore Biotics!
10: Dina-maintain ang pH level sa feminine area!
11: Spore Biotics!
10: Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae! Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
1: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita? Tinagbakal ko dahil sa DTX? Sa isa ka adlaw? Two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Kaya namin nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
1: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang buton akon diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingnan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX
13: Coffee Mix.
19: Mabaka butika.
13: DTX Coffee Mix.
20: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay miyara ini gali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka butika.
13: Excel Food Superman for Men.
21: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Asta nga nabatian ko sa radyo Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
22: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kag tama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, nagklaro na nga akong pananawan. Maayo gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
13: DTX 500.
23: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go!
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Pantayan sa K5 News FM

0: Bio.
1: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
0: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
4: Ito masyon sa barangay
5: po. Ano ginabatsag mo sa
4: akong? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumarko. DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
0: DGX 500. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na ang nagadamo at nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang kuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay, nagtambo ko.
0: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DDX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gig ko ga-inom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabuti.

0: Hatiin ka, Pipino!
1: Relax, Gan.
2: Kinihimo ko man ang tanan.
1: Pero wala na ganyan.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, ginagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
6: Ako si Norma Vista, taga-Baturo City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong gid ang bulig sa D3 Bio. Tungod gid na papag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
10: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500.
3: Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantin nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: DTX 500.
11: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
12: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
11: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
3: Mighty C, epektibo, garantisado.
14: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
3: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
16: Ka K5 Time Check 119.
17: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009. Ga, ipautuwas na ga.
16: Pautwasanay ka K5 sa aton silinga palatuntunan today, August 28, 2026 sa TGIF. Thank God it's Friday. Magandang hapon ka K5. Welcome na sa palatuntunan ni Miss A, no? Room 1009 ang inyong silinga hulot.

0: Palautuasan, syempre dari sa aton siya nga kampiyon nga estasyon, K5 and News FM sa Roja City 100.9. Dara sa Pilar Live kita sa aton siya nga sister station, Rancho Tagbuanay 89.7. Live kita sa aton siya nga mga official Facebook pages, K5 News FM Rojas and K5 NFM Rojas Digital. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sang kaaluan sang DTX Coffee Mix. No, bestseller nga herbal coffee sa mga butika sa Rojas City. Dabudambo, guna yung gabakal, adlaw-adlaw. Sang DTX Coffee Mix sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Ano na namian sa mga suki, no? Sandig sa ila, sininga mga testimonya. Nami daw, eh, wala yung nag-aslum ila, sininga sulok-sulok. And then nami, ya ila tulog, no? Kung makapangapi sila sang DTX Coffee Mix, no? Nagahatag sang enerhiya sa ila, no? Sa biluga daw, pag-abot sa gabi, nami, no? Or mahamuo ang ila sininga tulog. Hindi man sang habok ang ila sininga tiyan, no? Hindi sila constipated, no? Dasig lang sila or hapos lang para sa ila magpamuhi, no? Regular ang ila sininga pagpamuhi. Kag feeling nila mag-anang ila sininga lawas, no? DTX Coffee Mix, ang kape nga ginabalik-balikan na sang aton sini nga mga suki. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika. And always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma'am Elma Dordas Manalansan, maayong hapon ka K5, nagatuto kami kahit malakas ang ulan. Watching sa Mandaluyong City. Nakitaan ko ang story ni Ma'am Elma Bo, kanamitorn nga talaba, nga may langgaw, nga may mga sibuyas, no?
1: Kanamitorn!
0: May luya, makatululubi sang baba.
1: Kanamitorn kipalaga.
0: Maayong hapon, Miss E, nagatutok sa Room 1009 sa Barangay Atingan, Pontevedra, samta nagasugba ka mais ba sa kanamitorn pag-iit.
1: Kanamitorn kipalaga.
0: Nagbakasyon kadagali ilang ga sa imong lupang sinilangan. Ako kung medyo hindi pagid gabi kung magpauli ko to sa Mambusaw. Wala, may, di ba, may ara dira sa parts ang Ivisan. Gabaligya man sa mga ihaw-ihaw nga mais. Gabakalma ko na kay paborito na isang amon to sultiro. And gabakal pa gid sang hilaw kay paborito naman sang akon sininga parents. Ken Catalan, Miss A pagritman kay Kian Kurt Catalan, kag Kiana Jean Catalan sang istansya Iloilo. Salamat gid Miss A. Maraming salamat din ho. Good PM Ma'am Roberta Patricio. Ari naman nagatika naman ko. Sorry gid ma'am. Thank you Nanay Parak. Sako gid si Nanay Parak, no? Okay lang basta nagatika-tika ah. Kag nagakislagpok di kay Miss A. Oo ma'am, ang sarap, no? Nami paginaya kung damo kamuga kaon, tapos bahaw inyo kanon. Wala mong napangita sa mga ano, mga hangover. Nilagpang nga talaba sa pagkakanamitern.
1: Kanamitern gid balaga.
0: Tinagatininubi, iyakon baba, yung mga Nora. Share na lang po. Thank you, Gidhana, Nanay Parak. Ma'am Rena Wakas, hello kay Ayan Rohan, Sir Armand, maayong hapon. And ginatamyo mo natin si Ma'am Dolores Abilarte. 125 sa aton silinga drama karon. Magasentro ini sa isa ka asawa nga abi niya, no? Naka-jackpot na siya sa buhay pag-ibig. Naka-jackpot na siya sang iya na pamana. Kay wala gid sang bahid sang kung anuman nga malain nga elemento. No, ang nakita niya sa iya nga bana, buot. responsable nga asawa o kung nga bana ang iya sining ginpakaslan. That's why happy gid si Vivi. Vivi ang iya nga kwan, iya nga gingamit nga pangalan. Pero sang ulihi, natukay ba ni Vivi nga hala? Kapakuno-kuno lang galing nga buot ang tuntuya.
2: Ano ito?
0: Tinga man ha. Karon ang ato na mga ka-K5 nga isay-isay sa inyo. Sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Ganito to kamudira ha. Hello kay Joben Bakaling. Hello kuis. Masimhot naman kita Miss Eka Preska nga hangin. Ibagi diyano ang buhay sa uma. Simpleng buhay pero sadya. Simpleng mga pagkaon. Pero kung ginasaluhan sang pamilya, sobra pa sa pang 5-star. Sobra pa rather sa nakakaon ka sa isa ka 5-star hotel or sa isa ka fine dining restaurant. At least dito, yung mapulupanihol ka lang yan sa umano. May madapya na si imo nga malamig nga hangin. Dari magkalapod-pod lang sungad mo sa panihol. Ginot ka sa syudad, no? Namito sa umaya kay uhawon ka, makainom ka sang tamis, nga tubod sang lubi. Gutumon ka, makakaon ka sang mga mainit, nga mga lutong bahay. And sa hapon, may mga kakanin. And ang panghibagas mo is mahalin mismo sa sanga, sang kahoy, mga prutas, ng mga tamis. Kung wala ka to sudanon sa uma, ang mga taga-uma manikop sa suba, or manguha-kuha sa mga dahon-dahon, pag-isaw-saw sa langgaw, kag-toyo, ay solved na dayon. Pero kung mahugod, kapag ibiya ko sa ara ka sa uma, apila, gilang nagakatay sang native nga manok man. Lumakoton, kapag ano subaan mo? Native. Maano tani mo commercial tani balalangga no and sa aton siringa pagpanumbalik bati kita sang aton siringa drama the Vivi story sa mga pinanid sang gugma or the pages of love Doy Arthur dira sa West Villa Flores maayon Rowin Buendia Alunsagay maayong hapon Patrick Robles vlog good afternoon. And sa tanan-tanan nga ka K5 nga nagatutok sa aton. Thank you, no? Sa liwan, no? Wag bibitaw sa ating kampiyon sa Sean. This is K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
6: Mapagat, mangabot ka.
7: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pitin. dito ka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics.
6: Mahigpo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo.
6: Gasa masami,
8: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
11: Kina tong score gani?
9: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500.
12: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
13: Ach!
12: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gida nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga po nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Pamakan sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
17: Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
22: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
23: Performance mo bala? Maluya na?
24: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
23: May maka, kag-vabuhas ka.
24: Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
21: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
22: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
24: Extend Food Supplement for Men.
25: Dikasin.
24: DTX 500.
26: Ako si Junior Bilian. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
24: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced C.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
4: Ay, Mari, naadidto kaya mabakal sa mahal.
5: Kay may barato balay nga butika.
4: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
3: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
6: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
7: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
4: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
6: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
8: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribio with BCO. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
9: Detribio. Ang Detribio. Yung may BCO. BCO. Yung may Detribio. Detribio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Detribio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
9: Detribio. Ang Detribio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Pag-asang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit manghihi?
2: Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na!
1: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
4: Punggod kag rashes?
5: Mag-DTX 500.
4: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
5: DTX 500.
4: Bakal na sa mga butika.
6: DTX 500.
7: Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
8: Sa katlo ka pila ka maginom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ayun ko ginibatya.
6: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: O galing C.

0: sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amun na, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Bye. Ayaw, gid kami ni Mister.
2: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
7: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
1: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
10: K5 141 and kayo ay nagpapatuloy sa pakikinig sa Room 1009, ang hulo at palautwasan ni Miss A sa aton kampiyon ng FM station, K5 and News FM 100.9 sa Rojas City, dira sa Pilar 89.7 sa Rancho Tagbuanay. Ka K5 ang programa nga inig na dulong sa aton sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mighty C mga ka K5 produkto sa gihapon ni Doc Ramil Uy kag sang klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center nagaboost sang aton sininga immunity, no? Nagabulig pa pag-on sang natural defense cells, no? Sang aton sininga lawas para mabatuan ang mga viruses, colds and flu. Nag-aakto bilang antioxidant, no? Nag-promote sang aton sininga skin health, no? Para manayanaya, glowing, no? Ang aton sininga panit, madasig, magpali ang mga pilas, no? And of course, ang nami sa Mighty C, alkaline based, no? Nagamit sang sodium ascorbate, so non-acidic, no? It's gentle sa aton sininga stomach and safe para sa mga tao na nag-experience sang acid reflux. DTX Coffee or Mighty C, the alkaline of vitamin C, take 1 to 2 capsules daily, no? Para makabatsyag kita sang or mabatsyagan tagid, no, ang epekto sa aton sining lawas, no, kag maagom naton atong mga key health benefits na ginataniyag sang Mighty C. Again, 8 pesos per capsule, mga darling. Basahon naton ang sulat ni Vivi, no? Malipot nga sulat nga ginpadala diri sa aton sininga palatuntunan. Kag ini nga sulat ang hatagan karon kabuhi ha sa aton sininga drama ng mga pinanid sang gugma or the pages of love.
11: Ipautuas na ka.
10: Dear Miss A, good afternoon. Kag good afternoon man sa mga nagapamati gid sa imong afternoon program. I-hide lang ang akon identity, Miss A. Kagtawga lang ko sa pangalan nga Vivi. May ara ako sang bana. Kag sa kaluoy sang Dios. Nagabusong na ako subong, Miss A. Yes, nagbunga ang amon pagpalanggaanay nga duha. Bilang malipayon nga mag-asawa. Datuod lang, makayuhum-yuhum gid ako while nagatangha sa langit, kagapasalamat. Bagod na kilala ko ang akon nga bana. Kay grabe, gid siya bala Miss A ka loving. Grabe ka buon. And sobra-sobra gid ka responsable. Muna nga ang iban ko nga mga friends napapasa na all na lang. Abi ko gani Miss A. May forever na gid kami. Tungod wala naman ako sa pangitaon pa nga iba. Kagbat siyang kuman nga happy na siya sa akon. Kag mali pa yun siya sa amon igatukod nga pamilya. Pero may ginatago siya gali, Miss A. Nadakpan ko gid. Nga may iban nga babayi ang ako nga bana. Pero hindi siya mag-ako. Amugin man na bala ang mga lalaki, Miss A. Mayad gid man bala sila magtago sang ilang mga sikreto. Mayad gid man sila bala magpakuno-kuno. Mayad gid man bala sila magpasalig. Nga isa lang ang babayi. Nga ila palangga. Pero gali. May iban pa nga ginakita-kita. Miss A, paano ko bala mapaako ang akon nga bana? Paano ko bala i-handle ang ini nga sitwasyon? Palihog hatag sa akon sang advice. Sa liwat, Vivi. Amo nang pamangkot nga hindi ko masabat kung amo na ang tanan nga mga lalaki. May mga lalaki nga master na nila inang ang ginatawag nila nga Book of Ninja. Nga isa dira sa ila sin nga mga pagsulundan nga bisan ano matabo hindi kagid mag-ako. Huh? Amo na ang para sa mga master bala. Sang kabulastugan, master sang katuntuhan. Amo na ila nga mga kwan, panindugan. Bisan ano matabo, hindi kagid mag-ako. So ang sabat sa pamangkot mo nga, amugid man na bala ang mga lalaki? Hindi man tanan. Hindi man tanan siguro. Di ba lang mga parikoy? O, alsabi mga tiil, ang mga kalalakihan, dira, nga, why mo nyo nagatinunto pag-abot sa gugma?
12: Istoryahe!
10: Nga stick to one man yan.
12: Istoryahe!
10: Pamatian naton ang unang abahin sa ngaton sininga drama. Yari ang kasaysayan ni Vivi, mga ka-K5 ba? Sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Life.

0: Ay, Vivi, anak!
1: Mayong aga. Mayong aga, Nay. Ay, dali ka na magsulod ka.
0: Ay, salamat, nak. Ay, anay ka. Nga aga katimprano pa kay Ronel, how?
1: Ang hambal niya, Nay, nag-leave ko nung upod niya. Amo na nga aga pa siya.
0: Amo bala? Believe, gig ko na bala sa bahana mo, nak mo. Di buenas, kagid nga siya ang napamana mo. Ay nga, ah, mapisan na. Ay, do wala nagapahuway.
1: Amo gani, Nay, eh. Agay?
0: Ba, anak, naano ka?
1: Nagapanipa ang bata, Nay.
0: Ay, siyempre, amugid na iya. Ay, sobra pa na ganing naagyan ko eh. Kahit walo kamuya kabilog.

0: Aras 9 na inisang gabi, ah. Nga nagabihan ka gidaw. Kag wala ka malang nagtawag o kung nagchat man lang sakon.
1: Busy gidabi sa trabaho, eh. Medyo kapoy gani kay nakasakit pang ulo ko.
0: Amo pala. Ate, sige, ah. Abiw ba ng jacket mo, be?
1: Oo, day. Dali lang.
0: Ronel? Pating uniform mo, ginuba mo man?
1: Ah, kainit, day. Pwerte ang balas ko. Basa-basa nga daanan ko kay na. Basi ba lang kung ubuhon ko ni Hao?
0: Ate, oo. Sige, ubahan na, be. Ay, budlay na nga. Basi ubuhon ka pa.
1: Dali lang, din. Taligid lang, ha? Makuha ko na isang bayo sa kabinet?
0: Ako na lang. Ako na lang makuha.
1: Ha? Ako na lang. Nagabusong ka bala.
0: Ate, okay, ah. Ato na si Ronel. To kalabyo, git siya. Makaluluoy man ang bana ko. Anay ka? Ano yung unod sa bulsa sang uniform ni Ronel? May aritos? Kag do hindi man iniakon? Diyos ko! Ano bala hindi man? Kalain sang kubakubas ang dugan ko. Wala man ako sang aritos nga mo sini. Kag sa tiin niya hindi nakuha man.
1: Day? Naano ka? Ano, nagalain ba lang pamatyag mo?
0: Kwan, nagulpi lang sakit ang ulo ko, eh.
1: Amo bala? Basi kon, nagpatama ka naman siguro sa mga ulubrahon dire. Bawalungigid ang anak ta, ha?
0: Hindi ka magkabala ka, Ronel. Ginahalungan ko gid ang anak ta. Parehas ang paghalong ko sa relasyon ta.

0: Day, malakat na ko ah.
1: Malakat ka na? Wala ka pa, gani ka pa mahaw.
0: Ah,
1: dito ang kape mo oh.
0: Dito na lang, Day ah. Kadamukdahan mo, abis ang ulubrahon sa opisina eh.
1: Sige ah, maghalong ka.
0: Kag ikaw man, halong ka di. Hindi magpatama sa trabaho di ah.
1: Hindi ka magkabalaka, Ronel. Ara man si nanay oh. Kag ikaw ha, halong kagid. Basi balahaw.
0: Basi balang ano, Day?
1: Kuan ah. Ang siling ko, halong kagid. Kay kinahanglan kagid sa mangin anak ta.
0: Oo, Day, oh. Naghahalong ako ah.
1: Ate, sige. Basi kung nagadali ka kag malate ka na. Sige na.
0: Oo, oh, manggani, Day. Sige, malakat na ako ah.
1: Ato na siya. Diyos ko, hindi lang matabo ang arisaw na huna ako.
2: Anak, na daw aga pa permi galakat si Ronel hao. Kagabi naman ka pa uli. Doon na sobrahan nakapisan ang bana mo ah. Basi bala magbalatian ina sang sobra niya kapisan.
1: Amo gani nay eh. Do na mag-uhan ko bala siya.
2: Basi ko nagabira-bira overtime kay ti manugbata ka na bala.
1: Amo man gani nga ra sa una ako nay. Kabay pa nga matuod lang ang ginasiling ni nanay. Kabay pa.

0: atong siling drama The Vivi Story sa mga pinanid, sanggugma, or the pages of love. Diri sa atong siling kampiyon nga estasyon. Before kita mag-commercial, ma-shoutout Anay Liwat sa mga nagatika-tika diri sa atong siling programa. Maraming salamat po. Again, sa mga kakabukas no, sang inyo siling radyo, welcome sa aton siling hulot pala utuwasan. Kung may harap ka mo dira sa mga hugot, good, mga ibubunod. Ipautuwasan diga. Ma'am Christy Villar, dira sa tuburan maayon. Pati aritos ara sa iya, bi grabe man ka. Ay basi magkalari-iri iya nga dulunggan kay basi grabe gidang dugsinganay. Amo na nga ginuba. Pero kung maru-maru to ang bana, wala niyang balaan. Ano to na kitaan ko sa dalan? Nasandaran ko sa dalan? Tigintago ko ga kay base pwede ini iprinda? Makadugang-dugang sa aton budget sa imong pag-anak. Ba?
1: Tinunto! Ito!
0: Intunduan pa ni Miss A ba? Hindi ah. Gina-expect ko nga mo itong irason sa bana. Kun kumprontahon siya. Bongbong Henson, maayong hapon. Maayong hapon. Si Ma'am Rochelle, kuno ako yahoo. Si Miss A niya ga. No? Ano mo ni parinti ni ka K5 Darren man? Emerald Jane de la Pina, Esmeralda, Reina de la Virginia. Mayong hapon lang ga. Di na yung imo man yan ayang picture. Nga mamula ka na niya profile picture. O, kabay pa naga-overtime. Ga-overtime man ang bana. Ga-overtime sang ano ni? Overtime sang ubra. Basi ubra tawo.
1: Ito! Ito!
0: Maayong hapon, Miss A, watching live sa Calle 13 Pilar. Shoutout kay Boy Balot. Maayong hapon, Boy Balot. I see you naman dira, Ma'am Early, ha? Sa September 4. Masupport kita dira sa second anniversary, no? Sang K5 Radio Tagbuanan. Di pwede nga absinanta ni ang aton sa nga super friend, no? SM Jobert Lago. SM Jobert Lago na iya? Hindi na iya mamalibaran. Sa pihak sang aton kasakuon, hindi na yan pwede balibaran si SM Jobert Lago kay aton na. Kaya kung mga events ang K5 News FM Rojas and I, ga-support gidya ang amon sa nga super friend. Thank you SM Jobert ha. And see you sa September 4. Advance happy birthday Mayor Arnold Perez. Alam mo na yan Mayor. Manamok naman ka mo to, Miss A. Do manamok, gidya. Hindi, natuuna na yabi nga dungan, no? Sang anniversary, no? Sang aton kampiyon nga estasyon. Hindi man aton gusto magsunggod si Mayor Arnold Perez kaya nagapang-imbitar man na siya. Hindi pala. Basta, gina-wish na to, no? Na padayon lang hatagan sa maayong lawas, no? Si Mayor Arnold Perez sang Pilar. So, binalik-balik ta sa Pilar. Kitanta ang ng buhay na buhay. Buhay na buhay na ang ila sining banwa. Kagdamo ng mga bago. No? Dami ito maglagaw-lagaw. John Thorne Gonzalez Aguirre. Maayong hapon. Aga si Robert. Mayad siya mag mag-comoflash. Miss A, abi mo amuna tunay niya nga batasan. Kung ako sina iya maserpadahan, wala damo gamo sila ya akon paupuron nga duha. Wala na damo putak-putak sang baba. Kung si Ma'am Elnora paagyan, idulong ka pa ni Ma'am Elnora. No? Ubuson pa ni Ma'am Elnora, impake, tanan mo nga kabayuan nga wala kagi sa mabilin, bisan atong mga, no, wala na ni mo, garter nga brief, ipadalagi sa imo.
1: Istorya, hey!
0: 201! Makomersyal ta anay ga, ha? Sa aton sila nga pagbalik, pamatian nato ng kasugpon sa aton drama, mga pinanid, sang gugma.
2: KK5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Kapasitumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500. DTX 500.
4: O si Jean Paul Generoso, istoryanta ka ron, ha? Ang hindi mo pagkabati or pagkabungol bangod sa mataas nga blood sugar. Kaupod ta sini nga discussion si Dr. Ramil Uy.
2: DTX 500.
4: Isa sang mga manami nga stress reliever is music, no? Kanami bala nga nami ang pamatinan mo, mabatian mo ang bisan pa magpamati ka sir boy sa tunog sang tubig nga gatubod, no, sa stream, mm-hmm, sa very relaxing. So yung mga Japanese mahilig sila, therapeutic na, no, ang mga busay,
5: therapy,
4: no, kakampyon.
5: So, music, pero, therapy.
4: Mm-hmm. Music therapy. Pero tianon mo ni kun bungol kabi, paano, mm-hmm, mo mabatian ang words nga I love you? Paano, mm-hmm, mo no kabulubudlay?
2: DTX 500.
4: You know what? Ang aton dlonggan is very sensitive. May ari ini siya bisang mga mechanism nga naga-vibrate, especially ang aton nga eardrum, no? Naga-vibrate na sa any move or any sound nga batian niya, ga-vibrate ina. Kag that is being translated, interpreted sa aton nga nerves kadto sa aton ulo. And ini siya very sensitive sa pagtaas, fluctuation sa imong sugar. That's why kun nubo man blood sugar mo o kun ini balang kwan ka, hypoglycemic, way kabi ka kahaon, gabagting na. Mabagting na sa anay, kung stress ka, amo man na, no? So, amo man ni ang palatandaan kag ginaguba kung taas ang imong blood sugar levels. Duwa ka mga studies ang ginhimo, no? Angot sa pagkadula sang pamatinan, yad tong nagligad nga 2008 kag 2013. Naibaluan sini nga ang sobra kataas nga blood sugar sa dugo ang nagadamage sa mga gagmay nga kaugatan sa dulunggan, gani limitado na ang blood supply sa mga tissues sang auditory organ.
2: TTX 500.
6: Ako si Herminia Titong, 53.
4: Tila ang imo blood sugar sang una?
6: Sobra 300.
4: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
6: Nagainom ako aga 2, sang sa gabi 2.
4: So apat ka kapsula sa isa ka adlaw.
6: Oo.
4: Ano nakadugay ka naginom?
6: Mga sobra na isa ka bulan.
4: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
6: Oo.
4: Anong resulta? Pila na?
6: Sobra na lang 100.
2: TTX 500. TTX 500. TTX 500.
5: Mostly ang gakabungol, tigulang.
4: Husto.
5: Pero may mga tigulang nga hindi bungol.
4: Oh, araman,
5: the reason one is taas ang antioxidant.
4: Oh,
5: pero may mga bata nga mas bungol pas tigulang.
4: Aha. Isa ka
5: lang pa, wala na na antioxidant. Kulang antioxidant ang ilang lunggan.
4: Husto.
5: So, dere gasulod, ano ka importante si DTX 500? Aging is one of the reason. Wala na gabase sa edad.
4: Pag edad mo abido kagin.
5: Kay mayara mo nga 25 anyos, tigulang na lang taon. Mayara man 70 years old.
4: Hubin pa.
5: Like in general ba?
4: 70 na, pero daw 60 lang.
5: Daw 60 lang. Daw 50 lang. Hindi man 60, 50 lang. So, diri like nagpabalo nga kung puno sang antioxidant di mo lawas, hindi dali basta matigulang imo nga organ.
4: Amugid. Sir Boy.
5: So, kung pabungol ka, way kaginom antioxidant.
4: Oo.
7: Kag hindi ka nasig mabungol, ha? No? Especially kung exposed ka blab permis sa loud music.
4: Amo man na, isa man na, doksa.
5: Excessive noise exposure.
4: Oh. Exposure. Kapi pa mga high pitch, no? Iningsinggit sang misis natin sa makabungol.
5: Makabungol? Para di ba gubay mo ang lunggan, layas ka.
7: Palayo ka nalang.
5: Pero kung gusto ka mamati ka, mag-detakes ka para may panglaban ka.
4: So again, if you're exposed sa machineries, gatrabaho ka bibilang seaman, dito ka sa dalom, purting makinag, out sa bangko, the more ka mag-detakes, mag-MITC.
5: Correct.
4: Amligan ng inyong pamatinan.
5: The purpose is, hindi dali-dali maguba ang imong dalunggan.
4: Husto.
5: Kung naka-detakes 500, mostly ang ginaigo sa dalunggan is kung may measles ka, mumps, that's viral infection, guba imo ka na, pamatinan.
4: Pamatinan.
7: Ma-infect ang dalunggan. dunggan mo, inablang gatulo na.
4: So, ini ha, simple
5: meningitis.
4: Oh, meningitis. Oh. Isa man, maka-affect
5: sa imong... Pwede apik ka, inflammation sa imong ano, brain.
4: Oh, example, wala ka ganyan balatian, but old age will eventually destroy your
5: kagrabi ears. Kagrabi diabetes sa Sir GP.
4: Kagrabi kit.
5: Amo na ang rason, before pa ka magka-diabetes, mag-DTX 500 ka na para malikawan na ang pagtaas sa blood sugar. Nga mong rason nga ang nagkakaguba ang imong palamatinan.
4: Sige, so hapos lang ha, DTX 500 para maligan na ton ang aton nga dulonggan. DTX
8: 500! Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko. So, 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
9: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio with Visio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
12: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
8: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Cell.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, agad ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
16: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung nga nagpawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Extend the food superman for men.
18: Ako si Rosanne. Wow, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
2: Extend food supplement for men. DTX 500.
19: Ako si Salvador Estanina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako.
20: Nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
19: Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. Bakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi
11: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na. Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Nagaburod nga mga mata, nagamuta,
1: nagapula kaga, nagakatol,
0: mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga babaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.
23: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
24: K5 News FM. And nagbabalik si Miss A. Dari sa aton siling palatuntunan. Ang inyo hulot pala utuwasan Room 1009. Kanami turn nga hapon sa mga abyan naton no, nga nag-aupod sa gihapon dari sa aton programa no, this lovely Friday afternoon. August 28, 2026. Happy, happy birthday sa mga birthday celebrators today.
25: Happy birthday!
24: Ang programa nga inigil na doon sa aton sang kaaluan, sang DTX Beauty Soap, may Ampalaya Leaves, Guava Extract, Papaya Extract, Moringa Extract, no? Kag madamo pang iban, no? Nga mga ingredientes. Nagabulig prevents ang early signs of skin aging. Nagkapaputi sa aton siningapanit gamit ang mga natural ingredients. DDX Beauty Soap. Ka-K5 switch na kamo sa herbal soap kung hindi niyo gusto ma-damage ang inyong sininga skin barrier. DTX Beauty Soap, mabakal sa Clinica, the Alternative of Medicina and Wellness Center. Kung makita ko na ikaw personal, ma'am, sa 4, o ara kami dira, no? Masupport kami sa mga aktibidades diraan ni SM Jobert Lago. So, advance happy second anniversary, no? Sa aton kampiyon nga istasyon, dira sa Banwasang Pilar. Na nagalanog, no? Hindi lamang sa Pilar, but sa mga kaiping nga kabanwahan. Ang radyo nga may tagipusuan, K5 Radyo Tagbuanay. Wala pa kuya katilaw nga ginto ko sang isa ka lalaki hambali Ma'am Elnora Avilino. Halin pa sang una nga nag-school pa ko, sila pa amon atikon da wala ko katapak eskwela. Eh. Abi niyo mamaruan niyo si Ma'am Elnora. Maruan niyo lang ang iba, hindi lang si Ma'am Elnora. Good afternoon, Miss A. I'm listening. Hello, Sir Ivan Shudad. Muna, wa IPP, ma'am. Ano ni nga PP? Profile picture or iba ni nga meaning sa PP? Iwai siya kuno PP. Oh, sawi, ma'am. Ano mga sawi? Amo na kagwapa, ah. Gikurunahan na si Queen Emeralda. Nagsawi pa? Araw-araw. Pamatian ta bala mga langga, no? Ang kasugpon sa ngaton sini nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love, the Vivi story, diri sa aton kampiyon nga estasyon.

0: Diyos ko. Alas-otso na sang gabi. Tup-tup subong wala pagit gihapon si Ronel.
1: Anak, kaina pang pakadto pakarimuhaw. Naano ka? Nga daw hindi ka mapahamtang. Abi pagpahimunong, basi kon mahulog ang bata sa ginaubra mo nga ina. Ay, ambot.
0: Ay, nay, daw hindi ako mahimuos na eh. Possible ba malain na nga natabo kay Ronela? Hordi ka ni ba si balamay babae? Basi mo lang may babaeng tontoya?
1: Ay, sus.
0: Diyos ko na lang kita.
1: Abi, hindi ka maminsal sang amusin na. Ay, makapalain ina sa ginadala mo, nak.
0: Ay.
1: Oh.
0: Diyos ko na
1: eh. Oh.
0: May.
1: Basi siya na na. Oh, siya gid eh. Oh. Ara na sa.
2: Oh. Ah, day? Oh. Na ano ka? Nga man may problema naman bala? Nga daw hindi ka mapahamtang haw?
0: Sa diin ka daghalin ha? Nga pirmi ka nalang gabi ipuli haw?
2: Day, siyempre nag-auti ko para dako-dako man ang swildohon ko.
0: Auti, gid balaihan. Ha?
2: Oh.
0: Kung basi may gina-autihan ka na nga iban.
2: Ay, dahil na ano naman? Ano ba lang ginapangwakal mo ngayon naman? Abi, hindi ka pala maghambal sa amusin, ha? Nagapaninguha ako para sa aton pangabuhi. Kagpati sa mangin anak naton. Naintindihan ta ka. Tugod ka nagabusong ka eh. Pero, tulaan na bi sa pinsar mo, ho? Pasi kung anong matabo sa ginabusong mo balaw. Basta, inilang ang tandaan mo, ha? Inilang. Hindi, kag hindi ko gid mahimo, kaluiban ka. Palanggata ka day eh. Palanggata ka.

0: Anak, sa diin ka ba kadto? Nga nagadali-dali ka gidhao.
1: Nay, updi ko, nay.
0: Ay, sa diin ta ba kadto?
1: Nay, sundon ta si Ronel. Nasiga na nakipagulas na kalin.
0: Ay nga, aman.
1: Basta pala, nay. Updi lang ko, nay.

0: Ma'am, napundo sa unhan ng taksi ka ginsundan ta, ma'am.
1: Nong, sige nong. Dali lang, ilugar lang nong.
0: Ah, sige, ma'am. Lugar lang nong.
1: Ari nong, oh. Ari nong, bayad na mo nong, oh. Nong.
0: Salamat kid, ma'am.
1: Nay, ang mata mo, ay, hindi pag-ibulag. Hindi pag-ibulag kay Ronel, nay.
2: Okay.
1: Sige na, naog na ta, nay.
2: Okay, okay. Hinay lang, ha, kay ang tiyan mo.
1: Sige, nay. Nay, ato na. Nagsulod si Ronel sa skinita nga to. Sundon ta siya, nay. Sundon ta siya.

0: lumangkot na bala, Nay. Dra, Nay, oh. Dra, kay Dra lang nagsulod si Ronel, eh.
1: Oo, sige. Ay, dali ka. Uy, Ara, oh, may tigulang sa gwa, oh. Mamangkot kita.
0: Sige, Nay. Choy? Choy, mayong adlaw, Choy.
2: Ay, may adlaw man?
0: Ay, may nakita ka di, Choy, nga lalaki. Amo niya, chura, Choy, oh. Ang sa cellphone ko, oh.
2: Ay, hala. Ay, pasinsya, gidaya, ha? Hindi ko na iya kilala. Eh, kadabo man di abin na galinabay.
0: Ay, pero nagsulod siya nung sa balay mo. Ano di sa Choy? Nagsulod siya?
2: Ay, kabalo ka naman dire sa puno, ah. Nagalapos-lapos na niyang lagyan, day. Kabalo ka naman sa squatter. Eh nga, sino ang ginapangita niya, wow?
0: Kwan? Wala. Sige, Choy, ah. Salamat, Gid Choy.
2: Ayaw, ah. Okay.
0: Nay, dali ka, Nay. Ay, Diyos ko. Ang animal nga, Ronel.
3: Betoy, betoy!
0: Dali, gali siya nagkakadto. Pasig kung may babae, di siya.
1: Anak, magkalma ka, ha? Wala pa kita may nakita nga pamatuod nga may babayi ang bana mo. Ay, basi bala ba apektuhan ang ginabusong mo?

0: Runel.
1: Oh.
0: Hindi na magbutig pa. May babae ka?
1: Ara ka naman. Ha? Ara ka naman. Gulpi ka lang imuya nga naghibihaw.
0: Ginsuntan ka namon ka ina. Nagsulod ka sa squatter ka, gulpi ka lang na dula.
1: Oh.
0: Sino gigantuan mo to, ha? Sino gigantuan mo to?
1: Kuna mo. Ginsunod niyo ko ka ina sa purok bulak?
0: Oo.
1: Bo. Nano ka man imuya, Diamond? Kadaan mo sang adik dito. Mailang gani kay wala kang maging hold up?
0: Yung pumakot ka, Ate Ronel. Nag-ando ka dito.
1: Kabalo ka na sang rason. Kabalo ka na, Gin. May customer kami dito nga ginapalua ko.
0: Butigot ka.
1: Ginapalua ko lang sang balance niya. Butigot
0: ka. Butigot ka. Ako, may balaan ko lang nga may babae ka, Ronel. Hindi mo na kami makita sa anak mo.
1: Oh.
0: Kapatid ka, hindi mo na kami makita sa anak mo.

Wala gid madugaya na hibal-an ko nga may babaye gid man si Romel. Nangayo siya sang patawad sa akon, kag ang hambal niya na tintar lang ko na siya. Sa una, hindi ko siya mapatawad, pero napensaran ko nga mabudlay nga wala sang kilalahon nga amay ang akon anak. Kinpatawad ko siya sang amat-amat. Samtang si Romel, nagabawi man sa amon sang iya anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Vivi.

0: Maluwas gali ya kay Vivi. Megin Vivi, Vivi, kapay mo ya.
1: Tinunta! Ito!
0: Tunto nga ba na, no? Umaro-umaro, gadya yung magrason ga, no? Kita nga nagapamati bala, no? Tumabilib na siya, paano siya magrason, no? Kalmado, no? Tapos kabalug siya mag, kwan? Baga kabalug siya magplastar sa iya sining mga argumento. Hindi bala para sa iban nga, no? Masingit-singit, mangakig, ginang defensive mode na yun bala. Pero ang tunto yan. Balug siya nga magmanipula sa sitwasyon para hindi siya hindi pagpadalman sang asawa ang pagpatigayon sa investigasyon. No? Ugaling ara gineng silingahan noon, no? Ang mga halambalon bala nga wa isang baho nga matago mo tubtub. Katubtuban. There are no secrets that time does not reveal. Yes, pwede mo siya matago subong. Pero hindi habang buhay. Hindi madugayan. Masungaw ginayan kung ano ang ginatago-tago mo ga. Bisan mahambal ka pa mga, ay hindi, master ko na yung Book of Ninja namon ng mga kalalakihan, ng mga kampiyon. Madakpan ka man gyapon. Hindi subong, pero sa masunod ng mga inadlaw. Maabot sa ginero, kids. Anyways, ka K5228, no? Ma-commercial kita, anay. Kag sa aton sila nga pagpanumbalik, basahon ta ang mga komento nyo, no? Sa aton sila nga drama. Komento nyo kay Vivi, kag sa iya sila nga bana. Dari sa aton sila nga palatuntunan, Room 1009, ang inyong hulot para utwasan.
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya!
6: Nagapalandulong bala ang imong panulukan.
7: Magalingin bala ang imong nga ulo.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauhan.
6: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagkapanubo.
7: Sang imong blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
7: DTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Wala na siya na
7: DTX 500 Mighty C
9: ang alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C
9: mabaka nga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, pasok na ga-star sa Kulag City. Karmel na ako ginaubo. Pag-sip on, dahil na nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya, naubo pag-sip on.
11: para sa maraming kombinasyon. Mag-inom sa Mighty C.
9: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
9: DTX Beauty Soap.
13: Pamakas sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
13: Pamakas sa butika.
9: DTX Coffee Mix.
15: Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
9: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
16: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
0: Ay, ga, gabasa na naman.
16: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag Clinical Daily Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Daily Fresh.
0: Nagabasa na naman bala ka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Daily Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Nestor! Ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
17: Ganito ako!
19: Tigasi!
17: Tigalaba!
19: Tigasay!
17: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
17: Sa gabi,
19: ako ang bossing.
17: Dahil kasangga ko
19: ang extend.
17: Supplement for men.
19: Gortez!
17: Tapos ka ng maligo?
20: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
19: May maca
17: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
19: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
9: DTX 500.
21: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
9: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
22: Memory Advance Syrup.
9: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunauna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup.
13: Bumakal sa mga butika.
17: I Care Gold.
23: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang iCare capsule kag iCare drop. Amun ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
24: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
25: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
9: D3 Bio!
13: Ang D3 Bio!
9: Yung may Visio!
13: Ang Visio!
9: Yung may D3!
13: Mabagat sa mga butika!
9: D3 Bio!
26: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio!
13: Ang D3!
2: may physio,
3: physio
2: nga may D3.
4: Gasakit ang tiyan,
6: Max 4 Biotic.
4: Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan,
6: Max 4 Biotic.
4: Kabulig sa pagpanami isang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka.
6: Para healthy ang tiyan,
4: mag-clinical,
6: Spore Biotics.
4: Spore Biotics. Makabulig sa pag

0: nakatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Mansilingan. Sige, kung nang gamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang ko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
16: Extend Food Superman for Man. DTX 500.
18: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
16: DTX 500.
11: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
11: Ang VCO.
16: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
16: D3 Bio with VCO.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO.
11: Ang VCO.
16: Yung may D3.
11: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
21: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
22: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
23: Ang best friend sa mga kababaihan.
22: Spore Biotics.
23: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
22: Spore Biotics.
23: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: May family history ba na kamuhusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
1: Garantisado!
3: Epektibo!
1: Aramis
3: mo! DTX 500!
1: DTX 500!
4: Katalina Habagat,
5: anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, at inagbakal ko dayan sa DTX?
5: Sa isa ka, adlaw?
4: Ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
5: Ang dinamit na gitsa ako nga mata.
1: DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika.
2: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
10: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
27: Dolan 241 sa hapon ay nagbabalik ho si Miss A para sa last wave sa ngaton silinga palatuntunan room 1009 ang inyo silinga hulot palautwasan
28: ipautwas
27: sa kampiyon ni estasyon K5 News FM. Yan ang matugda ta nung kadadakpan na to ni Vivi ang bana kag ang bana nag-ako man no? Ambal niya na nadala lang sa no may gani hindi sang hindi ko hungon.
29: Ito!
27: No? Kay kasakit sa dulungan, balain ng mga rason sa lalaki nga, hindi ko hungod. Di ano to siya? Choice mo na iya lang ga. Hungod mo, gidi. Ay, kung mahambal ka nga, hindi mo hungod. Kami nga babae, mahambal, ano ka, sinto, sinto. Away kayong sa imo, husto nga paminsaro na. Oh, no? Kabalo kaya, eh? Kabalo kaya, no? Kon ano to ang ginhimo mo kaginhungod mo gid yan araw-araw ka man imo ya dito kay Vivi no so sa ending sang aton silinga drama nagpangayo sang kapatawaran ang bana kag ginapanumduma ni Vivi no? Ang ila silinga mangin baby gusto niya man sang buo nga pamilya para sa iya silinga baby. Sa ginhimo sang bana ang pamangkot mapatawad bala siya ginatimbang-timbang man ni Vivi ang bana niya mabuot man mapinilanggaon man sa iya responsable man may pagtaha man sa iya ginikana. So amo na ang mga ginbasihan ni Vivi nakapanumdum siya nga i-fix ang ila sininga marriage. Basta ang ako nang ya bebe. Though ang pagkadiskubre mo sa pagluib sang imo sininga bana gatag sa imo nga sang kasakit no. Hindi lang gadya pagpabayi ang imo sininga kaugalingon. Ang imo sining pagbusong kinahanglan amuni ang imo subong nga priority ang imo nga well-being kagsang imo sining nga baby di lang ani pagpinanumdumon kun dapat ba i-fix ang marriage i-protect ang pregnancy, i-protect ang imo emotional health. Kaon! Sa husto nga oras, rest properly, and lean on trusted people. Hindi masyado magpa-stress. Para hindi maapektuhan si baby. Kung nabudlayan ka maghatag sang kapatawaran subong, hindi pagpilita. Don't rush into forgiveness because pregnant ikaw or because busong ikaw, no? kay basi mahambal ka nga kung may baby na kamo, mangin okay naman ang tanan, no? Hindi man na iya garantiya kung nahimo niya magluib sa imo, no? Hindi wala garantiya nga hindi niya paghimuon liwan, no? Muna dapat ang lalaki nga nakasala, i-prove kid siya na nagbag-o siya. And, no, himuon ang tanan para mabalik ang trust sa ang babayi kung sa asawa sa iya. Having a baby does not automatically repair a broken marriage. Ang desisyon nga pagkikipagbalikan sa imo sini nga bana dapat ang tagsa-tagsa sa inyo. Inang both partners genuinely want to rebuild trust. Ikaw, handa ka na nga magpatawad. Siya, handa nga magpag-o. Handa ka mo nga i-rebuild kung ano man ang namansyahan o nasama, darumpag sa inyo sininga pag-asawahan. Kung gadugang lang sa stress mo ang kung madumduman mo ba lang ang pagluib sa imo sang imo nga banati ikaw na kabalo kung anong makapamaayo sa imo kay huo man gusto man nga kung hindi mo kaya tunlong no, ang ginhimo sa imo hindi man yan imo kinahanglan piliton. But of course, subong kinahanglan mo man baki-bakion ang imo sining desisyon, no? Kay that's gonna be a major decision. Paano ang ano ni imo sining financial situation? Paano ang kinahanglanon sa baby kung makigbulag ka subong? So damo sa mga bagay-bagay nga dapat panumdumon, no? Kag dapat isa alang-alang antes maghimo sang isa ka major decision. Basta ano man ang matabo, hindi gid pagpabayi ang imo kaugalingon kag si baby. Kung pwede, anay nga pahabaon ang pasensya para kay baby. Kung pwede lang, kung pwede, ti himuunta. Pero kung hindi gid, kaya, ti choice mo man na iya, Vivi. Kay, syempre, diba lang? May mga tao yung hindi iya kaya i-tolerate ang ginahimo nga pagluib sa ila. May mga tao naman nga makahatag sang second chance. Handa, no? Natunlon ang kasakit alang-alang sa anaka. Ka-K5, mabasa kita bisang inyo sa inyong mga komento, no? Kung akong kamubi sa sitwasyon ni Vivi, anong inyo paghahimuan? Ginpatawad man niya gani kung ako tiniklod ko pa siya pabalik. Wow, ang galing magtago si Boy Miss A. Gani, masyado ka perfect nga aktor. Ito, master ka dyan pagkatunto.
0: Tinunto! Ito!
27: Basi dumpol na ina, Miss A. Kay aggressive. Wala mong kita kakita, Ma'am Elnora. Kasi bakit na makasabat si Naon? Si Naon Cayetano Michael, maayong hapon, most beautiful Miss Amy. Kapamati kami diri sa Barangay Balogo, Pilar Capiz. Thank you. Si Naon Cayetano Michael. Perte, gid si Ronel ka. Amo nga ni Perte. Gidang tunto niya. May nga po, sige po mati, kami sa Tambakula. Si thank you, Ma'am Liza Barrientos. Mary Jane Ocampo, good afternoon. And again to Sir Ivan Shudad. kay Emerald Jane de la Pina, Ma'am Rena Wakas, magandang hapon. Ma'am Marisol Kiatson Kadigan, Ma'am Early Bernas Durana kay Boy Balot, Ma'am Nariza Bautista, hello. Ma'am Christy Villar, Ma'am Senalyn Finiquito Tabide. Guys, kita-kits kita sa Monday, no? Same time, 1 to 3 p.m. Last day na sang Agosto, no? Sa Lunes. September, na burn months na gamotika-tika na si Kwan. Si Jose Marichan, whenever I see girls and boys. Saan, ulan ka ng sub-alaw, sa bagong tuig, no? Apat na nandasun ka bulan. And mag-bago na naman ang tuig sa aton sini nga kalendaryo. Sa ngalan sa Bugos Ngobon sa K5 News FM Rojas, sa aton sini nga partner sa technical side, ka K5 FM Michael John Ditoga. Sa ngalan sa aton sini nga Big Boss, our Chief Executive Officer, Doc Ramil. Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa copies sa K5 News FM.

0: KK5 News FM News FM D3 Bio.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamugid sa akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX 500. Ito masyol sa barangay
6: po. Anong ginabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
6: Tumarkog. DTX 500.
5: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
6: 3 times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
6: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: O si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayaw ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tuwan balay ng tambo ko.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himog sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Extend Food Superman for Men.
15: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga ibala mga mega base gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
16: Ako si Norma Vista, taga Baturuha City. May sakit ako nga diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gig ang DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
10: Ini ay isa kang Eurobiotic Serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
17: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
18: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
19: This song is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pagtampo.

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics!
3: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah!
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, Kidia!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend, lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR GTX 500 Radio Broadcasting Competition. A groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcaster. Mark your calendar on September 13, 2026. Champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up 15,000 pesos. Second runner-up 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
2: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of Cadiz, Congressman Javier Javi Benitez of 3rd District, SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto, Bistro Bar, DTX 500, your superior antioxidant, D3 Bio, your antibacterial and antiviral specialist, MyDC, your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix, nakakapeka na, nakadetox ka pa, Acacia Hotel Bacolod, Staycation Experience, STI, West Negros University.
21: K5 News
22: Friday Flashback. Friday Flashback.

Oras mo nga K5 alas 3:50 ko nga hapon at ang oras na yan ay always sa dito sa inyo ang ating mga suplemento DTX 500, ang ating alkaline based vitamin C, MyDC at ang ating D3 Bio. Sa mga may trangkaso, kayo po ay may ubo, sipunog nat, mag D3 Bio tayo araw-araw, okay? At kapag kape naman ay DTX Coffee Mix tayo, maganda ho ito. At ang ating try rin po rin yung ating DTX Premium Coffee. Maraming salamat na nga sa pagkatutok niyo. Kinagisa na po tayo sa Lunes para sa ating The Big Mix. Have a great Friday weekend.

0: E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong kita na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500! Di na problema mo bala ang magtaas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka? DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako si Mimi,
8: dali kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule, 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan. Wala, naging nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan nguman eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
0: Extend Superman for Men.
12: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
13: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
14: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
15: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga
7: testingan ko ang iCare Gold Gag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold Gag iCare Drops. Epektibo gid katama.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Gag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
16: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
18: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka Register Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lo po, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Makakats mga butika.
0: DTX 500.
3: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
0: Mag DTX 500 na.
3: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
3: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka?
3: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura.
3: DTX 500.
0: DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Yung mga blood sugar test.
6: Kira itong score ganito?
4: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang yung mga blood sugar?
4: 160. Yeah. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
9: K5.
10: K5
9: News FM.

0: Bayong hapon mga pitalangga, namun kabagatang palamati, padayunong naton subong sa pagsipan-sipan ang katapusan niya bahin sa ato drama sa kaginan. Ngayon makuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan,
1: ako'y agureg!

0: Baka humuto mo sa palangga.
1: Kakalambaya. Amot-amot lang, guro. Base ang buot mo silingon, hamot duta, daw duok, daw malaam na ginagmaho.
0: Julie, sabi mo sa arap ako sa barko sang soltero pabla ko.
1: Mm-mm.
0: Antes ko magpangasawa sa asawa ko nga subong ato na sa langit. Natilawan ko na ang tanan nga klase sang putahe. Kagang masiling ko lang, ikaw ang pinakasaboroso.
1: Ay, bawa. Toon. Bawa usos. Dumahabok pa na nga tayo ko sina sa kalipay panggaman.
0: Palangga ko ginikaw, Julie.
1: Ay, toon. Bisan pa nga nagkasalaan ako nga nanay mo o kung gani tiya mo.
0: Ikaw lang makasabat sina. Kay ikaw ang nakabatsyag sang kainit sang pagpalangga ko sa imo.
1: Ay, salamat.
2: Chay! Chay, Julie, siya! Chay!
1: Teray?
2: Chay! Aari siya, Chay!
1: Aari? Si nung ara? Ha, Teray?
2: Kuwal!
1: Nga daw nagahara-hara
2: kagin. Chay, Julie, siya! Ay, Diyos ko! Si Chotone!
1: Ha? Maano siya? Pamangkutakon maano siya. Ay, pero hindi pagpasudla, ha?
2: Ay, ikaw na lang, Belasturya siya, Chay. Kay basi karon nakiga niya, kuya.
1: Henry.
0: Ato ba nga siya palangga? Maayo man gani nga ara siya. Agad nga makaistorya ka mo sa maayo.
1: Ate, sige. Guaon ko siya. Wala sa kuya, katawo. Kadumdum siya nga magpauli, di? Humanda siya sa akon. Humandagit siya.
0: Kalma lang, palangga. Hindi magpadala sa kaakig mo. Kalma lang, ha? Kalma lang.
1: Oo, ga.

0: Ano ka? Nabanhaw ka? Maano ka diri sa panimalay ko?
1: Matyagan ko si mo. Magbuhi ka sa mga tinaga mo. Daw wala ka na nakakilala sa akon. Buhi pa ko, ginakabig mo nagali ako nga patay, Junisya.
0: Ayabaw, kung maghambal ka daw atong ikaw ang biktima, no? Wala kagit sang huya, Tony. Maano ka di? Kalinong na sa pagabuhi namon. Hindi na kami pagsamuka.
1: Kalinong? Linong kay may lalaki ka? Wala ba gani ko napatay? May ginapuyo ka na?
0: Ay, baw! Kag sino sa aton ang nagbiya sa pamilya, ya? Kagin bailo kami sa kabataan niya sa kirida, ya? Ini pala ikaw? Hoy! Wala ka huya, Tony Boy! Akong nagpatay-patay para makaiskwelang kabataan mo! Wala ka huya!
1: Kag nga ah! Mabuo ang kabataan mo kung wala ako! Ha?
0: Kapalan.
1: Bisan mag-ano ka pa iya, Junisya? Amay ako! Nanday mani kag bone. Kag bana mo ako, nakabati ka!
0: Ay, wala uya!
1: Bana mo ako! Kag asawa ko ikaw! Ako iyang urag! Kag may kinamatarong ako nga magbalik dere. Tugod, akon man ini panimalay. Kag suliton ko ha. Bana mo ako gihapon, Junisya. Gani, pasudla ako, pasudla ako. Pasudla ako. May matarong ako sa balay gaini. Kay kabataan ko ang nagpatindog sine.
0: Hoy, Tony! Kasi naglalang ka?
1: Dalok, ka!
0: Dalok, dalok!
1: Dalok,
0: wala
1: dalok!
0: Huyak ka, wala huyak ka! Pamate! Hindi na di mo balay nga gintalikdan! Nalipat ka kundi ito na punsok ang balay mo! Ha? Basi nalipat ka! Nalipat ka nga singgin bayaan mo kami! Hayob-hayob lang ang balay nga gintalikdan mo! Ha? Himo sa kahoy kag plywood! Kung nagalaom ka nga makasulod ka sa balay ko, hindi matabuin na, Tony Boy. Tungod wala ka sang inamutan sa pagpaiskwila sa kabataan. Halen, diring animal ka! Buisik ka! Damol ka, guya!
1: Pasudla ako! Pasudla ako! Kay akon, hindi kung hindi ka gani magpasulod din sa akon! Magamo ko de! Pasudla ko!
2: Choy Tony!
0: Kituya!
2: Choy Tony!
0: Gahin re!
3: Hindi lang pala yung mag-iskandalo dre. Makahuluya sa mga kaingod ta.
1: Daw, daw kilala ta ka. Mayo man, mayo magali magpili si Junisya, no?
0: Uya, oh.
1: Nakatsamba man siya hubin ba?
0: Tony Boy?
1: Te, mayo pa man, dugsingo ng malam ko ng asawa.
0: Hoy, bastos ka, Tony Boy. Halin, dere. Halin. Kay kung hindi, matawag ako

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica, for Biotics!
1: DTX Coffee Mix!
2: Si Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ka, amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds, pampasexy, gidman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix!
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap!
5: Ako si Elaine, ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
1: K5 News FM.

0: Nano ka nang utok ang imo to ni man. Nagpuli ka di agud nga magbaga mo. Ha?
1: Hindi no nga. Wala ko yung nagpanggamo. Nagbalik ko diya. Kay gusto ko yung tadlungon ang pangabuhi namon kay tigulang na ako. Nagmasakit pa kong gadaan.
0: Ang obrahon mo ya, nga magpakitluoy ka sa mga kabataan mo, kag sa asawa mo. Kay kadako katama sang sala mo, Tony. Kadako sang sala nga nahimo mo sa pamilya mo.
1: Kagang wala sang huya nga, Dionisia. Nagpuyo sang lalaki. Ara na ginapuyo, yes, balay.
0: Tony, wala ka sang labot, aber sino man nga lalaki ang ibulos ni Dionisia sa imo. Buya-huya, manay. Abi mo, imbis ka magpaisog-isog ka, kung ako si mo, nagpakitluoy ka na lang kay Dionisia. Ay basi kung maluoy pa siya sa imo. Kag pangayuan kaniya sang sustento, halin sa duanyo kabata, nga pulos na si Man Subong.
1: Nodondog?

0: Nay, nakatawag ka man. Nano ka?
1: Ay.
0: May problema ba, Nay?
1: Kuanto, Manny? Si tatay niyo bala to?
0: Oh, ano?
1: Nagpuli.
0: Si tatay?
1: Oo. Nagpuli, dire kag nagapatay iskandalo.
0: Bi.
1: Ginabungkal ya permingget kay masulod gid siya dire sa balay. Kay may matarong kuno siya dire kay kabataan niya kamo. Wala gid siya uya to.
0: Wala sa gid siya uya. Akong pambala siya kung makaduda siya liwat sa aton. Kagnay. Di mo ugtas ah. Relax ang dabla.
1: Ito na init gid ako sa amay niyo. Wala gid siya uya klase tao to. Kabalan gid siya to. Pagkatapos ang pagtalikod niya sa aton, mabalik siya dire kag mandemanda ka dire siya maestar. Dire sa kuno maestar ya to.
0: Hindi nay. Hindi na siya pagmaestara sa aton. Imo niyang balay nga ina nay. Gingpatindog ko ina para sa imo. Nagidi ka makabalaka nay. Wala pa ko nalipat kun do ano ka budlay pagbaskwela mo sa amo nay. Sa amo ni Buni. Wala kami sang utang kay tatay, nay. Wala kami sang utang sa iya.
1: Ito.

0: 产生了关系。dapat batas kami ni Indonesia eh kun ano ang ara sa iya amo man ina ang dapat ara sa akon kay kun hindi malabuta na igin kami ya sa abogado ya mapasaka ko kaso ya ano
1: oh ah!

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
2: Ga! I-shoot na ga!
4: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM.

sunok sa layi ang isa ka ginikanan nga nag-abandonar sa iya pamilya o kabataan. Wala sang matarong sa pag-angkon sa pagkabutang sang mga ini. Kag mahimo nga si Tony mga pangatubang pa sang kaso sa inalom sang Republic Act number 9262 or Anti-Violence Against Women Under Children Act of 2004 Revised Penal Code kag sang Family Code of the Philippines Ukon Bawsi. Kutob na nagdiri ang amon pagsaysay, tumtob sa liwat, madabong yung salamat sa wala untat ka pag-upod sa amon sa tagsa ka pagpalayag sa kahanginan. Sinigdara mga hindi lang makaligaw, kundi makahatag sang pagtunaan na ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako ya ang urig. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Junisha, Lidilia Miranda, Tony, Elmer Ubaldo, Manny Melvin Plotenia, Buni Kagpapa, Erljan Liva, Isabel Angeline Buenafe, China Ernadesina Amiga, Henry Sister John Beronke, kaupod man si Kuya Kinitoy, ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center.

0: en campeón de estación.
1: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Detribayo with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: Detribayo, ang Detri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Detri. Detribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Detribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: Detribayo, ang Detri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: Ligtas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Di na kanon. Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
5: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
4: Sa
5: DGX 500.
4: Sa primero katatlo, sa subong kadua na lang.
5: Subong kamusta?
4: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
3: DGX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DDX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DDX Coffee Mix.
9: Ako si Nato Barrios, mahilig gin sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DDX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix. Mga butika. DDX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mga butika.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
14: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
15: Performance mo bala? Maluya na?
16: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
13: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
14: Apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasin!
16: DGX 500!
18: O si Katrina Zapian Capis. Sang una na ko ginangakon nga problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian nimi sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
16: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
15: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal, mahal gidya sa butika.
17: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
19: Kay may barato, balay ang butika.
17: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
20: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
5: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
17: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
20: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
21: Rain Pharmacy.
22: Pinakabarato nga dita.
23: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
24: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
25: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Pantayan sa K5 News FM Rojas.

0: radio
1: campeón de radio.
2: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: Ang oras sa K5 News FM Roma sa alas 4:35 sa hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: El Castigador.
2: Ang tinig ng bawat mamamayan.
6: El Castigador.
2: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
6: El Castigador.
2: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
6: El Castigador.
5: El Castigador.

0: Mayong hapon sa aton sining mga kauturan nga nagapamati diri sa bilog nga siyudad sa Ruas kag probinsya sang Capiz. Mayong hapon probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Nagapalayag na ang palatuntunan El Castigador. Diri sa K5 News FM Rojas. Welcome na sa aton sininga mga kauturan nga nagapamati nga nakatutok karon sa K5 News FM Rojas. Shen Punto Noybe. Sa lilisuan sa inyo sininga mga radyo. Tutok na mga ka K5. El Castigador program na. Sa aton sa mga tagpalamati diri sa bilog nga probinsya sa Capiz, kag makita sa bilog nga Western Visayas, sa bugos nga pungsod Pilipinas. Welcome. Nagapamati kamo diri sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Rojas.
1: Kampiyon.
0: Welcome diri sa El Castigador. Adlaw sang Biyernes, pizza 28 sa bulan sa Agosto tuig 2026. Talos kita nga magapungko diri sa inyo sininga regular anchorman. Talo Santa si ka K5 Darren Henson. Ini ang inyo alaga ninyo talos nga anchorman sa sining palatuntunan ka K5 Alan Catalan. Kamusta nga aton sinima ka K5? Diri sa siyudad sa Rojas, nag-ulan-ulan ang tiyempo. Nag-ulan-ulan ang aton sininga palibot sa siyudad sa Rojas. Mga ka K5, dira sa inyo, kamusta? Kamustang tiyempo da? Marami man ang tiyempo dira sa inyong lugar. Sa gihapon sa aton sininga mga kauturan, sa aton sininga mga K5, kita ang inyong makita sa gihapon pinagi sa aton sininga Facebook page, aton sininga live program, sang El Castigador program. Pinagi sa aton sininga official Facebook page, K5 News FM Rojas. Tagsuman sa K5 NFM Rojas Digital. Like and share mga ka K5. I-follow nyo lang kag like and share. Malamig ang panahon. Kanami mag-inom sang DTX Coffee Mix. Hindi nyo na pagpalampasa pa ang panahon mga ka K5. Ang kanami sang panahon. Magpainit-init sang DTX Coffee Mix. Ang healthy nga kape para sa aton tanan. Ang DTX Coffee Mix with ang palaya extract nga makabuligid sa kayong lawas sa aton sinima ka K5. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Mag-detox ka pa. Sa mga kauturan naton, sa aton sining mga K5, sa aton sining mga followers dira, ang K5 News FM Rojas, naka DTX Coffee Mix na kamo. Kung gusto nyo magpadala sa inyo, gusto ipa-shoutout, umpisa nyo na kay Basahon, tanakaroon dira sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador. Kagsuman, mabatihan, magkita live sa aton sining sister station, ang aton sining utod nga stasyon, ang K5 89.7 FM Radyo Tagbuanay Pilar. Kamusta nga aton nga mga ka-K5 dira? Sa Banwasang Pilar.

0: Ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita? Mga topiko kag report nga aton tagaan pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Diri sa El Castigador Program. Yatag tadanay ang mga pangulong dinalan sa mga headlines. Headlines. Slot for sale nga recruitment scheme sang BFP or Bureau of Fire Protection sa Pilipinas. Pag-aimbestigaran ni DILG Secretary Jubic Rimulya. Una, may naman ang racket sang mga taga Bureau of Fire Protection, no? Makan muna slot for sale. Ining mga bakante, bala nga mga posisyon sa BFP, mga ka-K5. Nga tokiban karon sang DILG nga ginabaligya gali ini. We will not name names, ha? Pero suno sa kay Secretary Rimulya, ginaimbestigaran nila mga ka-K5 ang kapin sa 200 tanan ka mga BFP personnel. Mga 200 tanan ka mga personnel sa Bureau of Fire Protection. Ano na ginabaligya gali ni nila yung posisyon sa BFP? Mga ka-K5, ako naka-intindi ko nga racket ni isang BFP. White egg na single out na, kundi in-ini, pero suno sa kay Secretary Rimulya, mga 200 na kuno ka mga personnel. Pero waya man ginapalayag kon sa di-in-ini nga lugar. Bi mag-apply ka sa Bureau of Fire Protection. Kung mang-recruit sila personnel, kung wala ka ibayad, wala ka ipakumkum sa ila, at hindi kikikasulod sa Bureau of Fire Protection, dapat may panghimagas, may pampadanlog.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Amuning ginboyan ang statement karon sang DILG Secretary mga ka-K5. Sa aton may ari de. Tagantara ka nung pagtamo diri sa aton sini nga pagpangalaga diri sa El Castigador. Dugang ang mga balita. Philippine Drug Enforcement Agency, kulang ang personnel sa Western Visayas. Suno kay Renato Gumban, Director General for Operations sang PIDEA. Nagabot diri kagina si Renato Gumban mga ka-K5. Ang Director General for Operations sang Philippine Drug Enforcement Agency. Nagbisita diri sa ilang satellite office sa siyudad sa Rawas kag probinsya sang Capiz. Interview sa aton sini nga K5 reporter. Kamuning isa sa mga ginapahayag karon sang PIDEA. Kulang gid, kulang. Kulang ang personnel sang PIDEA mga ka-K5. Dugang ang mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Lima ka tuig nga termino para sa mga barangay officials kag indi postponement o barangay and SK election sa November 2, 2026 ang ginaprobahan sang Senate Committee on Local Government. Panawag sina. Kung i-fix mo ang term sa 5 years sa mga barangay kag SK officials, kung ginaprobahan nyo, definitely mga ka-K5, postpone ang eleksyon. Ay tinunto. Hinlain nyo lang ang term.
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
0: Hindi gusto pagatagwon ni Senator Ches Escudero nga postponement of election sang barangay kag SK ang ilagin papasar mga ka-K5. Fixing of term. into 5 years. Amo na iyang gusto nila nga tawagon. Wala nang purpose. Anong purpose kung naman kinanglan i-fix ang term of office sa mga barangay kag SK election? Kag hindi sila gusto tagun nga postponement. Wali na karon i-discuss na tondri sa ato siri nga pagpangalagad sa El Castigador. Dugang ang mga balita. Pabor sa mga political dynasty ang giraduso nga 5 o kon 5 katuig nga termino sa mga barangay kag ISCA officials suno sa Kabataan Party List Panay. Tuod sa tuman, pabor ni sa mga political dynasty ang giraduso karon nga 5 katuig nga term sa mga barangay kag ISCA officials. Nag-react ang Kabataan Party List Panay, mga ka-K5. Oh, pabor ini sa mga political dynasty nga man. Kikaroon ko ng ibanda nagapungko, abi, mayor, vice mayor, ila apo karon barangay kapitan, ila gumangkon barangay kapitan, ang ila apo karon gapungko SK chairman, barangay kagawad. Ang iba nagapungko dira karon sa barangay. Oh, ito yung political dynasty, pabor sa ilay. Way paniginadula gyapon ang political dynasty sa Pilipinas. Ini nga balita, builong nga giladulong sa inyo sang Mighty C, the immunity booster. Mga ka-K5, confirmi kita gasulay sa ulan, sulay tang init. Wala nga, ton sinigwa kung kisa, nagasakit ang tutunlan. Kagsumuman sa aton nga mga ka-K5. Masami ginasipon, ginatrangkaso. Nagahina na ang inyo sa nga immune system. Once ka maghina, gani ang inyo sa nga immune system, mga ka-K5. Magwa gina ang masakit sa inyo sa nga lawas. Sa muna dahil may mga trangkaso, kita ang ginabatsyagan, lagnat, sipon, gapi ng atsina tada, isa sakit ulo ta. Maggamit, mag-inom, magtumar sang Mighty C, the immunity booster. Adlaw-adlaw mga ka-K5, mag-inom kita sang Mighty C. Agod magtaas ang aton sini nga immune system. So makabulig ini sa ikaayong lawas ang aton sini nga mga kautoran sa aton mga ka-K5. Ang paggamit naton sang Mighty C, adlaw-adlaw. Ang alkaline base ng Mighty C, mag-inom kaway nagasumul ang imo sini nga tiyan. Why nagahilab imo chan? Gapanami pa sa imo sininga kutis. Kung medyo nagakulokor yan not ng aton sininga panit, gamitin nyo adlaw-adlaw sang Mighty C. Inom lang adlaw-adlaw sang Mighty C. Sa Mighty C, nagahubin ka tulukon. Looking young! So ano pang ginahulat nyo mga ka-K5? Adlaw-adlaw magamit sang Mighty C. Sa gusto dra magpa-shoutout sa aton sining nga mga ka-K5. Mayong hapon K5 Alan. Kagira pa-shoutout man ang Matias Robles family dra sa Pontevedra Capiz. Alin sa kay Joshua Patrick Matias. Maayong hapon, Sir Alan. Nagapamati na kami diri sa Tambak, Kulasi, Roja City. Halin sa kay Lisa Barrientos. Thank you, Ma'am Lesa. Sa inyo sininga pagpamati dira sa Tambak, Kulasi. Good PM, Sir. Gatotok na kami sang imo programa diri sa Sityo Lagubang, Natividad Pilar. Thanks good sir from Roberta Patricio. Thank you good ma'am Roberta sa pagpamati. Mayong hapon sa imo Sir Alan. From Rowan Vindia along Sagay. Thank you Gidwin. Mayong hapon man sa inyo. Ang iban karon nga gusto pagid nga mapa-shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Ato na karon hatagan sang pagtamod no kay basahon ta pagid karon. Ang dugang nga nagapa-shout out diri sa aton sini nga pagpangalagad. Aray pagin isa sa mga talalupang doon nga balita nga aton pagabantayan. Tanan nga barangay official sang Linubayan, Tigbawan, Iloilo, nagpasa sang ilang resignation. Nag-resign. Hindi sila guro kontento eh. Hindi sila guro gusto yung magpangalagad bilang mga barangay officials. Balikan tani karon tanan ang ato mga ginpang headline diri sa ato sini nga pagpangalagad sa El Castigador pagkaligad sa importante nga mga pahibalo. Can you stand by?
2: KK5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Now, we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa, paano mo balaan ngang isa ka salsalon, anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
4: Pwede radicals.
3: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, diri nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalo ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Palainom DTX 500.
4: DTX 500 ka nga ah.
3: Palainom DTX.
4: DTX.
3: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
4: Sobra. DTX 500. That's why ang capability sa DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si correct. DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
3: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
4: Wala pili.
3: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawan, gadula ang tuktok. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok. Hindi mag-atake. Now, ari pagit, pagbukay sang imubuhok or uban. Sina?
2: DTX 500.
3: Stressful daw kuno ka.
2: DTX 500.
5: Si Edding Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. Nami nagita akon nga pananawan.
2: DTX 500.
3: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
4: Lasing kulubot.
3: Sang panit. Ang DTX, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot. Isa pagid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage. Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant. Nga ara sa DTX 500, insured sir boy,
2: DTX 500.
3: You need antioxidant.
4: Okay.
3: Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
7: hindi malikaw.
3: Mabakal ka is 21. That's 60,000. Kung i-divide mo na sa isa katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imong free radicals. Ang question, pila ang gingasto mo para sa imong antioxidant? Kaya ang ruling is, butang ta 1:2 or 1:3. 1 free radicals, 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
4: Dapat sobra.
3: Dapat ya, mabudget man ka para sa imong antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
4: Correct.
3: Sulit, sir boy. Bahala na nang DTX. Importante, may S21 ko.
4: Ay.
3: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na permi na to di kumpanya, permi na to
2: DTX 500.
3: Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka ano, anong bawal. Amo na ang permi di. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sang oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sang free radical sa imo lawas, di ini halin ang mga free radicals. Sa tanan, nga tamis, nga ginkaon mo.
4: Agoy!
3: Grabe, pagpadamo sang tuktok sa lawas. Sa mga naga-sigarilyo. Sa mga naga-kaon sang karne. Mantikaon. Sa mga grabe mag-stress.
4: Grabe
3: mo lang, wala labot ang stress ha. Amo na ang iba niya, di malikawan niya, ang epekto sang ano, sang signs ang oxidative stress. Amo na kapoy ka, madula na imo memorya, grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa, susceptible ka sa mga infection.
4: Okay.
3: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
5: Juseven lo, 57 akong edad.
6: Ano ginabatsyag mo sang una?
5: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
6: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
6: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: DTX 500, DTX 500, Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
5: Juseven lot.
6: Ano ginabatsyag mo sa
5: high blood gid ko.
6: Ano sa una ang imo
5: blood pressure? 180 over 100.
6: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
5: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
15: Mag-choyride man tabi ka. Wala sa kondisyon ang makina ko.
2: Hindi makaarima? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
16: Sakay ka kidiya.
15: Siyempre, naka-extend ko ya.
16: Basta sagad nga driver, extend, lover.
2: Extend, supplement for men. Yeah!

0: DTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
2: Healthy nga uto.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Madalong kag alerto nga paminsaron.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
3: Hi, Tennis Juanes.
2: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: I Care Gold.
5: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: This year, more than 30 schools from 2 divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
7: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: May puso.
9: Balik diri sa aton sining pagpangalagad sa El Castigador. Oras alas 5 sa hapon, ini nga oras ginadulong sa inyo sang Shopee. Enjoy solid data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.

Balik na sa El Castigador Program! Ano pagyada ang mga talulupang doon? Tadi nga mga balita sa atong sininga pagpangalagad mga ka-K5. Ini nga balita, builog nga gidadulong sa inyo sang DTX 500. The Superior Antioxidant. Mga ka-K5, ang DTX 500. Naggamit kita sa ni Adlaw-Adlaw. Kung nagabatsyag kamo da komplikasyon sa inyo sining lawas, komplikasyon dala or dulot sa pagtaas sa inyo sining blood pressure, pagtaas ang blood sugar level sa inyo sining lawas, bisan dit nyo mamonitor, pagkaon aton sang ginabawal para sa aton ng kayong lawas, maguluwa ang aton sining sakit mga ka-K5. Ang komplikasyon, delikado gid. Gamitan ta, imnanta, magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. Muna nga rin ko isa, nagapangita kita sa mga pagkaon na puno sang antioxidant. Yan ang pang ginapangita natin kay ang DTX 500 mga ka-K5. Superior antioxidant. Nga suplemento nga makabuligid sa ikaayong lawas sang aton sininga mga kauturan sa aton sininga mga ka-K5, ilabi na gid sa mga kauturan aton nga nagasuprer sa mga balatian pareho sang diabetes. Was diabetes na ganing umigo sa aton, tumaas na gani aton sininga blood sugar, damo na na dayon magluwa nga masakit. So ang DTX 500 mga ka-K5, puno o superior antioxidant, pwede ginaton gamiton adlaw-adlaw. Tagsuman sa aton sininga mga ka-K5 sa aton nga mga kuturan. Nga masamin nagaluyang aton sininga lawas. Nagahina ang aton sininga resistensya dulot or dala sang kagaw nga nagatapik sa aton sininga lawas mga ka-K5. Maggamit, mag-inom, magtumar sang Klinika D3 Bio. Sa aton sininga kauturan, ang D3 Bio, the antiviral specialist, nga sarang makakuha, makaremove o kon makablock anuman nga klase sang kagaw nga nagatapik sa aton sininga lawas mga ka-K5. Agud malikawan naton ang infeksyon. Maggamit kita, mag-inom, magtumar sang Klinika D3 Bio. Adlaw-adlaw. Ini nga produkto ni Doc Ramil Oy. Sarang nyo makita mabakal sa mga butika malapit sa inyo sini nga lugar mga ka-K5. And always available. Diri sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Diri sa Roa City sa McKinley Street, Roa City. Sa Tubang, sang PLDT.

Aring isa sa manaming atalulupang doon, Audrey Sutton, sininga pagpangalagad sa El Castigador. Hatagan tani pagtamod mga ka-K5, no? Ining pila karon ka mga barangay officials dito sa bahin sang Iloilo or Linobayan Tigbawan Iloilo nga nagsumiter sang ila sining resignation. Bali nagresign ini sila. Ang tanan ng mga barangay official, magsiling kita tanan, tiyali na sa barangay kapitan, pito ka mga barangay kagawad, isa ka barangay treasurer, isa ka barangay secretary, kalakip na ang Sanggunian Kabataan na chairman sa ila sininga barangay mga ka-K5. Nag-file ini sila sang ilang resignation ang kapitan, pito ka mga barangay kagawad, Sanggunian Kabataan, SK chairman dito sa Linobayan Tigbawan Iloilo. Sa itong nagligad nga Agosto 26, tuig 2026. Ano ang rason mga ka-K5? Sining makabig tani mass resignation sang mga barangay officials, ha? Dito sa may Barangay Linobayan Tigbawan Iloilo. Ang impormasyon nga nakuha karon sang K5 News FM. Bangod ini nga wala mahatagan sang nagakaigo nga igtulupangod sang local government unit ang ila kuno nga mga concern. Tiyano ginang concern abi sa mga barangay official nga wala gin sapak sang mga sang local government unit mga ka-K5, ha? Tumalag sa ahon ikaw makakita sini. Inabangod man kay ang iban gani iyang mga barangay official daw na muhaw-muhaw sa poder. Ah, mga kapit toko. Kamalo ka mo ko na nung ginatawag nga kapit toko, ha? Nang daw hindi maghalin sa poder. Ning mga barangay official naton nga wala sang K, no? Wala huya. Iniya tumalagsahon kakita sining may ara sang makabigta. Siguro basikon hindi Manila ma ma-take o kung mabaton ang pamalakad sa local government unit sang Tigbawan Iloilo mga ka-K5. Amo ning rason kung nga man nag-sumiter sila sang ilang mass resignation. Bangod nga wala ko nang mahatag ang ila or waay gin sapak ang ila sininga concern. Ano gid ang ila sininga concern nga wala gin sapak sang LGU Tigbawan? May report nga nagagwa nga may mga membro sang ila nga konseho kag pumuluyo nga nagareklamo angot sa epekto kuno sing isa ka poultry farm dito sa local government unit o kon sa banwasang Tigbawan. Apang sila pa ang ginpasakaan sang civil case. Ating gwa sinigali may ara sang poultry farm. Well, probably dito ini natukod, no? Sa ila sininga barangay. Pero ginreklamo ini nila kag sa mga pumuluyo, probably wala gin sapak sang local government unit sang Tigbawan, Iloilo. But instead, sila pa ang ginpasakaan sang civil case. Well, ginpahayag sa investigasyon sang LGU nga wala sang paglapas ang poultry farm nga nahamtang sa kaiping nga barangay. Dugang diri mga ka-K5 nga may magamay kuno o kon inipagsunggura na igid lamang agin pahayag ni Mayor Nini Teruel. Bangod
mahinay kag wala sang konkretong aksyon para sa ilang abanwati laban-labanin nagsunggod ni mga barangay official. Kaya ang ila sini nga concern, ila binagid sa poultry farm nga sa kaiping nila nga barangay, probably ginapabungol-bungulan sa nga LGU sang Tigbawan, Iloilo. Amuning rason karon kung nga man may ara sang ginatawag nga mass resignation o kung nagsumite sang ila sini nga resignation ang ilang nga mga barangay officials. You just imagine mga ka-K5 halin sa punong barangay, pito ka mga barangay kagawad, ang ilang nga SK officials, ilang nga SK chairman ang naghalin sa pwesto. So amo ini karon ang isa sa mga talulupang don dito sa may Linobayan, Tigbawan, Iloilo, mga ka-K5. But ang point amo ni, duha lang di ang punto mga ka-K5. Kung ikaw isa ka o ikaw isa ka barangay officials, once ka mag-resign ka sa imo palangakuan, meaning to say, hindi mo magampanan ang imo pagkabarangay official, ang imo pagkabarangay kapitan. Hindi mo maservisyuhan ang pumuluyo sa inyo sini nga barangay. Nangin ineffective ikaw sa inyo sini nga barangay. Way ka na gana magserbisyo, bayan mo na ang imong mga pumuluyo, imong mga constituent. Mga ka-K5, obligasyon ina sang isa ka barangay official on the part sang barangay kapitan o barangay kagawad nga mag-discharge ka sang imo sini nga function o kontrabaho bilang barangay official. The moment nga mag-resign ka, but siningon nga gintalikuran mo na ang imo nga ginsumpaan sa mga pumuluyo nga sa pinakamadalom nga pagserbisyo nimo sa mga pumuluyo, hindi mo ni sila paghalinan. Di ba mo nang sinumpaan sa isa ka barangay official, hindi lang sa barangay officials, after nga ma-elect ikaw bilang barangay official, naga may ara kamo da ginatawag nga oath of office, nagasumpa kamo may oath of office.

Well, kung na muna ang punto karoon sa mga barangay official, oo, tuod ina, nga kung kisa, ang isang smallest local government unit like barangay, hindi makahulag, hindi makapasikat, hindi makaperform kung wala sang proyekto nga ginahatag dira ang mayor, ang gobernador, even ang isa ka congressman sa ila silinga distrito. Siyempre hindi mo na masarangan sang barangay lang kung barangay lang gid ang ilang saligan nga pundo, barangay fund lang. Kulang pa na gani. Hindi mo na masarangan sa isa ka barangay. Isang masami sina nga ginahimo sang isa ka barangay nga gakadto na nagadangop na sa mayor, tikong kontra mo karon ang mayor, lawlaw pa bing mayor, lawsi pa, hindi pa kabalo, way man gahulag, way tingog, hindi man kabalo maghambal, way tingog, itugyan malang na niya na kung sino nga tarpulano sa iya administrasyon, kag kung wala malang sa project sa isa ka barangay, ikaw nga isa ka barangay, mas kalulu o ikaw kung na hindi ka kabalo mangita sang resources mga kakifide. Pero, kung resourceful kaya, medyo sip-sip ka kay Gob, sip-sip ka kay Kong, mayad kaya mangita sa imong resources, at idamo kagadya mapulot nga proyekto eh. Kapin pa malapit ka sa gobernador, malapit ka sa congressman. Tini karon ang iyang pagpahayag sa mga barangay official na wala kuno ginasapak ang ila sininga concern. So mas maayo pa nga ma-resign na lang sila sa ila sininga palangakuan. Well, ila na iya diretso mga ka-K5. Diretso na iya sang isa ka o sa mga barangay official. Ila na iya kinamatarong. Nga kon mag-resign sila tanan sa isa ka sa ilang barangay, punan ina galing niya mga ka-K5. Punan ina sang isa ka local government unit nga magabulos sa ila. Now, ang barangay makadalagan man niya without the support sang local government unit. Ngaman, kay ang kada barangay may ara man niya sa ginatawag nga IRA or Internal Revenue Allotment. May IRA man niya ang kada barangay. Hindi pala mga kapitan, hindi pala nubra na gani ang inyong nga IRA or in Internal Revenue Allotment sa isa ka barangay. May IRA na sila. May IRA share. Ngali na sa national government. Kada bulan, kada tuig, nag-aabot inaya sa barangay. Gustuhon man sa kapitan, sa barangay official o kung hindi, may masulod na iya nga IRA share o kung pundo sa ila sini nga barangay. Ang ila nga IRA, ila ina dayon i-program kundi na nila dalon ang IRA o kon Internal Revenue Allotment mga ka-K5. So hindi ya maputo ang barangay ah. Pwede ya ka-function, pwede ya ka-trabaho ang barangay. Kon pabayan ka man, kung way ka man ya nasapak sa inyo nga local government unit, kung way ka nasapak ka sa inyo nga munisipyo, way ka nasapak ka sa inyo nga provincial government, may aragig ka mo ya sang pundo o kon IRA nga magasulod sa inyo nga barangay fund. Hindi sapakon man kamo sa indi sang mayor, sapakon man kamo sa indi sang gobernador, may pundo gidya nga masulod sa inyo sini nga barangay mga ka-K5. Tumalagsaon ka kita sini, no? Inakon may ara gin man siya sang matutuod gin man nga panindugan para sa iya sini nga prinsipyo sa ila sini nga barangay mga ka-K5. Ngayara man niya barangay official nga kapit toko. Kalawalos, hindi maghalin sila sini nga barangay. Maski na, no, pangayaw-yaw,

makahuya sa tawo sa ila. Maskin law-law ang serbisyo sa isa ka barangay official. Lipay ganis law do, hindi madayang barangay eleksyon. Shout-out! Shout-out, shout-out! Good PM, sir. Gatotok na kami sa imo program diri sa sityo Lagubang Natividad Pilar. Thanks, good sir. Mayong hapon si mo, Sir Alan, from... okay, nabasa ko na yung kagina. Mayong hapon, K5 Alan Catalan. Thank you and God bless you. From Elsie Acuña. Thank you, good ma'am Elsie. Shout out sa kay TC Blances sang Balatukan Panitan. Thank you from Elsie Acuña. Mayong hapon Sir Alan from Dolores Abilarde. Thank you gid ma'am Dolores. From Reina Raymark Cargando naga tutok nga diri sa ato sini nga pagpangalagad. Watching with you Sir Alan. Shout out ko Poblacion Ilawod Panitan Cargando family from Raymark Cargando. Wala na ito oras sa itong sining pagpangalaga diri sa El Castigador program. Wala na ito, tiyempo mga ka-K5.

0: Kwenta at tiyempo, kwenta oras, dari sa El Castigador. Aton sining technical partner ka K5, John Dituga. Sa ngalan sa aton sining station manager ka K5, Ami Berondo. Sa ngalan sa aton sining presidente ka chief executive officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramil Oy. Ini naman ang inyo alagad, ang inyo anchorman ka K5, Alan Catalan. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ithripayo. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa Ithripayo, kag nagkining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: Ithripayo. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Ithripayo with Vizio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang akon ang sekreto sa law school.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics na ginugdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics. Nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
5: DTX 500. Pasami kabalaan ang kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 36 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaunt sang sakto. Pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Itibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na. Problem. Magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anap bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman.
12: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa.
12: Kag nagabaho ang kilikili.
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
12: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
14: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
1: Extend
14: Supplement for Men.
12: Muling bi-
15: binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
22: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula nga mas ginpabaskod kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
23: Pinakabarato nga data
24: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
25: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
26: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
27: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
28: This year, more than 30 schools from two divisions across Rojas City and province of Capiz have finally accepted the challenge. But only 15 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Rojas Interschool Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mga ibabaw? Hantayan sa K5 News FM Rojas.
29: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May puso!
31: Oras sa K5 News FM, Rojas, 5:34 sa hapon.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
32: Number one,
29: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Evening newscast.
29: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
31: K5 sa mga headlines.
32: Headlines. Headlines.
31: K5 sa mga balitang lokal.
32: Headlines.
31: Subject person sa by-bust operation, anay na nga preso sa kapareho nga kaso. Shabu nagapangunag sa mga iligal nga droga nga nakumpiskar sang PDEA. Katapos sang PDEA, hindi bastante. Wanted person sa kaso nga pagpangawat na dakpan sa banwas ng Panaya. Most wanted person kag street level individual dakong pa matapos serbihan sang warrant of arrest. Kapi sa police provincial office masgin pasangkad ang police visibility pinaagi sa bike patrol kag pagiging responsable nga motorista ginapahanong dom sang Kapi's PPO. Mga balita ka K5 nga nagahinabo sa palibot sang rehiyon sa Western Visayas, mga balitang regional. Ginaduso nga 5 ka tuig nga termino sa mga barangay kag SK officials sa pabor sa mga political dynasty Kabataan Party List Panay. Kag tanan nga barangay officials sang Lino Bayan tigbawan Iloilo nagpasa sang resignation. Mga dalaguan ka K5 mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national. Masobra 200 ka mga BFP personnel ginapaidalom sa investigasyon angot sa slot for sale recruitment scheme. Presyo sang gatong maganubo sa masunod nga semana. Kaga Philippine Embassy ginkumpirmar nga isa ka Pinoy ang missing matapos ang Nepal flash flood. Balita ka K5 sa luwas sang pungson, balitang international.
0: Balita international.
31: Patay sa Nepal flash flood, nagsaka na sa 350 in Weve, masobra 900 missing.
0: Balita International.
31: Balita ka K5 sa Batag Sanghinapa.
0: Balita Sports.
31: Tony Parker, nagalaom nga may Filipino nga makasulod sa NBA.
0: Balita Sports.
31: Kag para sa aton, Balitang Entertainment.
0: Balita Entertainment.
31: Iconic voice actor Peter Cullen nagtaliwan na.
0: Balitang Entertainment.
32: Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Maayong hapon, siyudad sang Rojas, maayong hapon, probinsya sang Capizo, Western Visayas, kag sa mga probinsya nga balabutan. Sa atong sa pagpangalagad sa mga adlaw sang Biyernes, Agosto 28, tuig 2026. Ako ang inyong magintag balita ka K-5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9, 83.7. K5 Radio, tagbuanay sa Banwas ang Pilar, kag sa amon sila nga Facebook pages sa K5 and News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Kag K5 na ang D3 Bio Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita, top stories of the day.
0: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:39 sa hapon. Ining oras ka K5 ang ginadulong sa inyo sa Kaluan, sa Klinika D3 Bio. D3 Bio mga ka K5, mayara sa virgin coconut oil kag vitamin D3. Available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ka K5 sa mga balitang lokal. Anay na nga napreso sa kasubo nga kaso ang subject person sa ginpatigayon nga bypass operation sa mga otoridad sa barangay Sibagwan, Rojas City. Last nuad ukon last 12:30 subong nga kaagahon, Agosto 28. Ginkilala ang nadakpan nga si alias Toto, 47 anyos, kagresidente sa barangay Guba, Pontevedra, Capiz. Sa interview sa K5 and News FM Rojas kay Police Captain Dennis Los Bañez, team leader isang Regional Police Drug Enforcement Unit 6. Iyaging pahayag ka K5 nga sandig sa ilang investigasyon na preso na sa tuong tuig 2018 ang amo nga persona bangod sa pagpatigayon sang iligal nga aktibidad. Suro kay Los Bañez, nag-lab-out sa isa kabulan ang ilang mga monitoring sa mga persona kag nag-lab-out naman sa duha kasiman ang ilang neokon operasyon. Antes sini nadadalayon nga nadakpan bangod nga sa madanlog ini. Matandaan nga nakuha sa paghinakop sila ang kabugusan nga 19 o kondisin 9 kasashay sa ginalakipan sa isa ka buy-bust item. Jesse signs ka magagmay nga sashay kagduha ka nagapugkos nga sang daggo nga pinutos. O kon pinutos sa ring ginabulubanta nagabugat sang mas o kon menos 185 gramos kagmayara sang standard drug price nga 1,258,000 pesos. Nagapanguna ang shabu sa mga ilegal nga droga nga ginap nga pinakamadamo nga nakompiskar sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PEDEA sa mga operasyon nga ilagin patigayon. Sa Roque Assistant Secretary Renato A. Gumban, Director General for Operations sa PEDEA, nagasunod sa listahan ang marijuana nga isa man sa mga ilegal nga droga nga madamo ang nakompiskar sa mga operatiba. Padayon naman ang kampanya sang PEDEA batok sa ilegal nga droga kag ginapabakot pa ang koordinasyon sa iban nga mga law enforcement agencies sagud mapunga ng pagbaligya pagpanagtag kag paggamit sang ilegal nga droga. Samtang ginpanawagan naman sang ahensya ang kooperasyon sang publiko pinaagi sa paghatag sang impormasyon sa mga otoridad may kaangtanan sa mga ilegal nga aktibidad. Sa katapusan nga balitang lokal, hindi pa bastante ang katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency sa Western Visayas. Sa Roque Assistant Secretary Renato A. Gumban, kung lantawon ko ang mayara sa mga regional offices si Riara lamang sa 8 tubtub na pulo ka mga individual, mas magamay kung ikumparar sa mga estasyon sang Philippine National Police tuman kalayo. Dugang pangakon basehan, hindi mapuno sang PEDEA'ng isla sang Panay. Apang hindi buot silingon nga apektado na ang ilang operasyon. Ginapabukal man sang opisyal nga ginpalig-on o kung ginapalig-on pa nila ang kapasidad pinaagi sa pagdugang sa mga laboratory chemist nga nagabulig sa pag-examine kag pagproseso sa mga nakumpiskar nga iligal nga droga. Padayon man ang ilang paghana sa mga narcotic detection dogs na magabulig agud mas mapadali ang pagdiskubre sang iligal nga droga sa nagkalain-lain nga operasyon.
0: Balitang lokal.
1: mga balita ka K-5 nga nakahinabot sa palibot sang Region Sai, sa Western Visayas, mga balitang regional.
0: Balitang regional.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:43 sa hapon. Inig oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C.
0: Balitang regional.
1: Pabor para sa mga political dynasty ang giraduso sa karon nga pag-extend sang term sang barangay kag sanguni ang kabataan officials sa 5 ka tuig. Sino kay Arlie Bosque, Secretary General sang Kabataan Party List Panaya, iyagin pahayag nga bentaha ini para sa ilagod padayon nga magapungko sa pwesto kag para sa masunod nga gikan sa ila pamilya nga magatalos. Dugang pa ni Bosque, dapat man ini nga binag-binagon kung ano ang matuod nga makabenepisyo sa mga ordinaryo nga mga pumuluyo. Madumduman ka K5 nga lusot na sa Senate panel ang mga hagda nga nagaduso sa pagpaiway sa BSKE sa maabot nga Nobyembre 2026. Sa katapusan nga balitang regional, nag-file sang resignation na ang Kapitan 7 ka mga barangay kagawad. Kagsanguri ang kabataan SK Chairman sa barangay Linubayan, Tigmua, akong Tigbawan, Iloilo, Miyerkules, Agosto 26. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Iloilo, ilibangod sa wala matagan sa nagakaigo nga iga talupangod sang local government unit ang ilang concern. Dugang pa, may mga miyembro sang council kag mga pumuluyo nga nagreklamo angot sa epekto sang isa ka poultry farm sa LGU apang sila pa ang ginpasakaan sang civil case. Ginpahayag sa investigasyon sang LGU nga wala sang paglapas ang farm nga mahako na hamtang sa kaipi nga barangay. Pahayag pa ni Kapitan Rene Tanyo, may magamay ini nga pagsunggod kay Mayor Nene Teruel bagod sa mahinay kag wala sang konkretong aksyon para sa ilang banwa.
0: Balitang regional.
1: Diretso kita ka K5 sa mga dalagkuan nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas, mga balitang national.
0: Balitang national.
2: Balitang national.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:46 sa hapon. Ining oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang Clinica DTX 500, the superior antioxidant.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Gina-investiga rin ang masobra 200 ka mga personnel sa Bureau of Fair Protection angot sa ginaligan slot for sale recruitment scam. Sa kay Department of the Interior and Local Government Secretary Jun V. Krimula, ang investigasyon sa mga bombero sa pungsod ang kabahin sang kampanya agud matap na ang korupsyon sa sulod sa BFP. Ginpaandaman man sang tiglikom ang mga imbulbado diri nga mag-ako na bangod kun indi. Lagson sila sa gihapon tubdob matapos ang karera sa mga ini. Nahibuloan nga base sa allegasyon, nagabayad sang 100,000 pesos tubdob 800,000 pesos ang mga aplikante para makapuwesto kung makasunod sa Bureau of Fire Protection. Nauman sa mga motorista ang posible pagnubon sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Sadig sa pagbanabana sa resulta sang trading sa nakaligad nga 4 kadlaw, posible magnubo sang 3 pesos and 50 centavos tubtub 4 pesos ang presyo sa kada litro sang gasolina. O kun sang kurudo kag 25 centavos tubtub 75 centavos sa kada litro sang gasolina. Iga-anunsyo sa mabot nga adlaw sang Lunes ang pinala nga igabuhin sa presyo sang gatong kag igapatuman sa mabot nga adlaw sang Martes. Nahibuloan nga sini nga semana nagpasaka sang piso kag 8 centavos sa kalilitro sang gasolina, 2 pesos and 31 centavos sa kadalitro sang kurudo kag 95 centavos sa kadalitro sang kerosene.
0: Balitang National.
2: Balitang National.
1: Balita naman ka K5 sa luwas ang pungsod, Balitang International.
0: Balitang International.
2: International.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:48 sa hapon. Idigo oras ang ginadulong sa inyo sa kaluan sang DTX Coffee Mix. Nakakapek na, naka-detox ka pa.
0: Balita International. International.
1: Naglabot na sa 359 ang numero sa mga napatay sa flash flood sa Nepal. Sunod sa pinaka-latest nga update sa Nepal Police, idag na balhag isa ka oras matapos ginanunsyo nga 332 ang numero sa mga napatay, samtang 900 naman ka individual ang missing. Padayo naman ang search and rescue operations matapos ginguba sa malapnagon nga pagbaha mga panimalay kag ginanod ang mga tulay sa bahin sa Nepal Tibet border. Sunod sa US Geological Survey, ang glacial collapse and debris flow ang nag-trigger sa malala nga pagbaha pagdulog sa mga komunidad.
0: Balita International. International.
1: Balita naman ka K5 sa patag sa hinapa.
0: Balita Sports. Sports. Sports. Balita Sports. Sports.
1: Nagpahayag sang paglaom ang four-time NBA champion nga si Tony Parker nga sa ulihi may isa ka home ground Filipino nga makasulon sa NBA kag maging All-Star. Suno kay Parker nagatubo ang basketball sa Pilipinas kag nagadamo ang mga manughampa nga nagapakita sang maayo nga talento. Para sa iya tiun na lang ang ginahulatan test may Filipino nga makalusot sa NBA kag makahatag kadungganan sa Pilipinas. Nahibiloan man ni Parker nga ang dako nga paghigugma sa mga Filipino sa basketball matapos ka makahampang siya sa kontra Gilas Pilipinas sa 2016 na FIBA Olympic Qualifying Tournament sa Manila.
0: Sports, sports.
1: Para sa aton katapusan, gabalita ka K5, chika-chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
0: Balitang entertainment. Balitang entertainment. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Nagdaliwan na ang Hollywood legend kag ang boss niya sa likod ni Optimus Prime sa Transformers nga si Peter Cullen sa edad ng 85 anyos. Inagin kumpirma sa iya pamilya pagi sa isa ka official statement. Ginbawian sang kabuhi si Cullen sa mismo pulian sa Los Angeles, California sa tung Miyerkules, Agosto 26. Samtang wala naman ginpahayag ang gintunaan sang iya kamatayon.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.

0: Maria Rochelle Abroad.
1: Amoy ito ka K5 ang kaungdan sa bagaraga panguda nga balita subong adlaw sa nga Biyernes. Thanks God it's a Friday, Agosto 28 to 2026. Ako ay nyo naging tag, Balita ka K5.
0: Maria Rochelle Abroad.
1: Live inyo kami nga nabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo, 89.7 K5 Radyo, tagbuanay sa Manwasang Pilar, kagsamon sila nga Facebook pages sa K5 News FM Rojas, kag K5 NFM Rojas Digital. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Newscast. Good afternoon sa ato mga K5 Zulid supporters, mga Facebook viewers. Nga nagupod kay ka K5 Chess sa mga hapon sa D3 Bio Newscast. Ginagreet naman sang happy, happy birthday ang akon nga cousin, ang akon nga pakaisa, nga si Lexa Elise Bigay Dianon. Happy birthday, cute! Kag sa mga naga-birthday, subong nga August 28, happy, happy birthday sa inyo mga ka-K5. Sa nga lang lamang sa bugos ng hapon sa K5 News FM Rojas sa Comparter's Technical Sign ka K5 Michael Johnny Toga and ka K5 Alvin Pagunsan. Sa nga lang sa amon nga News Director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Sa amon Station Manager ka K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon nga Big Boss Chief Executive Officer sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 and News FM Philippines Doc Ramil Uy. Ini naman si ka-K5 Maria Rochelle Shaira Dianon Ebron para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
4: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
5: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colab City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako niya naubo.
0: Para sa manami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kag po na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasang ang butika. DTX Coffee Mix.
10: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasampay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplanta na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko
15: ang Extend
14: Supplement for Men.
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo?
16: Yes, darling. Come to Mama.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigil.